0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: Nyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun sa iyahang lawas. Maglapag yung atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bating Ting. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like at follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbanting.
1: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo

0: Bagbagin.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagding.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagding.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara.

kon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio. Bag, bag, bag. Bing, bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo Bagting.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
4: healthy family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Radio Bad Bing.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: Ang panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad King King.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Maingod doon sa tuang tigpaminaw sa tuang tulumanon, ako tribo kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation. Ug amo galong sa Buanga Peninsula, magkiguban na sab kaninyo ang ato ang mga tigatod sa kanginan, no, sa ato ang programa nga ako tribo. Anya karon ang akong kauban si Edgar Gomez, no. Tingala mo nga
1: maingod to
0: Gokom. Duha kami lang, no, basin na tingala mo. Iduha naman lang na sila. Ang kini nga tong kakulangon sa ato ang panimalay, no, usahay dunay kanana mga importante kanato nga kananang buluhaton. So mo to ang ato ang si Ernesto Alvarez wala karon diri sa ato ang tulumanon, no. So ang atong presidente sa Masukap. Okay kala, ang ato ang pag-isgutan karon, no? Ang atong topic pag-isgutan karon kani Raming West Philippines. West Philippines, ha? Basig iba ayaw lang mo ka kuan ka basi no niya umatingala. Ano man ni mga tawan nang apulos ni West Philippines? Kani man kung issue sa West Philippines, general ni nga kanang na kuan
1: problema.
0: Kinatibok ani nga issue sa atong nasod sa Pilipinas. Muna diri ta nakasentro sa ato ang topic. No, humaniana lakbit punta dayon sa ato ang topic kabahin sa ancestral domain sa ngalan sa kananang ato ang mga kaigsoonang tribo sa Zamboanga Peninsula. Okay kala, aniya karon ang duha ka igsoon ninyo, makiguban kaninyo sa pila ka mga gutlo karong kontuhon. No? Shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Shout out diya sa ako ang amigo diya kayo sa kananang bayog. Talagsar ni. Amigo, ha? Doctor of Education, Jaime Lumiles, shout out ni mo dia.
1: Ay, may udto dia, Doc.
0: Dili basta-basta. Ha, kaning ako nga igsuon nga kanang doctor. Na sayo-sayo manguni siya kanang naang kahuman. Unya nahuman siya nga tan-aw nga medyo mapaymos lang ang panahon. Ang asawa po dayon di karon nakaloy siya sa amahan mi ubay-ubay gi produkto. Sa shout out usab sa ako ang amigo di si Sir John Alcorin, ang ato ang presidente sa Lupa Pigatawan Mining Corporation, ug sa ato ang amigo di nga si Tanting Ronda Belza di sa lungsod sa Bayog. Maingod to ninyo di ug sa tanan namati karon di sa ato ang tulumanon, ug labi na sa atong maabtikon nga honorable mayor di sa lungsod sa Bayog, no, si honorable mayor Silso Matias, ug sa ato ang mga tribal leaders diya, labi na ni Tiba Ilusinio Manda, ang ato ang bangat gukom diya sa ancestral domain, ug ni bangat gukom to ni Idal. Ug sa ato ang mga tig subaybay sa ato ang tulumanon, labi na nila ato ang presidente sa Mugalong sa Buanga Peninsula, Richard Ungay, diya sa nahimutang sa Ipil Heights, no, Barangay Ipil Heights, Honorable IPMR Richard Ungay, no, diya sa lungsod sa Ipil. Mayungod to ninyo diya ug sa tanan na minaw karon sa ato ang tulumanon. Labi na sa ato ang mga head claimants, no, labi na ni Timoy Nanding Mundae, o sa ato ang tribal leaders diya sa lungsod sa Ipil na si Roland Timoay, Roland Sumugi, maingod to ninyo diya. O sa ato ang mga kauban, labi na diya sa Salog, no, labi na sa ato ang mga Timoay diya, Linra Timoay Rosita Salilan. O sa ato ang mga operatiba diya sa Model Farm, no, maingod to ninyo diya, labi na sa ato ang Mugalong chapter. Diya sa Salog, no, si Robert Salilan, no, mayong udto ninyo diya, og sa ato ang mga kauban, no, labi na sa Misamis Occidental nila Gokom Berto Inding, no, og nila Gokom Alex Kobe Inding, og ni Gokom Edi Saranjan, mayong udto ninyo diya. So mga gala, kini nga ato ang pag-asgutan karong kaduhon human sa ato ang pag-abi-abi. Oh, labi na sa ato ang mga amigo, labi na nila Marilito Silva, hangod to diya og nila John Rehabar diya sa barangay San Isidro, lungsod sa Titay, og ni atong head climax diya sa Titay nga si Timoay Paustino Tumitay, at the same time ang atong principal sa barangay Palumok sa elementary school. So mga gala, akong ihatag kaninyo si Edgar Gomez sa dugang pag-abi-abi, humani ana ato dayon ning adtuan kining ato ang tulumanon, no, kining ato ang topic karon na pagkagisgutan ato ning kukabirduhan. Sa apan sa dili pa nato ni dili pa nako ni ihatag diri sa mga kauban Shout out dia sa akong amigo dia nga IPMR po dia sa likod, no, ni Jok-Jok Tumbaw. Mayong unto ni mo dia kunsyal.
1: Mayong unto kunsyal.
0: Unto dia. So akong yatag sa akong kauban dugang sa pag-abi-abi, no, humani ana padayon din ta sa atong topic nga ato pag-isikutan karong kauton. Partner.
1: Salamat Gokom, partner. Mayong unto diha kanimo. Mayong udto sad sa ato mga suking tigpaminaw karong orasa. Aning ato ang paghisgutan pinagi sa kahanginan, no? Shout out sad nako ato ang mga partner. Partner ato ni sa nakabase sa Zamboanga City sa Western Mindanao Kuman, ato ang partner sa trabaho sa Port Civil Relation Group. So, gipanguluhan ni Colonel Joseph Dizon Estrada, Philippine Army.
0: May udto da, sir.
1: May udto, sir. Oh, shout out sad sa ato ang mga partner na adres sa nakabase po diri sa Mulabi. Ato ang igsuon na si Chairman Dante Labunog. Natay pagpulong-pulungan karong sunod semana diya sa iyang headquarters sa iyang headquarters, no, sa iyang organisasyon diya sa Mulabi. So mo lang to.
0: Ay, daghang salamat, partner, no, humani ana, no, at shout out usab sa ato ang halang dong mayor honorable sami ko, mayong uto di amior. Ha, inaot nga kanunay buligan ang ato ang mga paningkamot alang sa pagpalambo sa katawhan res pagadian city. So, mga igala, akong pagyok mo usab sa ato ang mga viewers, labi na diya sa Alungso sa Gutalak, nila Gokom Walter Timol, mayong unto ninyo diya. O nila Timo Iberni Salatan, o nila Timo Irlando Anjal, o sa ato ang ugni ni Municipal Tribal Chief Tin diya nga si Yostakyo Timol, mayong unto. O sa ato ang mga Mugalong members diya sa Siukon, mayong unto ninyo. Mga igala, ako ibalik sa ato ang kauban, no, sa aron sa pagbasa sa ato ang topic na aron karon kauntuhon. Mga igala, ania ang ato ang pag-isgutan karon. Mayong adlaw kaninyong tanan, kini ang atong programa. ang pangutana karon sa West Philippine Sea, kinsa ang atong higala o kinsa ang atong kaaway? So akong yatag sa akong kauban na lang sa pagpadayon.
1: Ang insidente na adtong September 18, 2026 dili na bag-o kanato sa layo nga 54 ka nautical milya gikan sa Palawan sulod sa atong kaugalingong exclusive economic zone. Usa ka barko sa Chinese Coast Guard ang mihampak sa BRP Dato Magat Salamat. Ang barko sa Pilipinas nagdala og gasolina og tabang para sa atong mga mangingisda. Gipangguba ang kilid, ang rihas ug ang mga gamit sa barko. Dili lang kini ang unang higayon. Niadtong Hulyo 2019, nalumos ang barko sa Pilipinhong mangingisda ug gibiyaan sila sa barko sa Chinese at Chinas tungod sa dagat. April 20, 2024, tulo ka higayon nga mihampak ang BRP Bankaw samtang nagdala og tabang sa mga mangingisda. December 2024, gipang basa sa tubig og si Karan ang kilid sa laing barko sa atong gobyerno. October 2025, gipang basa og tubig og gipang gihampak ang tulo sa barko sa Bipar. Kining tanan nahitabo sa atong kaugalingong tubig.

So mo ni atong salusaluhan karong kauntuhon, no? Akong inaoto na kamo, ako mong dasigon pinaagi sa paghusga niini, kami igo lamang kami gakot sa maong ninaog nga mga datos gikan sa taas kay taas ano, maling Ginoo. Oh, mo ni atong pagasalusaluhan karon, no man ni ana unya dapit. Isgutan dahil na ito kani economic development sa ancestral domain. Kay pinaka-importante kini. O ako sab mong kanang nang dasigon, pinagi sa pag-share sa ato ang Facebook Live. O sa ato mag-comment, usab mo. O sa ato ang mga atong mga discussion karong kauntuhon. Apan sa nilipatan mo ato sa pagsalusalo, shout out sa akong amigo di ang ating mo idea sa kugunan, ang head claimant sa kugunan si Braulio Anlimon. No, may ngunto dia kunsyal. No, kunsyal ni sa Labangan. Labangan ni. Ang kugon sa kugon sa Labangan, no? Mahingot to ninyo dia. So, I hope nga kanang kamo karon nagsubaybay mo sa ato ang tulumanon, no? Sa kautuhon ako tribo. So, muna, no? Hinauto na ko nga kamo kanunay naasa maayong panglawas, labi na sa ato ang mga hitliman, sa ato ang mga tribal leaders. No, maingon to ninyo dia magapadayon ta sa atong bulaton. Labi na karong bulan na. Ha, nga karon bulan karon sa mga kalihukan sa mga tribo sa tibuok Pilipinas, labi na pagsaulog sa atong Indigenous People Right Act 8371, no? Karong bulan na ang mga kalihukan nga gitakda at aron pagsaulog sa panahon sa pag-aprobar sa ato ang balaod Indigenous People Right Act 8371 1997. Oh, belated happy anniversary, no, sa

0: barko. Ha, kaning barko. Ilalas kat-sikar, kaminos yun yung kayo ni mga tawana yun. Pagtuo siguro nila ba nga kita, ingana na lang yun tapod ka. Ha, morabag hagit-hagitun yun ta ba? No? So, dili yun ang ta dapat, no? Ato, ako, moingon ko nga, mahangyo po siguro ta sa itong kasikbit nga nasod, labi na kanin niyang China. Ay, mo magyun na, kanunay yun ma. Magkanunay yun na ma mo.
1: Klaro na kayo ni partner, abusado na kayo sila.
0: O gani, oh.
1: Daghan na kinahitabo, oh. Ng mga barko na to sa Pilipinas.
0: Inuod na.
1: Ginabangga nila. Banggaon. So, mga guba.
0: Mone, mone, insidente ato may aging pizza 18 sa September. Ha? Dili noon ni bago katos may agi, morag na doon na naisgutan na nato ni.
1: Oo.
0: No? Pero, gibalik na to kanunay ni, kaya aron mahinumduman sa tanan, nga kita magtinabangay tao magsuporta ay pinaagis pagpanalipod ani ato ang dagat.
1: Oo.
0: Labi na nga, naagyo diri sa kananang ato ang naagyo diri sumala sa kana United Nations Convention Law of the Sea, ha, kana na ang mogay nang ginganlan na tugwis Philippines kay kuana kana na ang katubigan na diri sa sakop sa atong nasod sa Pilipinas unya
1: ani lagi yano yano hulag sulod na sa mga Chinese no
0: yano
1: lang
0: kanang naang ilapag yun nga kanang abusuhon, abuso manguna, o sa'yo na kaning, ha? Kaning mga tawhan na dili sila gusto, siguro nga kanang naang, huwag sila kuno, sa ilang bahin kuno, inganaon sila. Ha? Dili ka sila masakitan po nga nang inabuhi ng tao niya, hatdan dito sa ato ang kanang naang Bureau of Fisheries, aron hatdan sila o kanang
1: tabang,
0: naang,
1: tabang.
0: Para pang sustain, lasama sa mga sa gasolina o kauban ng mga pagkaon,
1: pagkaon. Okay,
0: kanila mga mangingisda magudin yun niya kini ilang pagpangisda tax man po ni kay ini baligya ani sa kanang na imar pag market nila ani siyempre nagpatong na naog kanang tax so income na sa atong nasod sa Pilipinas yun niya kaning mga tawhana sumala pa diri sa ato ang kanang na ang gisgutan gipangguba ang kilid ang rehas o ang mga gamit sa barko. Ano yung anak mang yun? Usa ba kayo kanan ng tuyo nila? O kay o kuan lang unta, kanang naang og diri pa na, umingon lang sila nga pasingot. No? Pasingot ba?
1: Oo. Ang suko lang ang Pilipino eh.
0: Ripire. No, ripire. Eh, sige. O kay, kaning Pinoy, basta dili na nakagwanta nga magamit mo nagpikpik.
1: Lagi.
0: Oo. Oo. Para ba nga mahuwaswasan nga, amo diha, ay na mo kayo pag-ana niya kay amo na niya disod po giingon na gani na diri nga sulod sa atong kaugalingong exclusive economic zone hindi ito pa naagyo diya sa ato ang kanan ang teritoryo o niya sakit pa malandungon kay ang atong barko ilang abusuhon abusuhon nila katong sumiagi banggaon tapos mura ba og isprihag tubig, pirting luuya sa kanan ng ato ang mga mangingisda dito. Kani, sugod pa ni sa kanan 2019. Ha? No, nalumos ang barko sa Pilipinong mangingisda. O gibiyaan sila sa barko sa China.
1: Wala mo tabang, no? Wala tabang eh.
0: Kawagi po angod ni mga tawa na. Dili man ta na illegal. Pero basin ba usahay po na sila? Muna usahay makaingon ta nga ani mga tao na madaugdaugon kayo kay nganuman ang ato ang kanang naang mga Pinoy kulat-kulaton o gaon niya sila mo ani diri sa ato a palanggaon kayo
1: palangga kayo igora polion para rebellion
0: mo pay mag polion mo pay magkan mo pay kanang naang mag mo pay mag abuso ha o di man pud mo makaingon nga kanang unsa kay katong naitabo karon katong miaging semana nga kuan plus illegal man pud mo.
1: Labay mga kababayan na partner nga naminaw sa tuwa karon programa na to karon. Na hinaot unta na sila ilang sultihan sa mga kababayan
0: nila. Ana unta.
1: No,
0: man mo na ato.
1: Nalungo nila ba? Kay dire mas lang namuyo dili sa tuwa.
0: Mo na ato ang kanang naang kuan, kanang na ato ang murag panawagan.
1: Panawagan
0: sa ilaha. No, pahibalo. No, pahibalo sa ilaha nga. Do na man sila mga kaayla kun dire sa atong nasod. No nga kapareha po nila nga kanang naangkuan kapareha po nila nga tribo no nao tunta po nga kanang naang sila po na imulos man po diri sila diri sa atong nasod ha Kaya kana dayong
1: mag-negosyo sila. Chinese dire.

0: dai mga
1: partner.
0: Oh, kana dai mga kuan mga galamiton sa na mga puthaw, oh. Mga uban pa nga mga para sa kuryente, ana mga wire ana dito na uban na dai kana mga uban nga mga produkto diri na nila ipang display so dako na kay katabang na sa ila.
1: Tanan partner na dire. Nagisla illegal.
0: Bisan tuod kana ilang kutsara o sara kasimana. Ito mas siguro na recycle.
1: Dalan, nagatong illegal itong nadakpan itong naging simana o nadakpan. So, tala, nandres Pilipinas.
0: So, mo na ito ang kanang hangyo, no? Ito ang pahibalo po sa ilang mga kauban nga nandres Pilipinas, nga kumahin mo po. Dili po din yung ana nga abusuhon na po kayo. Magkuhan dahi ta, kanang na magdialog dahi ta. Dili ba dahi pwede? Di kay hagit-hagiton, abi kay siguro po gumikan sa kadaghan na kay nila.
1: Oh.
0: Ang ilog na lang, wala tayong makaulaw po na.
1: Mga guba, no? Kung gamit na tuwa ni, mga barko, mga guba ni.
0: Oo, guni ha, katong Disyembre, murag lain na kay pamation na itong Disyembre 2024. Ipangbasa sa tubig, ugisikaran ang kilid sa laing barko sa ato ang gobyerno. Isus! Pastilan, haluin na lang ito. October 2025, gipangbasa sa tubig o gihampak ang luyo sa barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagkawag ipuangod ni mga tawana. Oh. Kining tanan na may tabo sa atong kagalingong tubig, mauni na hitabo. Ha? Mauni ka na ako mo ka ng kanunay, ako mo ka na ng painumduman na kita tanang Pilipino magtinabangay. O kita atong suportahan ka na ang atong mga kaigsuunan diyan ang nagservisyo diyan sa West Philippines. O, labi na sa kanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ato ang mga...
1: Tinuod na, partner, magtinabangay ta ni. Magtinabangay ta ni. Batok na yung mga langyaw, Chinese.
0: Tinuod na.
1: Naadres sa ito ang lugar. O, naadres sa West Philippines.
0: Tinuod na. O, kanang kamog, naamoy mamatikdan diha nga kanan na ang mga kuhan.
1: Na, o. Oh,
0: gawas kon kagawas kon dili mag-abuso. Kana, pagkaon, kaning Pinoy kuhan guna, kanan na ang peace-loving people ba? Kanang Pinoy, peace-loving people, mangod. Pero kanang na ay mga illegal diyan kanang magsuksuok kanang ang kuano mamuti mamonitor ni na basta ila risumbong diri
1: ay sumbong diri so
0: aron da kopo na
1: katulang nagbuhat og illegal buhat
0: katurang katurang naghimog kanang nang kato ba mga klorom klorom ba pare atong naitabo ato sa CI kato mga tawanan natapok man gito
1: klaro gito nga lagi anomalya gipangbuhat
0: tanawa di perting ayahaya nila gitortor sila sa kanan ng atong proseso di proseso di Philippines.
1: Oh, pasakyon pag, di ba?
0: Yo na, isak-isak sila sex boy oi.
1: Nakong kita dito partner sa ilang lugar. Bitay na ta.
0: Siguro. Wala na. Bagay mo na. Muadto po ta dito sa kanan na ilang lugar siguruhon po na to nga kabalota na ilang istoryahan kay.
1: Oh, ayaw. Ito dito nga di mo kabalo na lang istorya. Na.
0: Watwaton ka dito, mabugoy na. So, muna mga igala, no? So, muna itong ikaingon nga. Mas makapasakit sa buot. No? Aduna pa yung mga Pilipino nga mangutana. O, manghimaraw sa misyon sa ato ang kagalingong gobyerno. Ay, po din taon, no? Ang ato ang, mo gani ni nga kita na ata kanunay sa kananang kahanginan. Kay aron, ang ato ang kananang mga isyo. Oh. Labi na aning ni ang wala na pag-undang issue kani sa West Philippine Sea. Aron ang tanan masayod.
1: No? Tinon.
0: O kamo o tan-aw ninyo nga medyo kuan kanang na ang diskontento mo, no? Eh kini kita di mangguta perfect. Eh, kini amo apa dire? Taman pun sa among maabot. Taman pun sa kanan na among may bawaan amo pun ning ilabay sa kanginan. Ngano man? Ha? Samtang nga kanang naata dire naatas na naatas program kinanglan gyud mo masayod kay aron kita maukab ang atong salabutan nga ing ana na di ay karon ang kahimtang sa ato ang
1: ana na kalala
0: West Philippines. So wala magpabayang uban manggod labi na gumi
1: ang uban siro nga napoy mga uban na mga Pilipino nga dapat makabalo sila unsay nahitabo paminaw mo ano eh mga maminaw. Paminaw mo.
0: Karong mga Domingo noon, na uban at tumastarian. Ang uban noon, siyempre mga misyonari, mag-ampo gina dito sa kanan na kalain-lain.
1: At tuwa man yung teritoryo. Mga Pilipino, dapig mo rin ito. Tabang mo sulbad ano ya to ang kun dapat magkaiusa ta ani.
0: Ino na.
1: Oh, magkaiusa ta ani. Eh kung iasa lang nimo sa gobyerno ni.
0: Dili magod. Ang gobyerno natural siyempre sila magyud ang pinakaunang dunay katungod sa pagproteher sa ato ang kananang West Philippine Sea. Apan kita pod nga katawhan suportaan
1: ato. Suportaan nato.
0: Kinahanglan nato katong mga mga kaigsoonan nato nga kanana wala masayon. Supar karon daghan na makita kanana ang cellphone sa gani mga grade 3 pa. Ha? Pag edad pa og kanang 3 anyos, 4 anyos sus concentrate na kay tan-aw. So sa kanang naangkuan sa Facebook. So kana pod mga batan-on no mga hamtong o kanang na muna akong gikaingon kung ugali nga doon na may kami may pagkulang kaya dili man ta perfect tuplo ka lang na ninyo sa Google din tanawan ninyo ang West Philippines
1: oh na din to makita aron, na nila
0: masubaybayan ninyo kung sa mga bagong update no dili gyud ta magpabaya kay usahay manggod adisir pa ta mangria kung naanay ka nang naang problema
1: naitabo
0: naanay ka nang naang mamatikda na to nga ka nang naang nagkagubot na dahil natong kahadlok, dahil natong ka na ang mga maritis-maritis palibot, kaya mapuntay ko, manta magwag, di maguta magtuki-tuki, no? So muna, kinahanglan kayo nga ka na mamati ta o unsay ka na ang mga bagong update, no? Diya sa ato ang ka na ang issue sa ato nasyon sa Pilipinas. So muna, no? Ako maingon ko nga ka na ang kinahanglan yun ka na ang magtinabangay. Kaning niyang mga ngisda, no? Nagatiman sa ato ang mga mangingisda niya giabuso pag yun. O niya giingon diri nga doon na pag yung manghimaraw. Kung mahimo, mamati ta, kaya doon na kanimang kung sahay, di na ito makuan bitaw. Di na dili na ito makuan kayo ba. Kaya doon na mga tao nga kanang naang biingon na yun na. May mga sila kay, naman na sila kanang naang kuan siguro, naman na sila mga swildo, na dili man na iskutanan sa kananang kuan ang ato adiha ang seguridad o pagpanalipod sa ato ang kabtangan o sa ato ang kadagatan no? Nga nasakop sa ato ang nasod sa Pilipinas o magtinabangay ta.
1: Tinabangay. Magkayo sa...
0: Dili kay...
1: Dili kay watak-watak
0: Pilipino, ta. Pilipino. Pariyan na to. Unya, huwag doon natay kananang panghimuon nga para masairan sa tanan na naimang libak. Uy, naimang libak. Uy, na sila taka-taka raw na. Ang nindot yun, ana, susiho na to, no? Unsa ka nang ilanggi ko, ano? Unsa ka nang ilanggi pang hisgutan?
1: Para masabtan.
0: O, subayo na to. No, kay basin, o ka na nang, kita ni takwahaw lang ta ni, wala tay, alamag, ani, basin, unya, doon na yung mga may tabo, unya, kita wala lang ta magkabana. So, ana, no? Muna, at, mauta, muna atong hangyo sa ato ang mga kaigsunan,
1: basin diyan uban da partner mingo banga sagdi nang gobyerno dai sagdi nang sundalo dai ilam nang trabaho
0: tinuna
1: pero ano Pilipino man ta
0: dili gyud
1: matuwa man ang teritoryo magkayo sa ta batok aning mga langyong Chinese nga nagasinamok di sa tuang lugar ha so klaro kayo na nagkalaki sila mga violation ng ipambuhat sa tuwa.
0: Oh, tinuna. Muna itong giingon dia nga dili kita kontra sa bisan kinsa. Apan dili kita magpahimuhimo sa mga butang nga dili husto. Kaya naman ko'y kaning ang buot pasabot manggoda ni naabitay ka nang naangkuan naman ko po'y tao usahay nga ka nang naang dili kay bitaw maminaw. Dili kay maminaw. So makuan siya morog makalitan siya ba. Unya napoy tao nga kanang naang kuan kanang naang nagpakaaron nga kanang naang maalamon naman na yung mga ngayon na usahay mo topic lagi, topic pa kalit lang sagbat unya wakabalong sa gisgutan na siyempre kanang ubali kapugong di mainsulto.
1: Dagan sa taas partner sa taas nagparuing nun na dako sa import aning kaning problema sa West Philippines.
0: Sige issue. Ana ang kanang kanang ana ang China, ana ang China. Mo gani ako moingon ko nga susiho na to og asa dapit ang kabaturan. Kay og dili ta mo susi. dayon lang tao kanang naang panghimaraw, no? Mo tanaw kan idrio na adrio nang himaraw. Dayon atong panghimaraw dili ta mo susi. Unya pagkahuman anya dili man kay iya na sa usa ka tawo, ha, kanang kaptangan
1: sa kadaghanan
0: niya man na sa kanang naang tibuok Pilipino sa tibuok Pilipinas. Usa man day tawag anang naang kamuran ro kadibati. Si isa to pa nagdebate mundo sa kaugalingon ninyong kaptangan. Ha? Dapat unta magtinabangay ta moingon ta nga unsa naman day paingay tabo karon diha sa atong West Philippines. Ana. Oh, moingon day ta kani mo ni. Mo ni karon ang kanang nang ato ang kanang nang isusi. Ug maayo para nga kanang masayod ang tanan, ang ato mga katawhan diha sa community. Masayod sila nga sa mga bagong kanang na ang kalihukan o pangitabo sa ato nasod sa Pilipinas.
1: Tinood na.
0: So, punay mo na kanang na ato ang kanang na
1: ito. Bago mo huraw-huraw, di, alamin mo na, alamin mo na, alamin.
0: Muna, muna, sa Tagalog, no?
1: Ngayon, sa Tagalog. Sa Tagalog, ha? Suportahan, o ipaglaban. Di ba?
0: So, tinood na. Muna kita, no? Muna, panahon nga, panahon na nga magkahiusa kita, no? Muna na panahon nga maghiusa ta. Dili aron nga maghiusa nga makigubat, ha, kun dili maghiusa ta aron panalipdan ang atong katungod diha sa ato ang dagat.
1: Dagat.
0: Mao na tinuod diha kay mao na ni akong giingon nga kana manggod nga butang. Butang na to, okay, nainang isda diha. Ang isda asa man paingon? Siyempre i-market. Ang tax ana asa man pud dayon paingon? Di sa atong kanudlanan, sa atong nasod. So kinsa may mabinipisyo ana? Kung kanan nga kanang na ang mga Pilipino nga naa sa atong nasod sa Pilipinas. Karon kay moingon nampo dai nang uban, paldo sila.
1: Paldo sila. Paldo.
0: Pero dili man ingon ana. Ang uban magud daot ra ba? Amin moingon dahil nga lagi, pero sila ra pi magpaimulos. Dili ginahanglan naa diha ang mga pagsusi, pagtuki. Ug saon pagpamaagi mao bitaw nga kanang nang donate bureau officers ana kwate resources kay ug magkanay mga kuan nato mga naatay kanang naang mga kinahanglan labi na sa isgutanan na naay programa manggod sa kanang nang BIPAR nga PISPAN aplan no, dito sa mga kabukiran naay mga sapa diha og naapon moy kanang nang tubig nga kakuha ang source dayon. Dayon kanang naang ato nang kanang idibilo. Ang Bureau of Fisheries maghatag mo na og similya sa tilapia.
1: Bangos.
0: Maghatag na og mga gamit sa kanang naang dagat. Maghatag og kanang naang mga pananglitan og alimango, ha? Maghatag na sila og kanang naang mga pagtuon, no? Siyempre, asa man na paingon. Siyempre tax adto sa mga sulugoon nato sa gobyerno nga nag-alagad o nag-atiman ngadto sa katawhan. Ana. So mo nay kuhaan sa kanang naang diha kuhaon ang mga panginahanglan sa katawhan diha sa tax. Ang uban usahay mangu dili kayo masabtan kay ingon dayon nga saon nato na nadi man puta mapit mawik tanan na dili man ni para pangtuba
1: po
0: ang gobyerno
1: sa kadaghanan man eh
0: programado man mao na mao gani na nga organize ta og kanang fisher fox no kay aron gawas makapatamat makatabang sa pagpanalipod sa ato ang kanang dagat
1: kadagatan,
0: ha. Do na po legal personality nga kahatagan sa kanang nang maong ang mga proyekto. Kadi li man po pwede nga kanang naang kuhaon lang nato dito nga basta-basta na lang nato na pangayon. Hinanglan man na og proposal, hinanglan og kanang naang mga plano. Adisir na igawas ang kanang naang mga panginahanglan sa katawhan. Labi na sa mga mananaga. Tino. So, muna mga igala, no? I hope nga kanang masabtan kayo na. Kay aron, kanang naang kita magka sinabtanay, no? Moto, no? Dili, ang panaghiusa, dili tungod pakigubat, kundili panalipdan ang atong katungod diha sa atong dagat, no? O ang kaugmaon sa atong mga sumusunod ni, mga gitawag na itong next generation, no? Kanang ato ang kuan diha, kanang atong gipanalipdan diha, alang lamang na sa ato ang mga sumusunod. Kay kun dili man ta mulihok karon kinsa pa man. Kinsa pod ang kanang naang mabulahan.
1: Mm.
0: Ha? Kitang atuwa, tanan, atuwa. Kitang tanan nga mga Pilipino mabulahan ta diha sa atong gipanalipdan kay daghan magyud kayo nagkanang naang mahimo. Daghan kay nagmahimo mo bitaw nang sigi tang sunggalon ani nga atong kasikbit nga kanang naang kuan. Kasikbit sa ato ang nasod kay gumikan sa kadaghang resources diha. Ha? Naa diha. O unya ang madevelop na ang mga tax ana nagpungasi na. Muna kita po, dili po pwede na doon naman tayo gisunod nga on clause. Mm. Ah, kanang itawag nila United Nations Convention Law of the Sea.
1: Huh.
0: Ah, mo gani nga, doon na gani, giingon diha nga exclusive economic zone. No? Para yun na sa kanana.
1: Atua. Para yun sa ito,
0: Pilipinas.
1: Pilipinas.
0: No, sa mga Pilipino. No, muna nga, muna yung kanana itong benefits. No? Akong ibalik sa akong partner kay dagandaghan ni siya kunahuna ba niyang ato ang giskutan karon kay disangko kani mangod Bureau of Fisheries an aquatic resources programa na o ahensya na sa kananang gobyerno.
1: So isa gipod ni sila partner na nakig ano tabang sa tuang mangingisda dito sa West Philippines. Adlaw-adlaw ni. Oh, naan dito na sila ga bantay pod sa tuang mga mangingisda.
0: Mm. Mo na atong silang suportaan.
1: Mm.
0: Ato silang tabangan. Dili mo na nga naata pirmi ani na naatay kananang programa sa radyo para masayran sa kanginan nga dunatay kananang obligasyon diha sa pagpanalipod sa ato ang
1: katulian. Dili lang ni ato ang mga Pilipino mangisda dito nga sila-sila lang. Nay napakagabana nga gobyerno labi na ni ang BIPAR. Sila ni naa dito karon. Sa karon. Oh,
0: tinuna. Oh. O kaya tabaw mo na sa kananang Bureau of Fisheries, mga Coast Guard, dito magkuhan ka na ang magservisyo para nga kanang maproteksyonan, mapanalipdan na ito ang kuhandiya, ka na itong West Philippine Sea.
1: Mm.
0: So, eh, sakit pa matiyon sa inang kabanggaon, kanya, ka na ang saan to? Ka na ang rihas, pangguba, ha? Panggubon, tapos pastilan, magdalan lang siguro ta dito na kana bitong mamikpi kay sa kuan ano ba palatay ana ba pag ana hagbong rin sa
1: manawagan mo ta siguro ni partner sa to ang mga
0: sige partner kay,
1: kay sunang mga mangisda nga unta kung naman na sila diha ma-encounter niyo da sa kadagatan mga Chinese ay kadlok
0: oh inud na
1: ay kadlok ayaw lag di lang ta makigira god ay lag hawa di si pisto. Okay. Likay lang po gamay o yakang banggaon.
0: Naman tayo balaon.
1: Naman tayo balaon. Then, eh, sumbong, eh, report.
0: Pariatong kanang nakuha na, pariatong na ganiya, mura ganiya ito ba na kita na ko sa kanang naang Facebook niya. Na nilayo na ang kanang naang kuan, ang barko sa kanang naang kuan sa Bureau of Fisheries, isunod sa kanang naang katunggaming barko po mga gagmang barko sa kanang naang kuan sa Chinese. Siguro kuan ba kana bang gusto nila abugon na dili kung kinahanglan unta nga magistorya usa ta ano kinahanglan mong binanggaay kaso lang ang problema ra mang godeha partner na kinahanglan ni gyud siguro ta mag-eskwela ani og kana nang Chinese
1: kay istorya ba rito ba istorya ay ta rito
0: sa bisa diha tas dagat magayalog ta
1: bigo ba
0: oh. Ang problema dito kay katong naglakag di maputo kasabot og binisa da di puto siguro kasabot og in English no
1: mo na isa dyan.
0: So problema gyud kay sila lakag nang lakag gawa mo raw sila wala sila kabalog asa ay ilang kapahingnan
1: mo na dia wa siro kasabot no sa mga Chinese dito sa West Philippines. Isa na ilang gibuhat?
0: Nakasabot ron ta. Pero siguro, na-impluensya lang sila sa proud. Na-impluensyado sila sa kananang garbo. Ukaha, mangilog lang yun. No?
1: Ilag yun
0: pa. O rabag, nagi sila intention nga.
1: Intention na ano?
0: Anang naang, amo na, di na inyo. Pero, hindi magod na pwede kayo na nakuha.
1: Mura na ba ito sila? Ano,
0: stated magod na dito sa kananang ato ang on-close. No nga natay kana nang kuan diha kana nang gisunod nga kana nang balam bitaw to nga Katong sa miagi na itong kanan ang topic partner, ay gikuan dito nga kanan na ang murag wala kay sila respeto.
1: Klaro.
0: Pero musugod sila sa dili. Apil manggod sila sa kanan na ang asa man na sila katong panahon sa kanan na ang mga activity sa kanang United Nations, no? Gani daghan kay na di pangisgutan dito naay namraa, naay mga legal nga kanang na ang mga pangisgutan dito sa kanang tibuok nasod para nga kanang mahapsay ang kanang na ang maong pagbantay sa usag-usa ka teritoryo. Mm. So mao to dunay kanang na ang mga kuan mga dunay mga sulundon dunay dunay arbitral no katong 2016 nga nagpamatuod nga anak nga ruling sundo na nga ruling. Oh, ang problema kay kana siguro wa ni siguro po na sila ra pin kasabot sa ilang yuna una siguro po sila magrespeto kita.
1: Oy, respeto.
0: Oy, tagani respeto ganita silang bala o dunya sila.
1: Sakit pa lamdungon ba na ato ang teritoryo. Exclusive economic zone sa Pilipinas. Banggaon ka sa Chinese Coast kaning Chinese Coast Guard, banggaon ka din.
0: Gani.
1: Sa ba ning
0: astilan lagi tinigbasay lang ang tap.
1: Tinigbasay lang og dili na smala lagi ah.
0: Di man gud pwede kay. Man magud ka na bala ang tinuod yon nga sundang na tug armas sa atong balaod. Igod may tabo na kay sumala pa sa kanang na kwan. Mo man mo ingon ko nga kana pod sila di lisod pod og kanang na kwan wala na sila mo tuginuo kay ngano man kana ganing akong na sinati kasinatian ako ni ba kay sa kini kalaga na to ana na mga insik di astibo sa Cebu di sa temple of the king mangadto na dito magampo. Oh, so but pasabot sila na ra gyud sila kanang nang
1: mga ano po dai sila mga religious kay po dai nga no
0: nara sila panguna-huna. Pero usahay lagi, maingon ta nga.
1: Kanaon ta na, partner, nawagan ta sila dito sa ilahang kababayan.
0: O gani nga kita, kita, no, siguro, yung anak siguro, sa bagay, kaning ato is, mga kuani, kanan na ang mga, panguan na lang ning ato ah. Kanan na ang panghangyo.
1: Panghangyo.
0: Panghangyo na lang ning ato ah. No. Madungog ni sa kanan na ang mga leaders na to, basin mauni ang way no mauni ang way nga kanang na ang sila mo hatag ra sila nato og kanang nang respeto kay siyempre og istoryahon na sila sa ilang isig ka insik kay naghadagan ba pud kay ang insik diri sa Pilipinas istoryahon na sila nga kung may mo pod ayo na pud ninyo klabi kay
1: kaning mga ano ba dire partner kaning mga incheck na dire sa to address Pilipinas maggrupo sila muli sa dito China
0: na maguna sila Chinese chamber
1: sultihan nila ilang kuan dito ilang gobyerno ang gobyerno sa China nga ayo no hilabti dito sa Pilipinas kay dami dito nang hinabuhi dito madamay man pud me
0: tinod na
1: madamay man me
0: so ngayon na no so I hope nga kini niya makahatag ni dugang mga pagpamalandong sa ato mga kaigsuunan, hinaot makahatag ni og kanang pagpukaw sa inyong unahuna, kini among hangyo sa inyo pinagis pagsuporta sa atong pangamanan sa gobyerno, labi na sa iskutanan diya sa kanang ato ang pagpanalipod sa atong katubigan o kadagatan nga diin nasakop diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. So, hinaot unta nga kini usa sa mga butang makahatag og dako nga ka mga kalambigitan no? Or dako nga kanang impluwensya nga masusi na to og maayo aron magtinabangay ta no tanang katawhan sa atong nasod sa Pilipinas magtinabangay sa pagpanalipod diha sa ato ang kabtangan sa atong West Philippine Sea. So niya mga igala no lakbitan nato ning kanang kuan no mo ni ang kananang moingon ko ninyo nga mauto ang kananang kinatibuk-an sa ato ang awareness development karong kauntuhon pinagi sa ato ang sa ini ato ang topic nga gisugutan. So niya dapit ato ang kanang naang isugutan ning bahin sa economic development kay ako gusto ko ani no labi na sa isugutan ng ancestral domain kay nakita gyud nako nga kananang ang ato ang mga kaisuunang tribo no halos gawang kaayo ang ancestral domain unya daghan pa kay tag pamaagi nga unsaon, no, unsaon nga mapalambo nga magamit o makakuha o kanang naang mga maayong mihuras diha sa kanang naang gawa nga kayutaan sa Sister Domin. Sa di patama to, no? O niya, pasabog sa ta sa ato ang music. Okay ka lang, ha? No?

0: Balik na mga higala sa ato ang tulumanon at sa pag-isgot sa ato ang economic development sulod sa ancestral domain apan dili sa dili patamo ato. Shout out sa ato ang mga IPMRs, sa ato ang mga tribal leaders, o sa ato ang mga head claimants sulod sa ancestral domain sa nakalain-laing teritoryo diri sa Zamboanga Peninsula.
1: Yung udto.
0: Mayong udto ninyo, no? Taman sa maabot sa ato ang tulumanon. No, shout out dia sa akong mga amigo dia sa Iligan City, labi na nila Jennifer Curais, o nila ma'am nila sa Rosa City. Maingot to ninyo diha, no, sa ito ang mga ako ang mga kaparintihan dia dapit sa Don Victoriano, labi na nila Mirna Bilamino sa ang akong kinakusgang ayaan. No, kumusta na mo dia, shout out ninyo dia, tanan. Og dia sa lungsod sa Tudela, labi na sa akong kinakusgang manguna usa ka first councilor dia sa barangay Kulambutan si Dulmin. Sakop sa lungsod sa Tudela, maingod to ninyo sa akong mga kinakusgan nga mga igsuon dia dapit no sa akong pamilya. Og dia labi na dia sa Concepcion og dia sa Jimenez, Misamis Occidental. So, ngay gala no balik ta. Diri sa ato ang Yesihis kutanan, labi na kanini ang sa ancestral domain. No, ano na nako ni kanan ang ginahatod ginapaybalo nga ang Mugalong
1: sa partner.
0: Ang Mugalong Zamboanga Peninsula mo sumuhat mo mutabang siya pag supervise labi na sa isgutanan ng abukasya no kay kaninya ato ana man ning kanang naang na, nasugdan no ang empowerment dili nato kanan ang hunungon kun dili ang empowerment magsugo dia sa kanang ato ang panginabuhi. No, kaya ang ato ang panginabuhi importante kay na sa mga sumusunod. Unya, shout out di sa kanang naang kuan sa ato ang agriculturist di sa probinsya sa Zamboanga del Norte, no? Labi na nila Richard Baliling. Ug nila George Valiente. Sir, ang ato ang agriculture technologist ug diha sa lungsod sa Salog. Ang ato ang agriculture technology si
1: mga amigo na to partner.
0: Si Leomar Bastasa.
1: Sir Bastasa dia.
0: Bag-o lang yon no nakadawat og kanang water pump. Ato ang paling-paling Gato Farmers Association pinaagis pagpaningkamot sa mga tribong Subano para gamiton sa ilahang sa gardening. Sila dako kay naog kanan ang tabang. Tapos ang katong hose nga gihatag po sa kuan doon na patoy kanang tangke sab pero wala pa to makuha ha atong panginaot nga kanan ang basin masayo sayo to kay kanira bang Subano
1: buhi sa rong kabaw to partner ang kabaw to buhi pa
0: buhi pa pero tan natin na daw okay, kato makuha tong kanang naang kuan tangke partner. Dunay ipahigayon nga kanang naang sumala pa sa ilang meeting atong miaging semana. Magpahigayon sila og tigo mo ra magpasalamat sila mo ra
1: murag turn over sa mana
0: kanang kuan. Mangay magpasalamat.
1: Salamat nang yon.
0: Magpasalamat sila sa amo abot sa Subano kay kanang mga butang mangun nga naay mo abot.
1: Apil ta na partner, kasi ma-apil ta na.
0: Murag na agi ta na. Agi ta na puhon. Oh, kay daw na maatol po na sa celebration po sa kanang naang ato ang kasaulugan sa ato ang balaod karong bulana.
1: Lindot na.
0: Muna, ako moingon ko nga concentrate lang ta diha, no? Pero bahin na nang pagkuan, kanang naang pagkuan ninyo, pagdevelop ninyo sa inyong kayutaan, no? Kinahanglan gyud ta og kanang advokasya sa kanang DA kay ang DA manggod maghatag manggod sila mga pamaagi labi na usay kani atong yuta umal na umaw so kinahanglan siya og bakilid pod kinahanglan siya gyud nga kananang kunturon no kuntor so aron gwapo ang kananang pagplastar sa mga tanong halimbawa talong ka sili kanang talong nga katugan is binibi nga kananang shout out nimo dia timoy sa barangay Binuni no sakop sa lungsod sa Salog kani sila dunan ni sila garden ang supervise ani si kuan si Leomar Bastasa ang ilang usa ka hektaryas nga kanang naang talungan sa tinuod nga pagka istorya mihalin og kanan ang 500 to 700,000
1: tuyo kuan no
0: so pagkugi lang yon mo na akong giingon nga kita nga mga tribo Ali kaya na to nga kanang magsigigangad-hangad ang mga politiko. Usahay mo ako halimbawa ako kapitan ko. Ha? Unya usahay kay kita kay kapitan lang kita, nya to ay gasaboy-saboy dito nga. Wag yung maghunahon naglampas dito sa ayahang kuan. Sampit naman lang ko, alis na dili kay isa chat sa tagtandoy. Oh. Hantod na dayon nga murag din adik na siya. Maadik naman dayon mo na ako mo. Pasensya na, basing makaingon mo nga. Di mapuntanan. Muna ako, mag-concentrate na kay dili na ito makabot ang kanang na ang ato ang tinguha. Saon nga kanang na ang ilhon ang ato ang katungod sa tribo di sulod sa ancestral domain. No, dili mapunta makalihok, huwag yun tayo mo yung kanang na ang mekanismo at mekanismo. No, gani, gani, diha sa kanang atong ancestral domain, pero tindagan na resources. Pero, dili kita mo inagpaimulos. Muna ako, ang ako akaroon nga kanang I hope nga subaybayan ko ninyo kanunay ani aning ato ang kanang pagdevelop no sa kanang naang gulayan sa kanang na sulod sa ancestral domain sa mga tribo kay kana nakita nako nga mukuan gyud siya mo progressive siya
1: gulayan sa tribo para gulayan sa tribo
0: wala pa na kana na kita na ta
1: nindot yung pangalan
0: base nunya
1: gulayan sa tribo. Dito na mahitabo partner sa Salog siguro.
0: Okay. Sugod na sila dito. Gani sila dito karon. Gi-spray na sila kay gipanugkan na to kay do na puy gamay kaguliyang ba.
1: Kay usahay na, kaguliyang gamay dito ron.
0: Usahay po ni Subano pun nga malabian ra ka bright. Ha? Usahay
1: li, mo lagi
0: pud ba. Yang dili pud tanan ha. Yang ibaligya yang si Kasubano og dili iyahan kanang famous lan.
1: Na ayo.
0: Dili kaya na to
1: na. Kaya na to na mahitabo.
0: Dili lang tanga kanang na ang murag moto nga kanang medyo kuan pero karon medyo nahinay-hinay na ang kanang balik. Oh pero kato duna pag itoy kanang na ang ayosunon tungod kay
1: dili basta ang maayo nga kabaw dito na ra gyud pirme kay mo man toy mo kuan gyud
0: daro
1: mo man toy mo daro dito ara ang mga Subano dito dali ra kay makatanong
0: tinud na mo na partner mo gyud na ang ako ang dasig nga ang magalong. Ha, concentrate ta sa ato ang panginabuhi sulod sa ancestral domain. No, pada padayon ta sa atong advokasya kay kana man gud food security na.
1: Claro.
0: Food security na. So makatabang ta sa atong gobyerno, makatabang pud ang gobyerno sa ato diha sa pagdevelop sa atong ancestral domain. Mo na nga give and take relation. Dili magsige og kana na ang ha, duna na patay FMR diha ako shout out diha sa mga FMR. Pagkidaw lang ato mga IPMR nga kanan na ang sigurado ang iyang prinsipyo o baruganan. Kaya ako raba, naobserbahan ako kini mga IPMR panghiktan sa liog sa politiko. Na ito'y mag-IPMR sa lungsod, may ingon dahil itong kanan na. Usa mo na, ako na. Muna akong giingon, doon na tayo kanan na ang responsibilidad. Ang EPRALO, nakasulti na diya tanan. No? Pero magkauban na tayo, kauban tas pag-discuss, kung saan na ito pagpalambo ang ato ang community. Oh. Dili kay dili na ako. Dili na ako ah. Ayaw. Pero tun-an na to ha, tun-an na to. At least masabtan na to ang atoang agenda. So, mo na mga gala no. So, gamay na lang kay atong oras. Ato na lang ni Paimuslan. Shout out sa atong mga amigo. Oh, diin na minaw karon sa atoang tulumanon ako tribo din hilang sa DXCE 106.3 MHz Bell FM DX BC. AM 756 kHz, Radyo Bagting Baganyan Broadcasting, Pagadian City. Mga igala, ako mingon ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga kini makahatag o pagpukaw sa atong salabutan, mayong udto sa Buangga Peninsula.
1: O, mayong udto sa tanan natong Sukintig Minaw, mas mayong pagpaminaw ninyo. Hinaot na magkita-kita sa sunod na programa sa sunod na Domingo. O, dagang salamat.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Ni gawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media. Radyo Bagting.
2: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students, sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Hello, ano man pagin mo? Niya makasaka ko, makalagsag, oh, bukid duro, gani ay, nag,
3: ha, bukid sa kulian?
4: Maka to ganing, ama nga mo rin na,
3: bukid sa,
4: ganing,
3: sundan.
4: Oh, niya, oh, sa uwa pa ko nagamit, oh, magsaka, gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hiyahay,
3: pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat ko, ah.
3: Ay,
4: maglapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sean.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tuloy mo edad?
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Marco, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dooming. Nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin, talagang nagkakakwat siya, nagkakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. King, King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres. Radyo Bagting.
2: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: Radio Bad. Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspal sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero po na po pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Ang tagumpay ng kampanyang ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Ito po ay panawagan sa ating mga magulang, mga guro, local government units at mga health worker na magtulungan para sa kalusugan ng ating mga kabataan. Para sa mga magulang at guardians, ang kailangan lang po gawin ay pirmahan at ibalik agad ang consent form na ibibigay ng paaralan. Ang inyong perma ang magbibigay daan para sa proteksyon ng inyong anak. contact. Dalhin na rin po ang kanilang vaccination cards araw ng bakunahan. Ang inyong suporta ay napakahalaga para maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit sa ating komunidad. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
0: Rock Radio, Magbating King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Radyo Magbabing Ding.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbabing Ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana paragis bilabila.
4: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
7: Paragis bilabila.
6: Paragis bilabila.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ding.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Bagbag Ding Ding.

0: that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ding.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: 2 Korinto kapitulo 10 versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios.
1: O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna.
2: Aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
0: Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Luzon, Visayas o Mindanao. Welcome og maayong gabi kaninyong tanan. Welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlong Domingo. Magsugod alas 7, hangtod alas 8:30 sa gabi. O sa gihapon mabati kita ninyo mga suking tigpaminaw. Ito ninyong balik-balikon kanunay yung mga suking tigpaminaw tungkol kay maumay tinuod. Mabati kita ninyo, bisan pa sa nag-unang Sibian din his dakbayan sa pagadian. Malilain, kundili ang Radyo Bagting.
2: Amen.
0: Sa gihapon pa din kita ninyong mabati, bisan pa sa FM, sa DXC 106.3 FM, o sa gihapon pa dayon kitang nakasaymulkas, bisan pa sa DXBZ AM, 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Tamayang gabi sa tanan natong mga kahigalaan, tanan namong mga suking tigpaminaw nga naka-tune in ining gabi una. Bisan pa sa tanan nga naka-tune in sa Bill FM o sa AM. Sab. Mayong gabi kanimo diha higala. O sa gihapon, di ko malimot bisan pa sa atong mga mag-uuma, kaya atong may aging adlaw bromer. Nakakita mong ugog mag-uuma? Nga nag-bit-bit o gradyo ba? Duha sila silang pares o niya, gabit-bit o gradyo. Nung ko na-relate na ko ba nga sa atong program, mutimbaya at mga mag-uuma, dito ko na kayo nga, tinuod yun na ito, no? Kaya mga mag-uuma, gabit-bit mag-gradyo.
2: Mamanay orasan, Lord Mekin.
0: Lagi. Mga tagtatong oras, kaya mamanay orasan na, alas 7:00 na, nining gabi na mga suwintig paminaw.
2: Amen.
0: Sa gihapon, kumusta? Bisan pa sa itong mga kaigsuunan, dapit sa Luzon, Visayas o Mindanao. Sa tanan nga mga kaigsuunan, ilabi na sa among lokalidad, nagigikanan. Ayong gabi kanyong tanan diya, bisan pa sa lungsod sa Tabina. Huwag ilamin na gayod sa Church in Tabina. Sa tanan nga mga suki na mong tigpaminaw nga nagasubaybay usab sa atong programa diha sa Tabina. Maayong gabi kanyong tanan. Labi na sa mga mananagat diha dapit sa Tabina usab. Sa gihapon mong brobin, kining Tabina dili no magpasiro og mga mananagat. O maghisgot og mga mananagat, ang Tabina dili pod pa iwit ba? Adaghan pong mananagat pod. Mag-uuma, adaghan pod. O maghisgot sa driver, ay adaghan pong driver. Tapos sa maayong gabi diha kaninyo tanan. Labi na sa akong pamilya diha, labi na sa ako ang asawa usab ni Sister Jayjay Tamayo na karon sa mabuhay. Mabuhay Tabina. Og sa ako ang pamilya usab diha sa Tabina, sir pa sa mga kagas pamilya, napapadanyil og nilang Mama Carmen diha, maayong gabi. Og labi na ni Brother Roldan diha sa Gawas nasod, bro, maayong gabi, bro. Salamat sa Ginoo nga maghatag kadasig og tingwa sa kanunay. Labi na sa ato ang programa. Sa gihapon sa dili pa di ay mi mo padayong sa pagtimbaya, ako ni hatag ni Bron Bro Vincent, kaila sa ta. Kini din yung alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, akong kauban.
1: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Bobin, akong ihatag ni mo ang pagtimbaya usab sa ubang mga kaigsuunan. Nini nga panahon, akong ipahinom ng gamay. Labi na gyud diri sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, o sa tibok niining Region 9. Sa tanan mga kaigsuunan. Sa gihapon nining gabi una, amo sa daghang panahon sa pagtimbaya. Pero sa gihapon di makahurot kay daghan man province. Ang mga kaigsuunan to sa Luzon, sa Visayas area, o sa uban pang mga karegyonan. O sa province, akong ihatag usab nimo ang panahon sa mga pagtimbaya usab.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Nga bisan pa ni ining kagabion sa syudad sa Pagadian. Nga maulanon apan ang inyong pagpatalinghog karon ni ining kagabion. Naglaom ta nga magmainiton gayod. Salamat nga dugang timbaya usab. nga labihan ni gyud sa ako ang kagikanan nga lokalidad, nga ako ang usab nga inahan sa Unod nga nagpaminaw karon diha sa Barangay Poblasyon Tabina, si Rosalita Kapuyan Palisbo, uban sa akong manghod nga si Mahal Palisbo Manatad, uban sa akong bayaw Ariel Manatad usab. O sa among mga kasilinganan diha mayong gabi. O atong magulam Brother Mike, si Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya, o silang Edgardo Caburnay, silang Brother Luloy Bantay diha sa Tultulan usab, si Brother Pedro Colyamar o si Martial Maata, o diha sa Nyorkita si Brother Tata Angkot. O bisan pa sa Kapisan si Brother Ismail Montirula, no, mayong gabi diha ikso noban sa imong asawa si Sister Nuria. O usab diha sa poblasyon ato mga iksoong batanon si Brother Cornelio Babira, uban silang Ryan Krabosa usab, mga Kagas family, yung mga pagbangkon Brother Mike, no? O si Brother Jan Paul Lakid nga nakaroon diha sa Tiguman, no? Na mga batanon uban sa mga batanon sa Pitugo, silang Edgy Kaliso, mga batanon nga mga batanon yun nga naa gid sa Pitugo, na sila sa Tiguman karon. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa Concepcion, itong mga igsoon diha, silang Brother Edith Chavez, silang Alexander Ausiho, silang Sister Bibi Ausiho, o diha sa o si Brother Narciso Angkot usab. Diha sa Dunya Ospina, si Brother Enrique Intong, o si Sister Magdalena Lumintad, uban sa imong pamilya diha, may gabi eh, Sister. O diha usab sa Pitugo, kasikbit sa atong lokalidad, Brother Mike, nagpaminausab ang mga kaigsunan nato diha. Labihan na gano'n silang Sister Lydia Dumaog, o silang Brother Adino Vidal, o silang Brother Silso Barbon, silang Elisio Paraiso, o si Brother Jusil Banuag, o sa mga igsuon nga dili maminson, o mga magsayo family usab, no, maayong gabi ikan yung tanan. O diha sa Buwal, di ay, no? Hapit malimtan nga si Sister Berting Abilianosa, nga glanog-glanog na yahang kuan karon, yahang speaker kay yamang ipatubang sa bintana aron makadungog ang mga silingan, no? Og silang Sister Mary Casinto, og diha sa Kulabay sa Kalubian si Brother Pidring Sumarago, oh, atotong na halubilo yahang anak nga magtutuo man day nga tiud-tiud na pod nga wa na gid pod kabalik, pero nagpaminaw daw siya na yahang kuan nga maglaom ta daw nga makabalik ra daw siya sa pag-alaga. Lauman na to ang Ginoo. Nya bisan pa sa Dimataling Brother Mike, atong igsuon diha silang titing sa Luzon, silang Brother Tata Balasi, silang Gary Aranjuez usab, no, silang Brother Turning Villahermosa. Og sa atong igsoon sa San Miguel, Brother Mike, nga bisan pa sa Lan Sister Lilith Castillion, oh, maminaw na siya. Salamat sa Ginoo diha igsoon, mga kasilinganan nimo mayong gabi eh. Og atong silingan niya si Ann Caniete, atong dito ta nga nakaserbisyo, nagsubaybay lagi daw na. Og sa Kapisan, hapit malimtan usab to si Brother Bang Mamintas, no, asa bana ni Sister Estila Mamintas usab. Og sa Midsalip, Brother Mike, no, atong mga igsuon nga tiod-tiod na nga wa kabalik sa pag-alagad apan karon nakabalik na ni sila sa pag-alagad, no, ikaduhang Domingo na karon nya gihugupan sa mga kaigsuunan nga anaa sa taga Midsalip, ubay-ubay pud ang maghugop. Salamat sa Ginoo aron ang mga kaigsuunan, no, madasig ug malig-unan usab pinapa pinagi sa pagpaambit sa mga kaigsuunan. Unya naani sa kinalasang barangay sa Midsalip, no? Barangay Pili. Oh, pili og mapilian man sila. Munang naagin sila sa Barangay Pili kay napilian man pud sila sa Ginoo. No, Barangay Pili Midsalip, no? Ato mga igsuon diha nga mga Lamunsi ug mga Duisan, pero ako nim basaho ni ilahang mga ngalan, no? Oh, si Jinli Duisan, si Florita Villamiro, si Anita Patihan, ug Patihan man eh. Marilyn Lamunsi, si Elaine Sumukla, ug si Lisa Lumimba o si Aileen Lamunsi, si Lurami Villamiro o si Rustico Villamiro, si Jun Ryan Duisan, si Roger Patihan o si Julio si Julio Lamunsi, si Eyoy Lumimba, si Julan Lamunsi, si Kevin Patihan, si Alzin Lamunsi. Oh, dun, ang mga igsoon nato sa Midsalip gyud nga naghugop si Junji Kanyiti, si Junjun Kanoog, si Dindo Maghanoy, ay Undo Maghanoy, Gilmar Carion, Dado Dolores, si Arvin Fuentes, si Christian Zila, oh, naka-auto din sila. Og si Jazz Ampalaya, si Aljon Subing Subing, og si Kulyo Daguman, si Lisil Kanoog, si Charmin Carion, kasalunon naman din ni DI, no? Karon 28. Og si Lorizin Carion, og si Rusan Kanoog usab. Og atong igsoon nga gikan sa Bayog, si Brother Rapnel Gumusa og si Sister yang uban siya ang asawa nga Sister Arnie Satana Gumusa og ni Nanay usab dae Sabet, no? Nanay Josabet Daes nagpaminaw karon sa iyang boarding house, no? Mga igsoon na tumbatanon diha karon, silang Brother Marcus Giting, silang Sister Bimin Ausiho, silang Sister Gisa Tumagad og silang is magsayo usab, no? Silang Johanna Karator. Salamat sa Ginoo, silang Lemmy Niusa. Amen, Brother Mike, kung ihatag diha kanimo.
0: Lumina akong ihatag nimo ang pagtimbaya bisan pa sa lokal sa Lapuyan og sa uban usab nga mga kasikbit nga mga karegyonan, labi na sa atong mga igsoon sa uban sab nga mga dapit.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, maayong gabi sa tanang mga nagapaminaw. At programan dapit sa kamatuoran. Kumusta mong tanan mga igsoon? Labi na usab diha sa gikanan ako nga dapit ang Lapuyan mga igsoon. Yes, Lapuyan akong asawa diha nagpaminaw karon. Uban sa kong ugangan og nilang Sister Shimi diha. Mangas kong asawa og nilang Brother Jean Ismas. O kumaman sa mga igsoon diha sa Sayog, mga pamilya ni Brother GC Doron. O nilang Sister Dixie diha mga igsoon. Kumusta mo mga igsoon diha sa Barangay Sayog, bisan pa sa Barangay Tiguha. Mga igsoon ato diha sa Tiguha, silang Brother Lilis Ulino o Sister Arnold Paulino. Kauban sa mga igsoon, Brother Sugo, Sister Mina Sugo, Tigal Family o uban pang mga igsoon na mo diha. Bisan pa sa Barangay Tininghalang, nilang Sister Joy Antigal o ni Rex Antigal o sa uban pang mga igsoon. Diha sa Lambuyan usab, nilang Ronald Kabat o Sister Virgie Kabat o Inday Kabat mga igsoon. Kumusta mong tanan mga igsoon? O labi na usab sa uban pang mga dapit. Kaya gini, talagsar na ito ni sila matimbaya, Bert Michael.
0: Amen.
2: Ni Brother William Espinida. Manong gatoo ko ani-ani sa Surala, maning igsauna. Bert Boy Dayanan, no, diha sa Surala. Magkurining, dili. Ato ila, banga.
0: Surala sa
2: banga. Brad Boy Dayanan, dayon Brad Warren Tagat, diha sa Takurong mga kaigsaunan. O sa uban pa mga igsauna ito diha. O bisan pa usab ni Argenti Tang Ayaw sa iglesia sa Alabil, nag-PM ni siya na ko, Bert Michael.
0: Amen.
2: Nga naminaw gidaw siya sa atong programa dapig sa kamatuoran ni Brother Argenti Tang Ayaw diha sa iglesia sa Alabil, kauban sa iyang pamilya. O bisan pa usab diha sa church in Argao atong igsoon, napaminaw, nag-PM niya po na ko ni igsoon na.
0: Amen.
2: Brother Romeo Melissa Ricaburda, church in Argao. Kumusta mo mga igsoon diha sa Argao, tanang mga kaigsoonan na ito diha. Bisan pa diha sa Lasi Sikihor, itong mga igsoon, Sarah Batlag, o itong igsoon usap nga si Brother Binancio Batlag, katani ato ang giduaw, Brad Michael, nga nakabalik na panagatigom diha sa Lasi Sikihor. Kumusta lang mo diha mga Batlag, pamili mga igsoon. O bisan pa diha sa Katulayan Sikihor, atong mga igsoon, Brad Vicente Gapol, mauni nagpahigda ito silang balay, no? Dito ta na ipahigda sa Lauting mo, Brad Michael. Brother Vicente Gapol diha sa Katulayan sa Kihor. Kumusta mo mga igsoon? Kauban sa imuhang asawa o mga anak. Bisan pa sa itong igsoon, Brother Ephraim Kadilinya. Kugihan usab kaayo ng igsoon na. Bisag na anay pagdaron pero maramang nighapon o 20 anos na edad. Kay abtik pa magkais mga trabaho sa Ginoo. Kumusta ka, Brother Ephraim Kadilinya diha sa Katulayan sa Kihor? Bisan pa ni diha usab sa Bohol, Brother Hermin Hinson. O ni Sir Lalang Hinson diha sa Serbul Yunis Bohol mga igsoon. O bisan pa ni
0: Yudya
2: Skatron. Kumusta mo mga igsoon diha sa Bohol mga igsoonan ko. O saan pa mga igsoonan to sa Bohol? Kay wala na kaita ma maka kuano maka nakalimot na ta sa mga igsoon diha sa ilang mga alan. Nagkumusta mong tanan mga igsoon? Oksoban pag yung mga dapit
0: kana kutob sa muna.
2: Oh, bisan pa diha sa Davao area mga igsoon nilang brother David Paipa. Og nilang brother Junel Maybano diha sa May Tagum City mga igsoon, Brad Ronel Jalim, Sir Milay Jalim mga igsoon, kauban sa iyang anak pod. Og ni Brad Dudong Lantiksi diha sa Tagum.
0: Tagum.
2: Og kauban ni Noli Linambos diha mga igsoon. Kumusta mo diha sa Tagum, Davao mga igsoon, Davao del Norte man sila nasakop. Kumusta mo diha mga igsoon?
0: Og
2: kinsa pa ning uban diha ni Vince Jeter Banuag diha sa Mako, Davao. Unitaw pa ning igsoon na pero kugihan eh. Masig at tugbohol. Basig murag na ay ganto. Kumusta bitaw ka Brad Jeter Banuag? Kumusta mo diha mga igsoon? Og bisan pa nilang Brad Jerry Palangan po diha.
0: Kana.
2: Diha sa Bangka del Norte. Diha ato dapit ila Haber
0: Mekin. Labason.
2: Diha sa Labason. Nilang Brad Ingrasio Palangan. Mga ninang Bardudong Atis, mga Atis family, diya sa Kalawit, mga Igsoon.
0: Bardudong Maluran.
2: Bardudong Maluran. Ato dapit ila?
0: Kalawit Gapon.
2: Sa Kalawit Gapon?
0: Ibinisir Atis.
2: Kumusta mo diya tanan mga Igsoon? O bisan pa diya sa Bangka Sibugay. Ato mga Igsoon diya, Brad Fred Cabiara. O ato ang Igsoon, Brother Joselito Igiya, diya sa Titay. Nilang Brad, Region Austria, diya sa May Ipil. Dars in Ipil, kaoban nilang Brad Luloy Austria, Brad Luloy Mamakang, og Brad Wiljon Aguilar, og bisan pa diha sa Tungawan, das Imelda mga
0: Igsoon. Sumalinog pamili.
2: Mas Sumalinog pamili. Kumusta mo diha mga Igsoon? Brad Ilay Sumalinog, Brad Neil Bulagaw. Kumusta mo diha tanan mga Igsoon? Og maurag orto Brad Michael.
0: Nakoy ka apas gamay. Tato mga Igsoon sa Luzon.
2: Amen.
0: Nang Brad GD Palangan nila nilang Brad Mira. Ni Brad Dani Mira. Brad Dani Mira, kumusta diha sa Daniel, Luzon? No? Brad Daniel, no? Tinod niya ngalan. Brad Daniel Mira. Suod kina ito ni Igsoon na bro, Mir. Tiyo-tiyo-tiyo na kaoban dito. Diha sa Luzon. Og sa oban na lang mga Igsoon na ito diha sa Luzon. Ito si Brad Rodriguez ba to? Brad Josue? Rodriguez, no? Brad Josue Rodriguez. Og sa tanang mga Igsoon na ito diha sa Luzon. Babins ka itong sa Coronadal ba? Nakay mga kaila?
1: Sa Region 12, no? Mga Igsoon nato diha sa Region 12, labihan na sa Takurong, diha kong ikan. Sa una, no? Sa panahon sa 2016-2017, silang Brother Warren Tagat, uban nilang Brother Arlac Villano, mga Itzivari family. O diha sa Coronadal, usab, silang Brother Danny Tanding, uban sa iyahang mga pagumangkon, no? Ang Sister Princess Tabo, nilang iyang igsoon po usab ni Dani si Gloria Tabo. Igsoon ni Sister Estela usab, no? Mga igsoon nang tuod diha sa Region 12 silang si Brother William Espinida. Oh, Eljon Ricamura. O sa mga naa sa Kalamansig, mga family, mga igsoon nato diha, mga sa Play-Doh man hinoon.
2: No? Mga ganyan, no?
1: Oo, nga na. Mga ganyan. Sige, bro, Mike.
0: Okay, mga igsoan o mga suking tigpamina. Maura ka ito ang mga pipilang atong matimbaya. Okay, kasamtangan, wala pa man tayo record good, bro, Mer. Apa sa day pa may mag-continue, bro, Ben, sa kung nausabi hatag ni mo ang panahon bisan pa sa mga pag-ampo.
1: Amen. Amen. Lord Jesus, salamat, you know. Salamat Amen. Sa kanunan ni mong pag-atiman. Pagsangkap bisan pa ni ining tibuok nga simanahagi ng Isus.
2: Amen.
1: Bisan pa ni ining kagabion. Lord Jesus, ikaw gayod ang among gikinahanglan.
2: Amen.
1: Ang sa dili pa naginahanglan usab kami sa imong bililhon nga dugo.
2: Amen.
1: Aron mo ay maghugas sa tibuok namong pag-

0: sa tanang panahon pahimuslan siya.
1: Malipayon kuning dapita.
2: So mo kad to mga suking tigpaminaw no? Bisan pa ang kining hala sa mga batan-on romer.
3: Amen.
2: Nindot ba og ko ano kanang tawgunta lang og unod ba?
3: Yes.
2: Mga suking tigpaminaw. Maglaaw mi nga duna moy nakuhang pagtulun-an bisan pa sa alawiton sa atong maigsuon.
3: Amen.
2: Kato siya paluap og pahibalo bisan pa sa atong mga kaigsuonan, kumpuso to siya sa panahon sa yung people romer. No?
3: Sa dimataling na.
2: Oh, dimataling ni tabo.
3: Dimataling. Naitabo nuna yung people conference dayon.
2: Gipakompos.
3: Okay, gipakompos og mga awit ang mga igsong batan-on nga based pod sa Biblia.
2: Based sa Biblia.
3: Kay ang tumong ato Bert Michael para mahibaw-an po nato ang hiyas bas mga igsong. Mabansay po ang ilang hiyas. Okay, ang nagkaraang kinaadman gihatag man sa Ginoo sa iglesia nga hiyas. Basta motoy namugna nga alawiton komposo sa mga igsong batan-on. Dugay-dugay na to nga yung people conference no. Kung agin tuig pa to.
2: Labi na tong ang kahadlok na umero ang kahadlok
3: wala din sa gugma.
2: Wala sa gugma. O niya ang tinor nga nagugma naigugma naghingilin cross kahadlok.
3: Kay ang mahadlok wala pa mahingpit.
2: Wala pa mahingpit sa gugma.
3: Niya ang mahadlok po duna pay kalambigitan sa silot.
2: Ala no. Aw duna pay kahadlok kalambigitan sa silot lo mer kay posible man siya moingon nga uy kini din Kristohan lutuson man ini. Kaning mosunod sa Ginoo undang ko.
3: Masilutan.
2: Kini magwalita uy batuon da ita ani. Wala yes. Ba. Mao nang di ta muwali kay batuon ta or panamas tamasan ta nabusa mga igsoon kung mga spengtig paminaw tuyo na sa Ginoo nga mahingpit sa gugma.
3: Amen.
2: Amen. Busa province akong ihatag usab nimo no ang mga pagbasa bisan pa sa mga pangutan na bromer yes. Nga diin atong hatagan og mga katubagan usab busa akong ihatag nimo province ang kanini ang usa ni pagbasa sa pangutan na.
4: Amen. Usa ka igsoon nangutana kini siya.
3: Amen.
4: No na anak nangutana ni siya pero taga region child ni sakop sa Cotabato, South Cotabato. Iyang pangutana brother Mike nga ang pangutana kanang morning watch ba trabaho ba na o obligasyon nimo na ingon nga balaan.
3: Amen.
4: Mo na iyang pangutana
2: sa to pa ang morning watch kanang kadlaw kasagaran himo na bro mer.
3: Yes.
2: Morning watch mo ato dito sa balay kung naka-schedule dito then mag-sharing man ano mag-sharing sa mga kinini ang pulong sa Ginoo na ang pangutana obligasyon ba na siya.
3: Amen. Salamat sa pangutana brad sister ba o brad na brad Vincent
5: brother
3: no. Salamat sa Ginoo mga igsoon kanang iyang pangutana mao gina siya ay gawi sa mga kaniadto pa mga katawhan sa Ginoo.
2: Sa laing termino bromel kat bromer sa sulat ni Brad Watson ni da normal Christian
3: mo na normal Kristohanong kinabuhi usa na sa normal nga kinabuhi sa Kristohanon kining pagbangon sa iyo sa buntag alang sa mga pag-ampo mga pagdaig paghimaya sa Ginoo mga igsoon mo na gitawag nato og morning watch
2: apa sa dili para bromer nganong buntag sayo man usay naa sa benepisyo nga makuha nato sa atong physical
3: una ang pangutanan niya katungdanan ba obligasyon ba ginato kining gitawag og morning watch o kaning morning watch naman po nag morning watch pero dili pagdaig sa Ginoo. Nagmatag sayo dayon naghimo sila kung sa gihimo nila.
2: Hikay.
3: Watch gyud po na. Morning watch gyud po nila pero ang morning watch ang natong hisgutan diri kanabang buntag sayo tawo. Sawa pa taga trabaho.
2: Og bisan unsa
3: inigbangon nato. Mo bangon ta, mo awit mga pagdaig sa Ginoo, magbasa og Biblia, magampo. Mao na gitawag nato og morning watch. So, kini siya ang iha pangutana nga katungdanan ba obligasyon ba alang sa mga nabuhi o nakasinati aning gitawag morning watch nakasinati sa pakikambitay sa Ginoo panahon sa kabuntagon sa iyo nga kabuntagon obligasyon na para nila pero alang sa mga igsuon nga wala gid nagbansay anang bahina dili na obligasyon para nila kay kanang obligasyon katungod ba nato ato abag yung katungod nga
2: musugot kan sarili
3: oh mag morning watch bata alang sa mga nabansay na ana
2: obligasyon
3: na nila pero alang atong wala pud nagbansay wa pud nagtinguha ang magbansay dili na obligasyon para nila sa ilang huna-huna pero sumala sa Biblia kay ang Biblia naghisgot man og mga pag kanang morning watch naghisgot man og mga pagbangon sa iyo sa buntag unsa ilang ginabuhat para atong masabtan igsoon ato ang paklion ang mga giingon sa balang kasulatan kinaa may mga gisultis balang kasulatan ana ang mga katawhan sa Ginoo kaniadto na sila gipambuhat panahon sa Yesus kabuntagon unsa lang gihimo atoan ni siyang matagan og pagtagad ana matag ta mga verses tingali kaning verse atong gihatag ubay-ubay man ning mga verse nga naas balang kasulatan lamang di lang siya sequence ba di lang siya hanay gyud kayo nga kani siya morning watch ni kinahanglan kita og kugi o kadasig gikan sa Ginoo para ato ning mahibaw ang mga bersikulo ha ang unang-una ngano nga katong gipangutan na Bert Michael unsa mga ibinipisyo aning panahon sa kabuntagon day og magkinsulti tas Ginoo basa ta Biblia maawit ang mga pagdai unang-una manggod mga igsoon ang ato ang lawas mga igsoon kinahanglan magin siya og relax una ang Ginoo nagdesign siya og gabi eh, para sa tuyo para sa tuyo mga igsoon nga kanang maka-relax atong lawas then pagmata nato sa pagkabuntag ang ato ang lawas kanang makapahulay na gikan sa kakapoy bag-unang kusog bag-ong panimaan then ang tanan lunhaw ba mao na nga ang tuyo sa Ginoo sa dili pa ang trabaho siya say unahon
4: amen
3: nakako nakabantay ta ang unang yung gimension diha sa Biblia sa Genesis 1:1 basa God Bert Vincent
4: sa Genesis 1:1 oh. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta
3: oh kabantay mo diha mga igsoon agingon diha sa sinugdan gibuhat sa Dios sa English ana in the beginning God di ba sa English in the beginning God sa to pa sa sinugdan mao ang Dios sa sinugdan ang Dios Dios na gi sulti niya sa sinugdan. Sa ito pa, ang tibok Biblia, sa wapa mag-isgot o guwang butang, kasugod sa Diyos, in the beginning, God. Unya pa ito, pagkas Juan, uno-uno, in the beginning was the Word. And the Word was with God.
2: And the Lord.
3: And the Word was God.
2: Oh, okay.
3: So, sa sinug, basa ha, God, Brad Vincent, ato asang istorya hagamay ni mga igsoon, ha?
4: One, uno-uno, sa sinugdan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug Dios ang pulong.
3: Sa sinugdan mauna ang pulong. Balik tas Genesis, in the beginning, God. But pasabot, ang Biblia mga igsoon, nagsugod og Dios. Ang tuyo sa Ginoo mga igsoon sa tong kinabuhi, kabatuntag kinabuhi sa Ginoo nga, sa dili pa ta mabuhat anang mga butang nga Ginoo sa itong unahon.
4: Amen.
3: Mao nay sulod anang morning watch. Busa ka nang morning watch mga igsoon, nangutan na obligasyon ba kinahanglan biyo buhaton nato? Tinuod. Sumala sa balang kasulatan, obligasyon gina sa tanang mga katauhan sa Ginoo. Atong pamatud-an, nganong pinakadabis time sa tanan nga panahon mga igsoon, ang panahon sa kaadlawon, panahon sa kabuntagon mao'y the best time nga makig himama ta sa Ginoo, makigsulti ta sa Ginoo, magampo ta sa Ginoo, mubasa ta ang Biblia, kay ang atong lawas nakapahulay na gikan sa kapoy sa trabaho. O sa kuan pa, na-repress na ba? Press ko na atong lawas, bagong panimaan.
2: Linaw.
3: 5:3 sa Salmo, tanawa. Unsay panalangin diya sa panahon sa kabuntagon.
4: Salmo 5:3.
3: O
4: Jehovah.
3: O Jehovah.
4: Sa buntag, magapatalinghog ka sa akong tingog.
3: Kayahay kayo mga kaigsoonan ko tungod kay panahon sa kabuntagon ang Ginoo nanimati sa ato ang mga pagampo.
4: Amen.
3: Gingon dito ang Dios magpatalinghog sa akong tingog panahon sa kabuntagon. Busa si David mismo nakasinati ana nga panahon sa kabuntagon ang Ginoo dai mga igsoon nagpatalinghog dai ang Ginoo sa ato ang mga pagampo. Busa maunay number 1 nga panalangin panahon sa kabuntagon ang Ginoo naminaw.
4: Amen.
3: Naminaw ang Ginoo mga igsoon. Dugangan pa nato nga ang Ginoo sa Old Testament pa, Isaiah 54:5. Sa Old Testament pa, sa basahon sa Isaiah, ang Ginoo mga igsoon, mamukaw na nato kada buntag.
4: Amen. 50:4.
3: 4 taman sa 5.
4: Ang Ginoong Jehova,
3: ang Ginoong Jehova,
4: nagahatag kanako sa dila.
3: Oh,
4: niadtong mga tinun-an.
3: Padayon.
4: Aron mahibalo ako sa paglig-on. Uban ang mga pulong nga angay kaniya.
3: Nayon?
4: Nga gikapuyan.
3: Panayon?
4: Siya nagapukaw sa buntag-buntag.
3: Ang Ginoo namukaw buntag-buntag. Nayon?
4: Amen. Siya nagapukaw sa akong igdulungog.
3: Nagapukaw siya sa igdulungog?
4: Aron sa pagpamati, ingon kanila nga mga tinunan.
3: Oh, panayon? 5.
4: Ang Ginoong Jehova nag-ablis sa akong igdulungog. O ngayon? Ako wala magmasinukla nun.
3: Kana?
4: Ni mo talikod.
3: Oh, busa mga igsoon, ang Biblia, nagsulti na daan mga igsoon nga panahon gani sa buntag, kadlawon pa gani, ang Ginoo mga igsoon, mamukaw na na siya.
4: Amen.
3: Gingon diri mga igsoon, ang Ginoong Jehova naghatag kanako sa dila ni atong mga tinunan, aron mahibalo ako sa pagligon uban ang mga pulong, angay kaniyang gikapuyan. Siya nagapukaw sa buntag-buntag. Siya nagapukaw sa akong idolongog aron sa pagpamati ingon kanila nga mga tinun-an. Busa ang mga tinun-an sa Ginoo mga kaigsuonan, gabansay gina matag adlaw, matag buntag sa iyo.
4: Amen.
3: Tadili pa maadto sa trabaho, mag-ampo, mag-awit sa mga pagnaig, magbasa sa Biblia, magpakigambit sa Ginoo mga kaigsuonan. Kaya morning watch dunay upat ka butang nga buhaton diha. Unang-una, ang morning watch nagsakop sa una, pag-awit sa mga pagnaig alang sa Ginoo.
4: Amen.
3: Then ikaduha mga pag-ampo. Then ikatulo pagbasa sa pulong sa Ginoo mao ang Biblia. Ikaapat mao ang mga pakigambit. Busa mo na igituwag natog morning watch nga sa Biblia matagbuntag day ang Ginoo namukaw nato.
4: Amen.
3: Sa tinuod lang mga igsoon karong panahon na practical mao man ni nawala rong panahon na.
4: Tinuod.
3: Dili tanan pong mga kaigsuonan nga wala nagbansay ani. Halos-halos gyud sa mga pamilya sa mga magtuto nawala ning morning watch. Nawala ning morning watch kay kuha naman, ang giuna, mga trabaho naman. Mga trabaho, gipanguna na. Then maulahin nala ang Ginoo mga igsoon. Alang sa mga nakasinatian ning morning watch mga igsoon, nindot kayo ang panalangin.
4: Amen.
3: Kung dili pa ta maadto sa trabaho na to, unahon sa nato ang Ginoo mga igsoon. Ang Biblia, bitaw, katong gibasa na to ganina, sa wa pa maghisgot o pang butang sa Genesis 1:1, gisgutan diya, in the beginning God.
4: Unahon gid ang Ginoo.
3: Unahon gid ang Ginoo.
4: Nya kay usahay, Brother Mer, mauna man ang butang.
3: Di gyud usahay perminti gyud man. Mona nga salamat sa Ginoo mga igsoon sa pangutana, matabangan po taan ning mga magtotoo. Importante gyud kaayo kining pagbangon sa iyo sa buntag. Kay kun dili po ka mabansay aning bangon sa iyo sa buntag alang sa pag-ampo, pakigambit sa Ginoo, pagbasa sa Biblia ug di ka maanad aning mga igsoon. Di nimo ni ma dili ka makabuhat ani. Kay timan-i gud mga igsoon kon kana bitawong kahoy sa gamay pa Brother Vincent. Kung asa gani ang iyang harag, magnako na siya nga dito gina siya paingon. Bot pasabot nako nga kung nabansay ta aning pagbangon sa iyo sa kadlawon alang sa pagdaig, pagampo sa Ginoo mga igsoon, at deserto ang atos trabaho, mao gini imong maandan, bisan pahanton matigulang na ka.
4: Amen.
3: Pagdumdum juga kay mao na may imuhang naandan nga obligasyon. Pero gwa ni mo huna-huna nga ang panahon sa kadlawon, walay unsa man lang, wala na para ni mo. Pero sulay lang igsoon. Labi na sa mga bagong nakadangat sa pagtuo, sulay og ampo sa Ginoo, basa sa pulong sa Ginoo panahon sa kadlawon. Sa dili pa hayag kanang time sa mga alas 4, alas 4:15, alas 4:30, hilom pa man palibot ana. Ba dali ra nimo matandog ang Ginoo mga igsoon. Dali ra makatandog ka sa kasing-kasing sa Ginoo. Lahi sa ubang mga panahon Brad Vincent kay panahon og hayag na kayo, kapuliki na.
4: Tinood.
3: Sa mga buluhaton. Pana, murag na anay makabother sa imuha mga pag-ampos kino. Pero panahon sa kadlawon gani, wala pa'y makatugaw mga igsoon. Sa Old Testament, sa ang Ginoo mga igsoon, o ang katauhan sa Israel, sa nakagawa sila sa Egypto, gibansay sila sa Ginoo sa pagbangon sa iyo sa buntag. Atong mabasa na sa Exodus 16. Kaya atong panahon na, kung dili sila mo sa iyo bangon, wala sila'y makaon. Atong tanahon, Exodus 16 mga igsoon, atong tanaon ang kaagi sa katauhan sa Israel pagawas nila sa Ehipto. Sa dito sila kamingawan. This is size ono Brad Vincent.
4: Og mipanaw sila gikan sa ilim.
3: Dayon.
4: Og antibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel.
3: Oh.
4: Mingdangat sa kamingawan sa Sin. Nga diha sa tunga-tunga sa ilim og sa Sinai. Sa ikanapulo og lima nga adlaw. Sa ikaduha nga bulan.
3: Atong ilargo para dili ta mahutdag oras. Atong ilargo sa
4: 19. Og si Moises miingon kanila.
3: Dayon.
4: Walay bisan kinsa nga magasalin niana hangtod ugma sa buntag.
3: Dayon.
4: Apan sila wala managtuman kang Moises. Kundili nga ang uban na nagsalim niana
3: yes.
4: Hangtod sa pagkabuntag. Og kini giulod. Og nadunot og nasuko si Moises kanila.
3: 21.
4: Og na nagpampu sila ni ana matagbuntag.
3: Matagbuntag ang katawhan sa Israel nagpumupho sila atong gitawag og mana. No mana kay atong i-atras sa kuan Brad Vincent, i-atras sa nato kina Largo sa Tracy Brad Vincent.
4: Tracy, ug nahitabo sa pagkagabi nga ming kayaw ang mga buntog.
3: Dayon.
4: Ug ming hugpa sa kampo.
3: Dayon.
4: Ug sa pagkabuntag naglukop ang tunog libot sa kampo.
3: Dayon.
4: Ug sa misaka ang tunog nga naglukop sa kampo.
3: Dayon.
4: Aniya karon sa ibabaw sa nawong sa kamingawan.
3: Oh.
4: Diay usa ka butang nga diutay ug malingin.
3: Tanawa dayon.
4: Diutay nga ingon sa usa ka tunog nga tibuok sa ibabaw sa yuta.
3: Busang katawan sa Israel, bagulbul man sila. Abot sila sa kimingawan, wa man tay makaon dere.
4: Ginoon.
3: Wa man tay sud-an dere. Mao to nga si Moises nagampo siya sa Ginoo. And sa Ginoo aha man kog pagkaon ano yung ipakaon ang mga tawhana nga katugon ng gawa sa Egypt Fred Vincent. Sobra biya to 500,000.
4: Ginoon.
3: Muna pertin daghanaw niya asa man sig ipakaon matong ampo siya sa Ginoo matong ang saad sa Ginoo magpadala siya og mga buntog dayon panahon sa gabion padlapon siya og mana.
4: Amen.
3: Unya ang katawan sa Israel atong panahon na kinahanglan mosayo sila og mata. Kayo og di sila kasayo malanay man to pagmasubangan sa adlaw. Kinsi Brad Vincent.
4: Kinsi og sa pagkakita niini sa mga anak sa Israel
3: dayon
4: na nag-ingon ang usa og usa kanila.
3: Oh.
4: Unsa ba kini?
3: Kana
4: kay sila wala makaila kung unsa kadto.
3: Oh, dayon.
4: Ug si Moises miingon kanila.
3: Oh.
4: Mao kana ang tinapay nga gihatag ni Jehova kaninyo aron pagkanon.
3: Ang katawhan sa Israel sa pagawas nila sa Ehipto naabot sila sa kimingawan, wa man sila'y kanon. Motong gitagaan sila sa Ginoo og tinapay nga gikan sa langit. Motong gitawag nila og mana.
4: Mana.
3: Sa uban ni nga basahon sa Numeros gitawag ni siya og mana. Kaya ang buot pasabot anang mana, unsa kadto. Unsa man ni, what it is, mao nang mana, unsa kini. Kung man sila kaila, mao nang itawag mana. Na yung katong mana, matagmuntag, mamunit sila ato. Mamunit sila, tagsaka umira ang ilahang puniton, kada usa ka tao, usa ka umir. Mao na isukod, niya kung mulapas na uluron.
4: Tinawad.
3: Mao na nga, ang ilahang trabaho ato sa 21, Brad, Vincent.
4: 21? Nagingon, ug na nagpamupo sila ni ana matag buntag.
3: Ang ilahang trabaho kada adlaw gito kada buntag sayo. Kinahanglan mo bangon sila sayo sa dili pa ang mo silang adlaw mamupo sila ato kada buntag kay mao man konsumo nila. Padayon
4: ang tagsatag sa katawo sumala sa iyang makaon.
3: Dayon
4: ug sa pag-init sa adlaw natunaw kini.
3: Na kung atong panahon na kung tapulan ka mo bangog sayo. Di ka kakaon.
4: Dili gyud kay matunaw man. Mo
3: konsumo kay katong mana, pagkatagag ato, diha sa yuta, pag musilang ng adlaw, kundi pagkakakuha ato, wala kay konsumo. Basta ang ilang konsumo ni atong panahon na, ang ilang pagkakaon, basis sa ilang pagkugig matag sa'yo. Kaya di ka mubangon og sa'yo, adili ka kakaon. Kay masidlakan na to sa hayag sa adlaw, malanay naman to mga igsoon. Busa kato mga kaigsuonan ko dako kay to og diversion sa tong kinabuhi karong panahon na. Dako kay siya kahulugan ba. Nakita pud karong panahon na bisag wa na ta sa Old Testament bisag naa ta sa bag-ong tugon. Kining kinabuhi sa Ginoo kay ang Ginoo may mao'y mana. Ningon siya sa Juan nga ako ang mana nga nanaog kan sa langit. Siya ang kinabuhi atong nadawat atong pahimuslan matag adlaw nya matag sayo sa buntag. Nindot siya nato ipakigambitay kay kwan ba naa ta sa lunhaw ang ato ang panumduman, atong lawas po, naka-relax na ikas kalapoy. Dayon, lunhaw na tag mga panimaan, dali na to matandog ang Espiritu sa Ginoo mga igsoon. Maingon nga ang katawhan sa Israel kaniadto, sayo sila mubangon. Karong pong panahon na, ang practical po na to, kinahanglan po tag, sayo po mubangon sa pagkabuntag, sa ipatang maadlos trabaho, pahimulos sa pulong sa Ginoo, mga awit pagdaig sa Ginoo, basag Biblia, mga pag-ampo, pakigambit, kay aron makabaton po ta og kabusganan anang adlaw. Kay lahi ra kayo mga higalag mga igsoon sa ato mga kaigsoonan diha. Kita mismo nakasinati na tala binas mga idaranas sa pagtuo anay pangidaron sa ginugayon sa pagtuo. Ato nang nasinatian nga kun dili ganita ka pahimulos sa pulong sa Ginoo anang sayo sa kadlawon mga igsoon. Matagna na nimo ang imuhang adlaw kun unsa ang imong adlaw. Kana rab ang timailhan ra ba anang dili ka kabasag pulong sa Ginoo anang adlaw anang kabuntagon di ka pahimulos. Sa puton kay ka, dali ka musuko. Dayon, unsay mga problema, dali ka madalas mga problema. Wala kay kusog. Ngano na, kay wala mang kay supply, gikan sa Ginoo anang adlawa mga igsoon. Labi na panahon sa kabuntagon. Ang panahon sa kabuntagon, mao'y the best time nga makigsulti ka sa Ginoo, mag-ampo ta sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo gani, mibangon ganig sayo sa buntag. Marcos 1.35, tanawa.
4: Amen.
3: Marcos.
4: Marcos, kapitulo.
3: 1:35
4: ug unya sayo sa kaadlawon. Sa dugay pa ang kabuntagon.
3: Natanawa sayo sa kaadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon.
4: Amen. Siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit
3: nga wao. Dayo nagunsa siya.
4: Ug dito nagampo siya.
3: Ang Ginoong Hesus mga igsoon, sa di pa siya mosugod siyang buluhaton anang adlawa. Mubangon siya sayo sa buntag nga layo pa ang kabuntagon.
4: Kanlawon pa.
3: Dayon maadto siya sa mga awao nga dapit didto siya magampo. Buot pasabot mga igsoon nga ang Ginoo mismo mo atong sulundan sa pagbangon og sayo aron makigsulti na sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo naghatag man siya og panag-ingnan para atong sunon. Busa ang morning watch obligado kita ana mga igsoon. Ato agi nang batasanon, praktison sa atong kinabuhi. Labi na ning panahon na karon Brad Vincent kay ang sagad sa mga igsoon karon wala na maanad kay ning morning watch.
4: Wala na gyud.
3: Wala na maanad. Wala na maanad. Mao nang dito sa among dapit sa Lapu-yan, pag naay ang people's meeting aning kay ang enjoyment ito Brad Vincent kausaman sa usa ka bulan.
4: Sa kabulan,
3: Sunday. Anang Sabado pa nami tuon sa mga batan-on dayon tamag gabi eh. Pagkakadlawon alas 4 gibansay na mo nga naay morning watch gyud
4: tinuod
3: mga batan-on para maanad ba
4: sagad sa mga igsoon ron Brother Mer no maka morning watch ra pod og naay morning watch og naapoy kauban nga magtutuo sa iyahang pagtulog og makamataog sayo matakdan pod
3: dakdan
4: so, pod pasabot murag wa na gid naanad sa pag morning watch pagpahimulos
3: murag kaning pagbangon sayo na to o gitawag na tog morning watch alang sa tuwa ang pagkikambitay sa Ginoo, pagdayag sa Ginoo, marag karong panahon na nahulog na lagtakot-takot.
4: Tinood.
3: Kung ang usa ka igsoon, mag-morning watch,
4: morning watch po. Kaya maulaw man to.
3: Obligado.
4: Maulaw man po to.
3: Pero obligasyon ka na yung Brad Vincent, bisan pag magmulag ng mga igsoon at tos panimalay, naga po yung morning watch.
4: Amen. Kana giyot.
3: Na yung morning watch sa Japon. Na yung mga pag-ampo sa di pa maantong trabaho. Bisan sa ako ang bahin, sa amo ang pagkamagtayon, amo nang gibansay. Sukad sa nagminyo me, gibansay na muhantod karon. Na ay gabi sa di pa matulog, magampo sa Ginoo, paimulo sa Ginoo, adisir maadtos trabaho, inigkadlaon, inigkabuntag, sa dili pa maadtos trabaho, morning watch sa daan, mga pagampo, linaw kayo ang kinabuhi. Puno sa kadagaya, puno sa kusog alang sa pag-alagad, pero ganig, wala largo na kagbangon wala di lang ganing ka mo tawag
4: di na mo basa
3: sapot na dali rang masuko saputon kayo na ay problema dali rang kang madala ano ba na kaya wala mang kakapaymulo sa Ginoo anang sayos kabuntagon si David mga igsoon Salmo 119, 147, 148 mga verses sige na sa Biblia
4: giunhan ko ang banag-banag sa kabuntagon
3: si David hari siya mga igsoon daghan kay siya problema kay kaning hari daghan kay nag problema pare sa atong president karon daghan kay ang gipang asikaso nga mga butang nasod God imong giharian pero unsay giingon niya ang sayang relasyon sa Ginoo mga igsoon ingon siya giunhan ako ang banag-banag sa kabuntagon padayon
4: og mituaw ako.
3: Mituaw.
4: Milaom ako diha sa imong mga pulong.
3: Yes, dayon.
4: Giunhan sa akong mga mata ang pagtukaw sa kagabion.
3: Kana.
4: Aron ako makapamalandong sa imong pulong.
3: Amen.
4: Amen.
3: Si David iyang giunhan ang banag-banag sa kabuntagon. Bisan pa ang kagabion, giunhan ni David. Pagpasabot nga, si David, dadili pa siya baadto sa trabaho. Ana pa lang, wa pa lang himbanag-banag ang adlaw, gauna na siya mga pagdayag, magpasalamat sa Ginoo.
4: Amen.
3: Nganong importante man yung kaayo, 88:13, ang atong mga pag-ampo, mudangat sa atubangan sa Ginoo panahon sa kabuntagon.
4: Amen. 58:13, Salmo, nag-ingon. 58:13, bro?
3: 88:13.
4: 88:13.
3: Amen.
4: Amen. 88:13, apan kanimo, O Jehova, nagatuaw ako.
3: Yes.
4: Ug sa paggabuntag, ang Amen. Akong pag-ampo, mudangat sa atubangan mo.
3: Inigkabuntag ang atong mga pag-ampo, mudangat sa Ginoo mga igsoon.
4: Amen.
3: Munang importante kaayo kaning pagbangon sayo sa panahon sa kabuntagon, alang sa mga pag-ampo, mga pagpasalamat, tukaw mga pagdayag sa Ginoo, mga pagigambit na to sa Ginoo, importante kaayo na panahon sa kabuntagon.
4: Amen.
3: Pusa, alang sa nangutana, igsoon, ang ato ang gitawag morning watch obligasyon gina na to.
4: Amen.
3: Mao gina ang mga batan-on karon kana mga bag-ong nakadangat sa pagtuo tudluan man sila God. Tudluan sila para maanad sila sa ato ang normal nga kinabuhi sa mga Kristohanon kining gitawag og morning watch. Importante na di lamang gani ang atong gisgutan re morning watch ra gani.
4: Tinuod.
3: Pero adto ta sa Biblia gani kon mahimo gyud Kung mahimo, 55:17. Tanawa, Salmo.
4: Salmo 55.
3: 17.
4: 17. Kahaponon o kabuntagon.
3: O kung mahimo, i-perfect yun. Kahaponon.
4: O kabuntagon.
3: Kabuntagon.
4: O kautuhon.
3: O kautuhon. Mag-aunsa.
4: Ako magamahay o mag-agulo.
3: O.
4: O mabati niya ang akong tingog.
3: Kana. Kung mahimo, gani. Di lang kay panahon sa morning watch.
4: Mm.
3: Ang atong gisgutan karon morning watch lang. Kaya pangutan morning watch mangon.
4: Tinaon.
3: Then, pero maupo na siya pinaka-best nga time alang sa ato ang pagkikambit tayo sa Ginoo. Pero di nabot pasabot nga og hapon na, dili na ang ginaminaw.
4: Mm.
3: Kung mahimo, i-perfect na to. Kay ang ingon ni Pablo, mag-ampo man sa tanang panahon.
4: Amen.
3: Pagkikambit man sa Ginoo sa tanang panahon. Walay bugto. Pero kay katong nasinati sa tanang mga time, sa tanang mga panahon nga the best yung kaya ni mga time nga ihibalag ang Ginoo, ipag-exulti sa Ginoo, kanap magyong panahon sa kamuntagon. Kay wala ba'y tigaw? Wala ba'y trouble ang imuang mga pag-ampo? Kay ang mga silingan, kuan pa kanang wala pa kamata.
2: Narabay siya nga magpa-music o oh. Kalibutan na yun.
3: Then ang mga silingan po, kuan pa kayo? Kanang linaw pa ang palibot ba? Wa pa kayo daghang tugaok sa manok. Kana ba tao? Magkasikas. Mauna nga, kung mahimo gani, ang Biblia gasulti, kung ma-perfect palang gitunta gani, kaponon, kamuntagon, o kautuhon. Mag-aagulo, mag-ampo des Ginoo mga igsoon. Nya, sayo sa kamuntagon, sa karaang mga tao kaniadto sa katawhan sa Ginoo, sayo sa kamuntagon, gibatasa nila mga pag-awit, mga pagdaig sa Ginoo. 59:16 sa Salmo mga igsoon.
4: 59:16.
3: Oh.
4: Apan mag-aawit ako.
3: Mag-aawit ako.
4: Mahatungod sa imong kusog.
3: Oh, ba na yun?
4: Oo, mag-aawit ako sa makusog ayon.
3: Na yun?
4: Mahatungod sa imong mahigugmaong kalulot
3: oh.
4: Sa kabuntagon.
3: O sa ang ato ang mga pag-morning watch, panahon sa kabuntagon, mga iksoon, awa mong ipoy morning watch sa gabi.
4: Hmm, tinawad.
3: Kaning morning watch atong gisgutan, dili ni morning revival ha.
4: Kaya
3: sa
4: mapasabot MSN, mayo,
3: may okay. Ito ang morning revival. Bisa gabi eh, morning.
4: Hmm.
3: Pero kining atong morning watch, kanang panahon bas kabuntagon.
4: Kabuntagon.
3: Ato ang mga pag-ampo, mga pagdaig sa Ginoo.
4: Amen.
3: Ano ba, pagkambit sa Ginoo. Morning watch ang tawag na to, ana. Dahil si David, ang iyang nabatasan, sayos kabuntagon, mag-aawit gin siya. May tungod sa Ginoo, mga igsoon. Daghan pa, yung kaayo nga mga, ang katawhan sa una, mubangon yun sayo sa buntag, aron sa pagsimba. Unang Samuel, 1:19. Tanawa. Katauhan kaniya to?
4: Unang Samuel 1:19.
3: Oh.
4: Nag-ingon. Og sila ming bangon pagsayo sa buntag.
3: Nag-unsa?
4: Og ming simba sa atubangan ni Jehova.
3: Kana, busa ang pagbangon nato sayo sa buntag. Naglakip na siya sa ato mga pagsimba sa Ginoo. Apil na sa mga pag-awit, pagdayeg sa Ginoo. Muna man ang mga pagsimba. Busa ang katauhan kaniya to daan pa. Nga gibansay gid nila. Nga buntag sayo mubangon na yun. Alang sa mga pagdaig sa Ginoo, mubangon na alang sa paghalad sa Ginoo mga igsoon, bisan pa ang katauhan sa una sa panahon ni Samuel.
4: Mm.
3: Nagbangon gid sila buntag sayo alang sa mga pagsimba sa Ginoo mga igsoon. Dayon sa 8:3 sa Nehemias, nagbasa pod sayo sa buntag atong tanahon. Nehemias 8:3, daghang mga verse sa Biblia nagpasabot nga bililhon ang panahon sa kabuntagon alang sa tuang pagigambitay sa Ginoo mga kaigsoonan. Nehemias 8:3.
4: Nehemias 8:3.
3: Oh.
4: Nag-ingon.
3: Dayon.
4: Og siya nagbasa.
3: Og siya nagbasa.
4: Gikan niya na dito sa tubangan sa lapad nga dapit.
3: O sa Isdras na, dayon.
4: Nga diha sa atbang sa ganghaan sa
3: kana.
4: Tubig.
3: Oh.
4: Sukad sa sayo sa buntag.
3: Sukad sa sayo sa buntag.
4: Hangtod sa kautuhon.
3: Tanawa. Busa, importante kaayo mga igsoon.
4: Mm.
3: Di lamang mga pag-awit sa pagdaig, mga pag-ampo, buntag sayo.
4: Magbasa po.
3: Magbasa
4: mm.
3: sa pulong sa Ginoo mga igsoon.
4: Wala naman po'y basa-basa.
3: Okay. Kanikaroon, abigin niyo mga igsoon ang kusog sa usak ka magtotoo.
4: Mm.
3: Nagikan gina sa iyahang, kanabang maugay pagbangon niya, pahimulo sa Ginoo,
4: mm.
3: sa di pa ang mga trabaho. Di hamanggin ang kusog sa Ginoo isangkap ni mo. Kabantay mo mga igsoon, kanabitawang mga musician. Adisir na sila muduyog sa Osaka sunata, Osaka awit. Ilan na dang i-check ang mga kwerdas, ano, panang lit karon sa mga string instrument, pareha ng gitar. Muhawid gina sila, ilan sa paminahon kung matag string, angay ba? Ang bordon, angay ba? Ang ikaduha, ikatulo, din katong mga, katong na mga dili bordon, ilan ang angayon kung dili na sila mutugtog kung ang matag-usa ana Yabag.
4: Mm.
3: Busa mga igsoon, kining morning watch, kanang pagpahimulos na to sa pulong sa Ginoo, panahon sa kabuntagon, maunay pag-angay sa Ginoo, mga igsoon, sa atong kinabuhi, anang adlawa. Iyang giangay kay, kanang magpahimulos ta, magbasa ta sa Biblia, mawadlong mata sa mabasa, matambagan ta.
4: Mm.
3: Iyang angayon daan ang imuhang tunada sa imuhang kinabuhi anang adlawa, adisir ka maadlos trabaho.
4: Mm.
3: Pero ganig, wa pa ka maangay na yun, milargo kag trabaho, tibok adlaw, yabag yung kabisag unsaon. Tinood na. Kaya ka nabitaw, makasugod ng mga musikiro o duyog, Brad Vincent, unya. Naanay ning awit, duyog na unya, wa maangay ang mga burdon, wa maangay ang mga string, ay yabag gina paminaon. Wa ginay, dili gina siya maayo paminaon. Mauna nga, igsoon ang Ginoo, namukaw siya matagbuntag, dayon, ihapong angayon ang atong kinabuhi panahon sa kabuntagon mga igsoon. Manang mubasa gig Biblia.
4: Amen.
3: Umahi mo gani buntag o gabi e unto katong gibasa nato ganina.
4: Mm.
3: Murang sa Proverbio 23 dili higugmaon ang
4: pagkatulog.
3: Pagkatulog.
4: Mm.
3: Tanaw nato mga igsoon.
4: Proverbio
3: 23.
4: 23. Nag ingon. Oh. Ayaw paghigugma ang pagkatulog.
3: Kana.
4: Tingali unya ikaw mudangat sa pagkagabos.
3: Tanawaran ayon.
4: Bukha ang imong mga mata.
3: Oh.
4: Ug ikaw mabusog sa tinapay.
3: Kana. Busa mga igsoon, dili higugmaon ang pagkatulog. Karon kong panahon na mga igsoon kay sagad akong nabantayan ang mga kaigsoonan mahigugmaon ug katulog.
4: Tinuod.
3: Ang sekreto pod para makasayo kag mata, matulog pod kag sayo.
4: Matulog.
3: Matulog pag alauna, di unsaon pagka
4: sayo matag na, sayo. Sayo po na sa buntag.
3: Oh. Ang atong pagkatulog, ang atong pagbangon sa iyo sa buntag, naabay tumong ba?
2: Amen.
3: Matulog tag sa iyo, kaya atong tumong, maka matatag sa iyo para mag morning watch ta.
4: Amen.
3: Labi na gid sa pamilya, ang pamilya, importante kay naa mag morning watch.
2: Amen.
3: Labi na sa ginikana, sa asawag bana, labi na mga bata gagmay pa, importante kay na kay pinaagi anang morning watch, maagak nila sa ilahang mga batang gagmay, makuan ba o sa Tagalog pa mamulat ang mga mata sa mga bata gagmay pa sila nga kinahanglan gyud ay buhaton nino kaning morning watch mao ra nga importante kaayo ang morning watch karon panahon na mao nay nawala ron panahon na mga igsoon kay na busy na sa mga gadget sigig bilar-bilar gumikan ang mga cellphone di ba Brad Michael
4: tinuod
3: mabilar og scroll anang cellphone dugay na kayo ka mata
2: dugay na nang mata
3: yes di na ka matag sayo nya largo na lang sa trabaho. Una mga igsoon nga kuan, importante kaayo nga ang morning watch mapadayon gyud. Ang pangutan na obligasyon ba? Yes, obligasyon na. Alang sa mga magtuto obligasyon gyud ng morning watch mga igsoon. Pero bisan ikaw nga nangutana, Brad, bisan pa kun wala ka makapangutana karon diri, ikaw mismo sa imuhang pagbati sa kinabuhi, nakasinati jud ka ani nga ang imong kasing-kasing mangandoy gyud mabasag mumatag sa'yo para magkabasag Biblia. Lahi ra ang pagbasan mong Biblia panahon sa kabuntagon o lahi imong pagbasa sa Biblia sa laing panahon. Kay panahon manggod sa kabuntagon, iligbasa ni mo ana, wala pa'y sasaw ang palibot ba?
4: Tinood.
3: Wala pa'y mga butang makabalda sa imong pagbasa.
4: Mm.
3: Busa dali ni mo tandugon ang Espiritu sa Ginoo. Pagtawag pa lang ni mo sa Ginoo, daan imong kasing-kasing nasurupa na sa iyang presensya. Mana pag-ampo ni mo pagbasa, buhi kayo ang imuhang espertuhanong kinabuhi, mga igsoon. Muna, magkasugat ka o mga kalisdanan ang adlaw, marag, walang ni mo. Naman kay kusugod, mga igsoon. Muna, nga importante kayo ang pagbangon sa iyo sa buntag, kaning gitawag na itong morning watch, kay mauna yung ato ang pagkuhag kusugikan sa Ginoo ba. A deserta mo, lihok ang adlaw, mo trabaho ang adlaw, nanatay kusog og sa lain pagkasulti na kay kaon ba?
2: Amen.
3: Nay kaon.
2: Sa espirituhanon.
3: Sa espirituhanong bahin. Oh, mana importante kay na mga igsoon. Kabert Michael, okay kadugang?
2: Sa lain termino murag di kay murag. Ang depends ba? Mm. Kabantay bitaw ka na kanang ahe ka matus gubat bro mer ba?
3: Yes.
2: Mo okay, man anda maning mga kutamaya ha.
3: Oh.
2: Oh, kanana ang nay taming diha do na po espada. Oh, ipaandam na siya. Nya gisgot mo na sa episode size no. Dunay kompleto. So, dili pwede nga dito sa gubat, mo pa ipangandam.
3: Yes.
2: Oh, kung dili, sa wapa ang gubat, nangandam na siya. Nabusa mga suking tigpimanaw o gilabi na sa itong igsoon, nga nangutana, na mas maayagod nga magsayo og mata. Dayon, katong gipambit nga, unsa ni, musayo, obligasyon. Sakto na nga kung tinon nga nagtinguha ka sa Ginoo, mahimo nga sa panahon ni Apostol Pablo Bromer,
3: yes,
2: tungod sa iyang pagtinghuan sa kabutong sa Ginoo sa wali, ingon siya, sa gabi, nag-utaw-utaw ko sa daga.
3: Tinood.
2: Wala siya nag-utaw-utaw kay nanagat. Na usay, mataram tag sa'yo kay managat di ay. Wala yung pag-ampo sa Ginoo. Si Pablo nag-utaw-utaw sa dagat, pero alang man sa plano sa Ginoo. Ingon si Pablo, kulang kong tulog, pero alang sa Ginoo.
3: Yes.
2: Dili itong kulang og tulog kay agi sa, katong gipaambit ni mo, Bromer, ba nga, kahig-kahig ba? Kahig-kahig ba? Nga dugay pod makamata. Na sa panahon ni Pablo, nagbilar man pod siya, pero alang sa Ginoo. Dili lang nabilar, mo nag-iingon lagi nga, ni mata ka og sayo, pero kay mo lagi, morning is a precious time. Nakaroon ni mata sayo kay,
3: tinaon.
2: Naglungag man. Wa man nagpasalamat sa Ginoo, wa man nagbasag Biblia, wa man nag-awit, nigisayuhan niya to iya ang baol leg daro. Gisayuhan niya pugas, kaya aron lagi init sa kuan. So wala siya protection. Kulang tagkusog mga igsoon, labi na ng pagbasag Biblia, kasayos kadlawon, no, yes. Dili man ta ingon nga kuan kay, una sa tanan, like for example, ato na siyang tawagon o kaluyahon. Pero di dyan na normal. Punuta sa aksip ana nga tawagon talag, di ta perfecto nga tao, pero dili po nato na ingon nga normal rin na oy. Kanang kinabuhi bitong adita kabasag sayo. Kaya sa panahon ni Pablo, yung pagtamod anang pulong sa Ginoo mga Ikson, kanang ingon Brother Ruben sa Buhat. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 34. Ang pagtamod ni Pablo, o maghisikot ng kagpulong sa Ginoo, nana siya ay power, na, wala na nibasa kay walay rason. Buhat 4:30 usan ni?
5: Buhat 20:34.
2: Oh, 34 kuno bi?
5: Kamu gayud?
4: Nasayud
2: 32.
4: Og karon itugyan ko kamu ngadto sa Dios. Og sa pulong sa grasya niya nga may gahum sa pagpalig-on kaninyo. Og sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanang mga binalaan.
2: Sa to pa ingon si Pablo, itugyan man ako niya sa Dios og sa pulong sa grasya niya nga may gahum sa paglig-on. Sa to pa sayo sa buntag mag-ampo, then basag Biblia, sa panay kusog.
3: Yes.
2: Doon ay protection. Matod pa, diri, oh, may gahom sa pagligon, maligon ka. Oh, labi na, og nakabasa ka atong isalikway ang tanang kapungot, kayugo, ito niya, wag ka ma, nahibalag, dahil ni mo ang usa ka tao nga mauni, nakapalagot ni mo, niya, mahinom doon kasi mo nabasa. Lord Jesus, bago baka ito na ako nabasa. Ganira ba itong kadlaon? So doon na kay protection. Kay nakabasa man ka, kanang imong nabasahan, mo na ipahinom doon sa Ginoo ni mo.
3: Yes.
2: Nabusa, salamat kung sa Ginoo kung makamata kag sayo sa buntag unya basag Biblia ampo sayo sa buntag unya maka labi na katong imo gipamit bu merong na kay pamilya sharing mo. So mo na giingon sa 3:23 sa Lamentations Brother Vince. Basa palihog daw basa.
3: Yes.
2: Na sa matag buntag dunay mga pagkabag-o diha.
3: Yes.
2: Oh, tanawagan ni.
4: Lamentations 3:23 nag-ingon. Sila ginabag-o sa matag buntag.
3: Yes.
4: Dako ang imong pagkamatinumanon.
2: Na. Sa explain pod kani kay Jeremias man dagay pone.
3: Yes.
2: Limitations pagbangutan. Matud pa sa iyang sulat, ginabag-o pod sa matag buntag, matamag sayo.
3: Yes.
2: So matag buntag ginabag-o ka. Na kung ginabag-o ka sa matag buntag, basa kag sayo, na apoy gingon Brother Elmer di lang pod sayo, di kay saligkay ang pangutan na sayo. Ug udto di na mo pwedeng mabasa. Kung mataas ng adlaw, di na mabasa.
3: Tinawan.
2: Kung mabasa tag sayo, ang epekto ana mga igsuon o mga suking tigpaminaw, di lang kay sayo ang epekto ana. Ni mata, ni basa kag sayo, ampo kag sayo, ang epekto ana, tibok adlaw, protection.
3: Yes.
2: Munang giyong ni Apostol Pablo sa 2 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 16. Dili lang kay karon or alang adlaw. Tanawa, 2 Corinto 4:16.
4: 4:16. Busa kami wala kawadi sa kasibot.
2: Amen.
4: Ug bisan tuod nagakahugo ang among pagkatao nga makita sa gawas.
2: Apan.
4: Ang among pagkatao sa kinasuluran ginabag-o sa adlaw-adlaw.
2: Amen. Bisan pag nagakahugo ang lawas pero ang kinasuluran nila ginabag-o sa adlaw-adlaw. Tungod man sa mga espirituhanong butang nga nakapalig-o nila.
5: Amen.
2: Sayo sa buntag, wa pagunay tugaw ang imong mga silingan dang sigpa music anang budots dili pa ka ini mo madungag apil.
3: Tinuod.
2: Okay, mingaw pa kaayo. Larabay usay silingan pud atong magpa music og budots. Di ra pud ka continue sila ray makadungog. Pakusgan pa pud kaayo pero bitaw Panginoo, ah, hinay man kaayo.
5: Ingon pa kag Diyosnon makaayo.
2: Ah, Diyosnon makaayo pa mga pag VIBI pero kantas kalibutan. Oh, mga pang kalibutan, mga worldly things, earthly things. Ah, music, Bromer.
3: Tinuod.
2: Sana, mga pangkalibutan ng music, ah, paapilong patagpaminaw. Volume pa kayo, pull pa. Pero pang Ginoo minor-minor man, kay maudlok siya makadungtong uban kay
3: oh, yun.
2: Siya bulyago na pud ay. Sigpa music og pung Panginoon niya bulyago na kay dako pod. Nabusa, salamat og dayon ang Ginoo ang protection mo'y kinahanglan. Amen. Busa kung mumata og sayo, makabaton ta mga igsuon og kusog.
3: Yes.
2: Mo nang sa panahon ni Pablo, ni Senate biya pud siya. Nga matud pa niya sa adlaw-adlaw ginabag-o sila. Tungod kay sa Amen. Sayo or kanunay gyud si Pablo nakigdugtong sa Ginoo mga igsuon.
3: Amen.
2: O mga sukin among tigpaminaw. Pero lahi po nang gibuta gibuhat sa atong mga kagalaan. Mamulay atong giingon lagi, morning is a precious time pero dili alang sa Ginoo. Mato silang tagsa-tagsa sa katrabaho do na pud sa atong mga kagalaan. Matag sayo pud bro Mer. Isaya 5:11 lahi po na siya.
3: Oh, lahi po to.
2: Lahi po nang Isaya 5:11.
3: Nag morning watch pud sila.
2: Morning watch pud.
4: Isaya 5:11.
2: Oh, lahi po nang morning watch.
4: Nag-ingon, alaot ni atong musayo pagbangon sa kabuntagon,
3: oh.
4: Aron sila managhubog sa maisog nga mga ilim nun.
2: Nah.
4: Alaot ni atong managtukaw sa tibuok kagabion, mm. Hangtod sila manginit sa bino.
2: Nah. Lahi na, gabi itood. Amata gyud, tukaw gyud, di mo na alang sa Ginoo.
3: Yes.
2: Lahi na, alang sa ilim nun, apoy uban kadlawon pero ang target, inom di ay musayo kay mag-inom.
5: Mag-inom.
2: So di na pwede. So kung maghisgot ka o kanang katungdanan, kung naanad ka o nagtinguha dyan ka sa Pang-Ginoo, nangandoy ka nga mutanaw kanunay sa Ginoo, nangandoy yes. ka nga makasudong sa iyang himaya, o mutubo diha niya, imo dyan ang ihimong obligasyon kanang pagmatag sa'yo.
3: Obligasyon yan.
2: Asa mabasa, Marcos, ano, Lucas Kapitulo 24:1. Tanawa ang gibuhat sa mga babae, naninguha man sila nga, nagdalagpag mga lana.
3: Tinawad.
2: Ni ato sa lubong.
3: Yes.
2: Naninguha man gito sila sa Ginoo. Adto dito.
4: Lucas 24:1. Apan sa pagkaadlaw,
2: kadlawon.
4: Mm. Nanganihuna sa semana sayo sa kaadlawon.
3: Yes.
4: Sila nangadto sa lugnganan, oh. Dinala ang mga pahumot yeah. nga ilang giandam.
2: Oh. Kato para man to sa atong Ginoo.
3: Yes.
2: Katong gidala sa mga babay pahumot man to alang sa Ginoo. Naninguha man sa pagadto gid sa lubong.
4: Mm.
2: Adto sa kadlawon, kay naninguha na kasulod man daan sa una-una.
3: Yes.
2: Pero ganig wala mabutang sa huna-huna bro, pero muna giingon lagi nga nasindala na lang. Kaya naman nagmuling mo sa'yo, maulaw po ta.
3: Maulaw.
2: Sila nagbasa niya kitawa po.
3: Patakod na lang.
2: Patakod lang po, basa-basa po. Da.
3: Patakod na lang.
2: Murakinsang dasiga.
3: Pero may na lang po.
2: Pero sige lang, kaya natakdan di ay. Kaya sa ato matakdan sa kalibutan.
3: Yes.
2: Oo, oh, inigato dito, matingali lang mga anak ni ato sa eskwilan. Pag uli kamao naman mamalikas, piste. Mapandol, yawa man dahil sa isbutan. Maingon na ganyan, huwag man kung magtudlo ini. Na ubang mga anak niya makakatun sa kalibutan. Ah, okay na po na yung pagtanaw niya, uy, nabasa man igsuon. Nagni po siya, ako po basa po kay Sir Abraham magpahimulos Ginoo. Ako po di ay. So yung anak. Nabusa, salamat ug dayon ang Ginoo nga alang sa mga nagtinguha sa pagsudlong sa himaya sa atong Ginoo. Nga matud pa kinini ang mahimo yung obligasyon nato.
3: Amen.
2: Maobligar ta. Nabito tay kanta nga ayaw kawil sigdaan mo, ayaw paling lasyawa.
3: Yes.
2: Aron siya maulawan, huwag ato ka sa proverbio, ang taong tapulan. Mudangat ang pagkaway na hot.
3: Tinawad.
2: Katong pagkakabos. Sama ko siya sa bisagra, nga galigid-ligid ra. Kanang gingon dihag, pagkakabos, pagkaway na hot, ato ka sa espirituhanon, pag tapulan ka mudugtong sa ginumutuon sa kasulatan, mubasag Biblia, panahon sayo sa buntag, panahon sa udto, panahon sa gabi eh. Mawala yung kay nahot diha. Ang sayway nahot, kulang kag support sa mga espirituhanon.
3: Kulang kay balo.
2: Kulang kay balo. Like for example, ansyano ka. Ansyano ka, unya kulang kag basag Biblia, kulang kag tuon, kadlawon.
3: Tinawon.
2: Bagong gabi, kulang kag susis kasulatan. Posible nga imong padapat diha sa paghukom, wa masulat Biblia.
3: Tinawon.
2: Wa kay nahot sa espirituhanon. Dili mo na sa pagtamay ha, basig, katong mga ansyano, abali po, sa kita po ng sultihan.
3: Tinawon ba na?
2: Basta gani, makulang ang kag susis kasulatan, ampo sa Ginoo, practical kaayo. Kanaway nahot diha mga igsoon, bisag physical kain na siya sa proverbio, pero i-relate na to sa espirituhanon. Nabito sa igsoon, taga Norte, si Brad Kinnett, ingon siya, na iuban, bisag gulay mga versikulo kaayo, inig na i-magsaysay, di pa mo take note, mura kasikin sang genius ha.
3: Yes.
2: Oh. Brad Kinkin, muna yung iya man ang panulti, ang sakto pod. Namauna, ang imong pagpadapat na yun, last na versikulo bro, Benz, Salmo, Kapitulo 149, versikulo 9 pod. Mahimo na dayon hinuon nga ang pagpadapat o ang paghukom wala lang basa sa Biblia. Kay wala man kulang makahibalo nawadaan man siya na nakabus man siya sa efektuhan ng butang.
4: Aron pagabuhaton kanila ang paghukom nga nasulat. Kini mao ang kadungganan nga nabatonan sa tanan niyang mga balaan.
3: Yes.
4: Daigo ninyo si Jehova.
2: Buhaton yun ang paghukom nga nasulat. Maukunon ay kadungganan siyang balaan. Basta magbuhat sa paghukom nga nasulat. Nakarulwa kayo toon sa Biblia. Sayo sa buntag, matag sayo, pero dili pang ginuunahon.
3: Tinoon.
2: Dili magtuon sa Biblia. Nayusay, irijik pa ito. Ah, sigtuon na lang by topic. Di na takin nalagdahang versikulo.
3: Yes, tinoon.
2: At pag kinabuhi rata, o si Watsmani pa, kulang ng miingong kag nagkinabuhi, pero wala kay basihanan po sa...
3: Nagitay standard reference.
2: Standard yun ta. Kanang imong wala pagbasi sa yes. Standard, imo ara ng kaluyahon. Nabusa, aron di ta mudangat sa pagkaway nahot, maningkamos pagbasa.
3: Ana.
2: Sayos buntag.
3: Busa ang pag... Ang warning watch, ang pagbasa sa pulong, pahimulo sa pulong, pagigambit sa Ginoo mga Igsoon, ato agin ang kaakuhan. Kaya nga naman, last nga verse, kana last, lang.
2: Kana.
3: Ang itang mahibalo mga Igsoon, nga kining atong pag-warning watch, pagbangon na itong sayo alang sa Ginoo, ang Ginoo biya, hinduaw biya na ito. Mubisita ang Ginoo panahon sa buntag. Hub City. City. This is city, tama sa 18. Bisita. Mo nang obligasyon na ito, mumatatag sa'yo, pahimulo sa Ginoo, kaya bisita ang Ginoo.
2: Tanong, no?
3: Gawas nga namukaw ang Ginoo des Isayas, matagbuntag, ang Ginoo may bisita na to.
2: Bisita.
3: Tanawa.
4: Hob City, versikulo.
3: This is city, 18.
4: This is city, unsa ba ang tao nga ikaw kaniya?
3: Nangutana, unsa ba ang tao nga nagatagad mang kaniya? Dayon?
4: Nagapadaku. O nga siya imong pagatag doon.
3: Iyang pagat, imong pagatag doon, padayon.
4: O nga ikaw sa tanang buntag.
3: Sa tanang buntag, ikag January 1, paingog December 31, tanang buntag, padayon.
4: Kaniya magaduaw.
3: Tanawara. Nagbisita ang Ginoo, matagbuntag mga Igsoon. Busa matagbuntag, kay imbisita mang Ginoo na to, kapay mulos na ta si Ginoo, Isaias 33:2, tanawa.
4: Amen.
3: Habla sa mga versikulo. Dugangan ang part.
2: Sige lang.
3: 33:2.
4: Isaias 33:2.
2: Amen.
3: Okay, nakaduaw mang Ginoo, nakapahimulos kasi ang pagduaw. Unsa may mahita mo?
4: O Jehova.
3: O Jehova.
4: Magmaluluyon ka kanamo.
3: Padayon.
4: Kami naghulat kanimo.
3: Naghulat na iputa, dayon.
4: Mahimo unta ikaw nga among bukton sa buntag-buntag.
3: Mahimo na siyang bukton sa buntag-buntag. Padayon.
4: Og, amo usab nga kaluwasan
3: kana,
4: sa panahon sa kagulanan.
3: Kung magtagbo mo sa Ginoo, buntag ang Ginoo, mubisita ni mo, mamukaw ni mo, mubisita, ikaw po nakapahimulos ka sa Ginoo, anang buntaga, nagkita mo sa Ginoo, mahimo na ang Ginoo nga kusog ni mo, anang adlaw. Mo nagingon ni Bert Michael nga, kusga na ka ng adlaw. Na nakay proteksyon sa tanang mga problema ang mudasmag ni mo. Muna mga Igsoon, nindot na nga, mogi atong bansayon, kanang bangon sayo sa buntag mga kaigsoonan ko alang sa Ginoo.
2: Okay, maorto ang mga pipila nga mga pagtubag sa pangutana sa atong igsoon. Mahitawan nining pagbangon og sayo mga suking tigpaminaw, no? Busa sa gihapon, sumala sa atong naandan atong mga hinihug mga igsoon. Doon na usab mga halad pag-awit, pagdayeg alang sa atong Ginoo. Dayegon ang Ginoo.

0: So mga swing tigtaminaw, mao kadto ang uluhan. Ang buhing lawas itugyan. Mao na pinakanindot na ang buhing lawas itugyan. Usay mamatalig sayo ang lawas gitugyan pero ano na lang sa Ginoo lagi. Ang mga wapana mo gay masulti mga igsuon o mga suking tigpaminaw nga ang pagmata sa mga tao sa Dios sa unang panahon Bromir alang Dios Ginoo.
1: Alang sa Ginoo.
0: Si Abraham alang sa Ginoo.
1: Sa di pa sila maatos mga buluhaton, Ginoo sa Ginoo na.
0: Ginoo gyud.
1: Sa laktod nga pagkasulti aning ato ang hisgutan kaganina Brad Michael nga ang ato ang pag morning watch alang gyud sa Ginoo. Bot pasabot unahon sa Ginoo ay sa ang mga trabaho.
0: Una gyud, seek ye first the kingdom
1: of God.
0: God.
1: Yes.
0: Oh, okay ning ka naman. Oh,
1: igad lang. Shall be added unto you.
0: Oh, anak.
1: Unahon sa yung Ginoo.
0: Muna ibot sa bot.
1: Muna ibot sa bot ang morning watch.
0: Oh, unahon. Part na sige ngarian ang pagduaw ni mo sa Ginoo or
1: yes.
0: Pagkigtagbo. Labusa salamat mga suntik paminaw, mausa ka to ang mga pipilang amo ipaambit mahitungos pangutana. Basin inig sunod bro, mer tugutan sa Ginoo, madugangan at ugamay ay
1: tama
0: pa proceed na po sa laing pangutana.
1: Amen. Tinawag.
0: So bato na kami bisan pa sa mga pagbasa sa mga naga-comment mga suntik paminaw, bro Benz ang ihatag nimo og ni bro mer ang mga pagbasa. Sa mga nagka-comment usab.
2: Amen.
1: Amen. Alang
2: sa mga nagka-comment, bisan pa kang Brother Zifty Cabrillius, o bisan pa kang Sister Crystal Zid Ukay Maningo, kang Sister Rebecca Unito, kang Brother Bethlehem Sabayton, diya sa Usamis, diya kabisan pa, anda si Kristohanon, kang Ramil Binano, kang Brother Gerson Kadilinya, diya sa Katulayan Church in San Juan Secior, kang Jewel Hamito, diya sa Usamis, kam Brother Ephraim Yangko Kadilinya, diya sa San Juan Secior. Bisan pa kan Juilan Bulahan, kan Dominga Maghanoy Durimon, kam Victoria Sabayton, kang Sister Evelyn Maritis Gala, kang Gilmar Karyun, Glyceril Kanoog Amrad, kang Marlin Sakarias Banghula, diya sa Church in Josepina, kam Brother Elmer Tumo Kayari, Church in Ninoy Aquino, kang Brother Ardin Kubol, kang Brother Rooney Saga diya sa Region 7 Iglesia Local sa Carmen Bohol. Amen. Musta mga igsoon diha. Kang Sister Roseline Hajis, no? Kang Jewel Pacho, kang Sister

0: nanganak naman ang imuhang asawa, no, nadungagan na mukusa. Salamat sa Ginoo. Bisan pa kang kisidzin durun. Kang, bisan pa kang Sister Nina Kubol, diya sa Pitugo. Kang Ryan Maata, amin. Nagpaminaw siya. Kang, bisan pa kang Daniela Salayaw, amin bro Mer.
1: Daniela saya Salayaw. Aman naman na yun. Aw, kiri, Jimalin Granton, Dias Argao. Lay Ginobisa, Dias Abiliran Leyte. O, kumusta mo taga Leyte? Maria Teresa Nacion Kugo Tagsip. O, inguman, Isoponias Gahuman, Dias Kison Palawan. Los Bilia Ditan Balasi, Dias Dimataling. Brad John Swaner, kumusta niya sa Dumingag? Kabornay Edgardo, o, ni Doibi Ausiho. Dias Tabina, Ann Jane. Huwag naman ni Naomi Badilies Gahiton, ni Rinrin Muralion, Dias Kalabayan Usamis, ang ni James Brooks, Brother Jimmel Broca, o ni Karen Ricto, o ni Leopoldo Puhas, o ni Brad, nawala man Brad Vincent.
2: Leopoldo.
1: Leopoldo Puhas, ingaman ni Jose Ariel Kinilitan Radok, diha sa Ahamil Napita. Always naminaw sa inyo ha. O iwan ni Johnny Galgan, ni Milfred Pabutoy, o ni Aning Hilya. Napa to,
3: Ben? Wala ba'y nakaapas? Basa na ba tanan?
2: Wala, naghan pa ni.
1: Naghan pa ni kayo.
3: Nakasalon ka sa pagbasa ni Brother Erkwan?
1: Ako last na to, Aning Hilya.
2: Dito siya niyo.
0: Amin. Bisan ba kang Zima Pabrukis Ganya? Amin?
1: Amin.
0: Sige bro, panayon.
1: Linda Romero Sab.
2: Maura no?
1: Nga na mina, maura.
0: Naghan ni rin. Wala na. Kang Princess Bautista, kang Charles Ocalarios, kang Don Romantic, oh Don Romantic haw. Kang Rina Antigal, kang YZ Kalunsag Utuhan, kang Lisil, kang Padaw Ponce Arnil, kang Evangeline Romero, kang Gina Lariba Talam, kang Sofonias Gahuman, kang Alan Huil Guapo, guapo gini siya. Kang Mirasol Aranhuis, kang Richard Zimanlangit, kang Stephen Taikay Paipa Jr., kang Felix Mi Maghanoy, Dias Sambuanga, kang Ariel Lantixi, kang Sister Dilfa Bansag, kang Per Magsayo, Dias Ayala Sambuanga, kang Emmanuel Ortiz, kang Joel Hamito, Erlinda Albula, kang Aisa Lumutaw, Dias Bayog ni, kang Luling Palacio Carion, kang Princess Tabo, kang NPC Moto, kang Linus Udilot, kang Imutan Freddy, kang Nins Polinar, kang Jennifer Igia Rosalim, kang Lucina, Sister Lucina Kalimpong, kang Brother Iji Kaliso, kang Brother Regalani Arcilia, kang Ricky Daligdig, Church in Tungawan, kang Danilo Elizabeth Dicafi, kang Zistrel Palacio Carion, kang GR Sibuyan, kang Lydia Dumaog, kang Al Malasarti, kang Melvin Pancho, kang Marisa Vivar Labarinto, diya sa Dabao, kang Brother Danilo Valer Tanding, diya sa Coronadal, kang Renato Kutin, o kang Bete Kublan, kang Sister Mirasul Aranhuis, kang Rebecca Unito, amen, kang Jose Ariel Kinilitan Radok, kang Johnny Galgan, kang Milfred Pabutoy. Amen.
2: Bro, mura ka to.
1: O, ato sab na ipahibalo, Brad Michael, ang atong malabot nga public gospel, Dias Balungating.
3: Amen.
1: Karong October 13, mga ikson, alas 3.
3: Karong...
1: Sa hapon, nga to alas 9 sa gabi, mga ikaisonan.
3: Amen. Bro, mayroon akong hihatag ni mo ang katapusan bisa sa itong mga pag-ampo.
1: Amen. Ginoong Isos, ikaw ginamong daigon o pasalamatan karunay Ginoo. Salamat kayo sa mga pulong, imong gisangkap usab, agi sa pagtubag sa pangutana o Ginoong Isos. Salamat nga ang imong pulong dili ginapos.
3: Amen.
1: O mausab kini among gitinguha nga mapadayon ang amo ang mga pagbangon sa iyo alang sa pagdayeg kanimo Ginoong Isos. Basta naglaomi nga ikaw maga hatag usab og dugang pangtinguha alang namo. Bisan pas mga suking tigpaminaw, glaomi ikaw maga tandog usab sa ilang kasing-kasing Ginoo. Salamat sa imong pag-uban alang namo og sa mga pulong imong gisangkap namo ning kagabion. Daigon ka Ginoong Isos. Amen. Amen.
3: Sa gihapon wala na kaming kamila ingigayon mga suking tigpaminaw. Sa gihapon kini inyong ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina mga kauban.
0: Brother Vincent Palisbog gikan sa Iglesia Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia Salapuyan.
3: Hangtod sa sunod higayon na lang mga suking tigpaminaw. Amen. Sa mga istasyon ug sa mga takna lang gihapon. Sa gihapon kami manamilit o magaingon, dapat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madiling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
2: Radio Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Rag, rag, radio, mag, mag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Sa mga gustong maging Lotto Millionario, i-manifest na ang swerte ng mga numero ninyo. Oras nang muli para sa programang number one na sa pamimigay ng multi-millyong papremyo, champion pa sa pagtulong sa mga Pilipino. Siyempre, walang iba yan kundi ang PCSO Lottery Draw. It's another fun-filled Sunday night, October 11, 2026. Siguradong aabutin kayo ng saya at panalong dala ng ating Lotto Games dahil dalawang naglalakyang jackpot ang naghihintay sa inyo ngayong gabi. At syempre, sasamahan din yan ng mga libo-libong papremyo ng ating Digit Games. For the complete experience, dapat may tickets kayo for our draws this evening. Dahil bukod sa pagmamanifest ng manalo, yan po ang susi para manalo sa ating mga Lotto Games. Right, William? Good evening to you.
1: Yes, hello Tracy. Good evening din sa'yo. And hello po sa lahat ng televiewers natin ngayon sa IBC 13 and DATV. And shout out din sa ating online barkada on Facebook and on YouTube. Ito todo na ng PCSO ang buhos ng papremyo this Sunday evening. Kaya naman, find your lucky place na and get ready with your tickets dahil in just a few minutes, magkakaalaman na kung kayo na ang next Lotto winner. And reminder for everyone to please play smart, play safe, and play responsibly. Sa mga may tickets for our draws tonight, good luck po sa inyo!
0: And to kickstart our 9 p.m. draw, attendance check na po tayo! Present dito sa studio ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: And also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And to assist us with our draws, we have our hardworking PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: At dahil nga, we always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, ito na kaya ang lucky night ninyo?
0: Hakot pa premyo time na kaya tara na! Let's play Lotto!

0: First on the list ang papremyong dala ng Super Lotto 649. Walang nanalo last Thursday and tonight's jackpot prize is 43,757,630 pesos and 79 centavos. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola ang iintayin nating piliin, kaya naman, good luck Super Lotto players! And our first number is 13. Lotto winners, ingat ang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Remember, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 22. You can win 50 pesos if you match the three winning numbers drawn for the Super Lotto 649. And our third number is 40. 1.2 million pesos ang paghati at equally ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 34. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa ating lucky winning combination. And the fifth number is 4. Isang bola na lang ang iniintay natin para makumpleto na ang Super Million combination. Sana lucky number nyo na ang mapili. And for the sixth and final number, we have 41. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 13, 22, 40, 34, 4, and 41 in any order for the jackpot prize of 43,757,630 pesos and 79 centavos. Coming up next is the biggest catch of the night. I-ready na tickets for the Ultra Lotto 658 because we will play right away sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
1: Hindi ka sa atin ko inanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, inannounce kagabi sa Lotto Outlet ng Barangay San Isidro. Doon dumami nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tonyo.
1: O si Jun. Jun! Jun! Ikaw ba inanalo?
3: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, bumili ka na rin.
4: Linik tayo, Tay?
1: Tiga! Bababa na ako!
4: Eh, kailangan nyo ng gamot, di ba?
1: Wala nang budget! Sige, diretso mo na lang sa bahay.
5: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
6: Naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Uh-huh. Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan.

0: sama kebatik mengnaung kami hilang kebajikan.
1: Gikan karun dilik naku lalat patai nasi pelalat saakung kasing-kasing patai dah.
0: Dugu
1: silanku.
2: Ima na ko checko, pero bakas ni anak ko, gatot na agad ka.
1: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
2: Unsa?
1: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
3: Tinood ba ang iyong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
3: Diego.

0: Bot o Pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bot o Pipingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unta mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na. Paradis Bilabila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwantapan.

0: Hai, hello, hello, hello, hello. Mengayakan lagu Musfa. Mayu ngadau kena tontonan. Mayu buntang, mayu ngutu, mayu ngapun, mayu kebiuk. Mayu pagiung kadlaun. Ini ada saya juga, sekarang ini Ray Arellano. Oban, saya kong partner. Lain guapo sa 2HP. Kali si Lloyd Gabiana. Ngatong promoter sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Makapabaskog kini o makagana sa pagkaon.
0: Na, maragina. Ano ba na nusab sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee nga tang palagsik sab kay pampower gyud ni siya, no?

Para di mo magluya, unya tanaw yung magduka mo, inom lang mo aning Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay. Bueno, mga igala, shout out nga doon niya sa Media 11, Toledo City, si Ayan Aliganga, si Baduy Aliganga, si Jimoy Aliganga, si Mrs. Aliganga, Ninya Aliganga, gika ni Pedro Pungasi. Okay. Mayroon ni Consial Angga Briones, si Jose Briones, dia, si Lucia Buloy dia sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Huwagin ko manusap ni Mikael Labandera, Julay Arlan Balili, Silmar, sa manager Nilo Tadio. Okay. Yung naman ni SB member DC Alcibar Clavicillas. Yung naman ni Sheila Maritian Son Antonit. Si Chikay Nancy Sarabusing. Kani si Nancy Sarabusing, mamaya itong sponsor. Bueno, itong Totoy Kidort na to. Sa itong sponsor. Yung naman si Junri Piscadero Pepito Duritan Abatayo Jr. Yung naman ni Beatriz Abilianusa Sasutil, gikan sa among Bisay founder Banghag Sehong Wailang, among writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay? Okay, so atong inumduman na nangagi mga igalang nga nahibug ayo si Raina Tara kay lakip ang mga rebuilding duwindis mitira usab niya sa gahum. Uy, iyang nasutan nga tuka na kini dapig ni Haring BBT. Malipayon kayo ang mga magdiayon si Haring BBT o sa asawa ni ining kukak sa maong kalambuan. Sabdang sa laing bayan usab na kitaan sila ni Jigo sa mga kaaway na gitirahan sila. Dito sila misuko, dito na misuko sila si Jigo. Nya nasuta po nila nga may kusog ang ilang gahom kaysa mga duwindis. Balik sa nimutangan nila ni Haring BBT o sa asawa ni ining si kukak, ingon nini ang naitabo niya na lang sumpay ng atong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Wede. Muka tawa tak dako. Wah!
1: Salaktog na pagkasulti, mahal nga Haring PBT. Usaray inyong kaaway.
0: Come on, Erwin. Wait.
1: Tumpak ba nako?
0: Nga sa ato pa. Siray na tara lang ang among kaaway.
1: Maugi chapira nilang ilang mga baruganan o ideolohiya.
0: Ilang giton o balik ang ilanang gilawa.
1: Gusto ka, mahal nga hari. Kay kaniadto, grabe kayo silang may batok ni mo. Nanlan pa ka o pinakakurap liwat sa imong amahan o unsa pa.
0: Pero karon, mutila sila sa kumpad. Kay abunda ako sa bahandi.
1: Tumpak!
0: Mga rebuilding duwindes nga nagpatuong may prinsipyong baruganan. Kwartar de ay katapat. Apwa!
1: Kaloy sana himong walhon nga manggugubat nila sa mga estudyanteng duwindes nga mangugat sa paglaban nila sa ilang rebuilding duwindes nga nailad sa ilang prinsipyo o ideolohiya.
0: Mukha tawa pagyutag mas dako. Wow!

0: siya'y sunod nga mahitabo.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na ganipo, karoon naghahin natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro. Gani ay. Nag...
3: Ha, sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing...
3: Sundan?
4: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't ko na ihaya?
3: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat ba? Tanong mo yung sabukid. Maglapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang, iguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sure.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tulay mo edad?
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding na ako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, hiyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
0: Ingon ana. Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Wa sila dagana na to. Lupigon gyud sila sa atong kahom.
8: Usto ka, iho jigo.
9: Pero daghan kaayo sila. Oy, kada. Misira na sad sila.
10: Tira na sab ta.
7: Lingaw ko. Lingaw ko.
11: Ingay siya, lingaw po.
8: Jigo, tagay mi gahom. Ang magikon. Please, please.
7: Ay, please sa inyong bata.
8: Pero na, wami kasukol nila.
11: Kapoy kayo si Diogo po, oy.
8: Tinood na, tinood na.
7: Aw, aw. Labaya na sa nag-akal inyong bulawan o brilantis. Nagisuksok sa inyong lawas o mga bursa. Ay, mga na!
8: No, bad na.
11: Bad
8: na, oy. Balag, wami tira nila, oy. Di lang makuhaan yung bulawag brilantis na mo.
11: Mao yun. Alkanso na mo, no?
8: Mao yun.
7: Blaha mo sa inyong life.
8: Jago, doon lang mga kaway.
7: Pirate Well, doon nga sa pagtila.
9: Pero padayon dyan pong nagsunod ato ang uban.
8: Oh, og daghan pa sila.
7: Paspas kyo sa paglupa, di ka lang agila!

0: Nagkatag-katag siya na palayo!
1: Wa na mga kaway! Murag, milinaw na!
2: Nahadlog sila sa tusok kayo, gahong!
3: Nagpalayo sila!
4: Eh, nagkabantay ko, nagkabantay ko.
2: Ha?
0: Nga-usa!
2: Nga-usa man!
4: Nahadlog sila na ko! Hercules ko ko!
3: Uy! Kalit silang namanik o naghugpong sila!
0: Uy!
1: Ang atong higanting nga gila! Huwag pitaghug sa paglupad! Mahagpong ka!

0: kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak, anak?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta, 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5. 106.3
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Alas 5, 6 na mga kabagting o kabalkadas. Kumustag maing buntag ganatong tanan. Kutob sumabot sa Sibya sa Radyo Magting o Bell FM. Nining adlaw nga Lunes. It's a 12 na gayod sa bulan sa Oktubre 2026. Astang paspasaras panahon mga kabagting o kabalkadas. Kumusta ka mo diha? Ibati ba ka mo diha o mga katunog? Hala, sige, padayon paghihapon na. Ano na maghihapon yung mga pag-ulan-ulan, mga pagbundak sa kusog nga ulan, makahanga na sa inyong mga lugar. O gadiin, padayon gihapon tang magpasalamaton nga tos kahitas an gumikan kay hangtod nini mga higayuna. Kita nakamata. Sa ngalan, skinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Nagikan sa technical team, laos na sa mga bagting reporters. O gangamutunol sa mga balita o impormasyon. Angay na itong siren rinig buntaga, standby. Pwede kami ninyo mapaminawan sa 106.3 Bell FM sa naandang dial sa inyong mga radyo, 756 sa dial sa inyong mga radyo, sa AM. O di ba ka sa Radyo Magting app, i-download lang sa Play Store. Aron nga ninyo mapaminawan ang AM o FM basta kay connected mo sa Wi-Fi o di ba ka naka-data. O dayon dili na mabot sa mong Sibya sa mo ang signal niya, layo na kay mo. So pag di-pwede kayo sa Radyo Magting app. Edo sa mga pamatian sa ito ang Facebook Live, dinagi sa Radyo Bagting News, so lakip na sa BBC's Entertainment. Aron nga ito na mabasahan, ito nga mapadangat ka na kaninyo ang mga kasayuran na ganyan kaming madungog, nganis kahangin. Alas 5:07 na dito maglangay, kabagting o kabalkadas na itong tagsa-tagsaon ang mga uluhans balita karong buntaga. Sa mga angayng siren dinhi sa tuang pagpanaguban, naka-standby na ang ato mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas. Aron nga diin ato ang mahatagan o pagtagad ang angayng mahibal-an ato nga mga balita niining higayuna o sa paglabay sa mga oras ganlaw. Mekan kay Saturday man. O, na itong nakalabay, hambuhang to na Sunday na lang mga kabagting o kabalkadas sa daghanan kay mga na tala sa paglabay sa pipila ka mga oras. Manako na to ang mga natalaw sa bagikan sa mga nahipos ng kasayuran ni Bagting 28 Kimberly na muwag. LGU Alicia, gipasugdan na ang investigasyon sa gigong operasyon sa Pogo. Nagampang headlines sa mga balita. Libreng at theoretical driving course alang sa mga aspiring drivers gipadayon sa LTO IPIL. Headlines pagyapon truck nga kargado og sandia nahulog sa sapas banali pagadian city. O galakit na usab niini ang kasundaluhan gimanduan sa West Mincom acting commander nga dakpon si Saddam Siddiq nga gingong nalambigit sa duha ka ambush sa Basilan. Nagampang headlines sa mga balita. 32 ka coconut farmers dapitan city misalmot sa tulo ka adlaw nga coffee nursery training sa ATI Region 9. Security guard nga wanted person sa krimen nga direct assault dakpan sa Katipunan Zamboanga del Norte. Ingon man nasab duha ka lalaki namatay sa ambush ang Kayapukan Basilan. Sa dugang pang headlines, shabog armas na sakmit ika sa driver sa lungsod sa Mahayag. Dugang pang headlines, armas, droga o granada na kumpiska sa Baybas operation dito sa Cagayan de Oro. Og lakip na sab nini ang mga balita usab nga updates kahintang salakat sa panahon sa Buanga Peninsula apektado sa ITCC samtang tropical depression na siplatan sa gawas sa Philippine Area Responsibility. Nagampang headlines, construction worker landings balayt na malanan human giluba siyang kainom dito sa Mahayag. Mag-inom, mag-inom, di lang magniluba ay pagpamadlong ni Santop sa pagpanluba dito sa Lapuyan. Og yung malalaking napagawasan og warto pare sa pagadian tungod sa kasong karnaping nadakpan sa Parang. Og mga update gikan usab sa merkado mga kabagting og kabalkadas at ang ina dinhi sa pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Andi ta maglangay. Ano tong unahon kining update sa kaimtang salakat sa panahon kay bililhon kining masayod kita. Sa to ang mga angayan nga pagabuhaton og magmaampingon paghihapon labi pa kung unsay nakapektar sa kaimtang salakat sa panahon. Kay sigurado gayod nga maapektuhan ang mga low-lying areas o katong mga area na bungtod o di baka nalilakay mo dahili ang yuta. Na natong siren kay sa Bonga Peninsula bay apektado sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: Maginikanan ng mga estudyante kinahanglan paghihapon nga dili ka mo makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan, gumikan o samba. Kadili paghihapon kita luwas sa pagbundak sa ulan sa matag karon og unya, ilabi na ang bahin sa Zamboanga Peninsula. Kinigumikan na sa presensya ni Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Doon na matudpay madag-umon nga kawanangan nga mabanos ang kalit nga pagbundak sa ulan o pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawan sa matag karon og unya. Gawa sa Zamboanga Peninsula, apektado usab nini ang Northern Mindanao, Leyte, Southern Leyte, Caraga, Central Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, Bicol Region o Mimarupa. Samtang Northwest Easterly Wind Flow usab ang makapatandog sa lakat sa panahon sa mga katawhan nga narimuyo sa Batanes o Babuyan Islands. Hinungdan nga bisan paman makasinatig maglagiting nga kainis sa lakat sa panahon ang nasangpit nga lugar apan duna paghihapoy mga pag-ulan nga ilang masinatian. Matod pa sa pag-asa nga ang makatawhan nga narimuyo usab sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet o Pangasinan makasinati usab og kalit nga pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni Easterlies. Gigidog ang panini nga bisan pa man nga dunay kainit sa lakad sa panahon apan pag-abot sa hapon or kagabhion ulan og pagpanalugdog usab ang posibleng masinatian sa makatawhan. Samtang nahiwiling bahin sa Visayas o ingon man sa Mindanao, ITCZ usab ang gitudlong hinungdan na kun ngano nga dunay dakong kausaban ang lakat sa panahon sa matag karon og unya og localized sa thunderstorms ang makapatandog sa pipila ka bahin sa Luzon. Sa laktod nga pagkasulti walay mga lugar karong mga karong adlaw nga dili makasinatig pagbundak sa ulan ilabi na panahon sa kagabhion. Sa pikas bahin nasiplatan usab sa pag-asa ang tropical depression nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anakin niya sa Gilayon nga 3,030 kilometers sa may sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 55 kilometers kada oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 kilometers kada oras. Samtang matud pa, hinay lamang usab ang nilihukan sa nasangpit nga tropical depression. Apan wala matud pa ang ayang kabalak-an tungod kay ang gilatasan na niini anaaman sa katubigan. Sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian karong adlaw isip giya sa itong mga mananagat. Alas 12.32 kagayon ang kadlawon, negative 0.2 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 6.34 sa buntag, 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Subling muhunas, alas 12.28 sa hapon, kung sa udto, 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob, pag alas 6.38 sa gabi, 2.1 meter ang giladmon sa tubig. Lawaman nga musubang adlaw, alas 5.33 sa buntag, o musalop, alas 5.32 sa hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM, Radyo Bagting.
0: 106.2 Dagang kay salamat sa mong update sa kahintang salakat sa panahon mga kabagting og kabalkadas. Meron nga din magiyahan usab ang mga dumuduong katong mga nasa ilahang tagsa-tagsak nga mga area of responsibility nga dunay mga trabahoon o lihukon ni ining adlaw. Sige, kaya alas 5.15 na mga kabagting o kabulkanas, dugang pa nga mga impormasyon. Dinitas kasundaluhan, gimanduan sa West Mincom, acting commander, nga dakpon si Saddam Siddiq, nga gingong nalambigit sa duha ka ambush dito sa Basilan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. BBC Live Report.
2: Gimanduan ni Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang mga security forces nga si Kopon Gilayon, si Saddam Siddiq nga gingong adunay kalambigitan sa duha ka ambush batok sa mga sundalo sa 45th Infantry Battalion sa Basilan. Base sa report, gimando ni Major General Cagara ang pagdakop ni Siddiq dead or alive samtang padayon ang operasyon sa mga otoridad batok sa mga gidudahang responsable sa managsunod nga pag-atake. Ang mga kamanduan gikataong gipagawas taliwala sa gipahugtang seguridad ug padayong pagpangita sa mga suspect human sa mga insidente sa ambush sa Basilan. Kinumduman nga niadtong October 5, 2026 nahitabo ang pagpangambush nga gikaangol sa napulo ka sundalo sakop sa 45th IB ug sa CAFGU samtang niadtong October 8, 2026 laing ambush na usab nga nahitabo nga gikaangol sa siyam ka mga individual nga gilangkuban sa pito ka sundalo ug duha ka sibilyan. Din sa dugang imbestigasyon nga posibleng grupo sa notorious wanted person nga si Saddam Siddiq ang gituhang responsable sa maong pagpamanhig human napatay ang iyang asawa nga dunay 3 counts sa kasong murder atol sa joint operation human kini unang nagpaulan og bala sa arresting team. Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
0: 106.2 Radio. O mga lakan sa Wisminkom sa itong mga kasundaluhan, mga kabagting o kabulkada, syempre kay mga nalambigit nga ito sa nagkadiang krimen ang ay ginamanubag labi pa sa ilang mga gihimo nga pag pamanhig nga ito sa mga nahimo nilang biktima mga kabagting o kabulkada sa Pikas Bahin Tabukta nga ito sa mga balita usam di bagting 27 gumikan kay Alayon ni ini nga mga pagpang-ambush sa Pikas Basilan. Ani ang detalye sa mga kasayuran, duha ka lalaki namatay sa ambush sa Ungkayapukan, Basilan. Ani ang detalye sa mga report ni Bagting 27 Daryl Ayay. BBC
3: Live Report. Duha ka lalaki ang gikataho nga namatay human gimanhigan sa wala pa mailing mga armadong suspect sa barangay Tong Bato, Ungkayapukan, Basilan. Alas 11:00 sa buntag niyatong Sabado, October 10, 2026. Sumala sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan sa Ungkayapukan MPS, nagsakay sa motorsiklo mga biktima. Dihang ibabagan sila sa mga armadong lalaki nga giingong migamit og M16 rifle sa pagpamusil. Human sa pagpamusil, daling nisibat ang mga suspect sakay silang motorsiklo. Gidalang patay ang lawas sa mga biktima sa Rural Health Unit Ungkayapukan alang sa medical legal examination. Wala pag-ipahibalo ang ilang mga pangalan. Samtang, nagpadayon ang pag-verify silang mga identidad. Naglusad ang kapulisan o hot pursuit operation aron madakpan ang mga suspect. Padayon usab ang investigasyon aron matino ang motibo sa krimen o ang ubang detalye sa insidente. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.2 Radio Bagting. Alas 5:19 na mga kabagting og kabalkadas, motoy mga natalagikan sa nasangpit nga dapit sa Basilan. Samtang sa laing bahin kung natong nahinumduman ganyan itong mga nanglabay nga mga adlaw o simana na baka o adlaw pa. Ganyan na kini may kalabdanan usab sa operasyon sa Pogo diha sa may Alicia Sambuanga Sibugay. O ganyan na sumapa si LGO Alicia gipasugda na ang investigasyon sa gingong operasyon sa Pogo. Ani ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
4: Live Report. Gimando ni Alicia Municipal Mayor Ardin Musa Alhaj ang laom nga imbestigasyon sa mga taho bahin sa giingong operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator Conpogo sa lungsod sa Alicia Zamboanga Sibugay. Sa opisyal nga pamahayag sa lokal nga pagamanan, giklaro ni ini nga dili nila tugutan ang presensya o operasyon sa Pogo ug susama ang galihukan ilabi na kadtong walay legal nga pagtugot ug wala nagsunod sa mga regulasyon. Gimanduan sa mayor ang lokal nga mga kapulisan, mga opisyal sa barangay ug business permits and licensing office nga susihon dayon ang report nga mga kalihukan. Kung mapamatud-an ang mga aligasyon pasalig sa LGU nga muhimo kini sa gikinahanglang legal nga lakang aron mapahunong ang operasyon ug mapanubag ang mga responsable. Matud ba ilang paligon na ang monitoring ug enforcement batok sa mga dili awtorisado ug kadudahang negosyo aron mapanalipdan ang kalina og seguridad sa komunidad. Giawag usab ni Mayor Musa ang mga residente nga i-report dayon ngadto sa barangay utok mang awtoridad ang bisan unsang kadudahang lihok o operasyon sa negosyo nga ilang maobserbahan. Bagting by the 8 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
0: 106.3 Ang maong balita hatod gato sa may gabubuto ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman sa Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, o got Chairman of sa Committee on Markets and Slaughterhouse and Dressing Plants. Yes, mga kabagting o kabalkada, sa importante gin nga manidid tanga na sa inyong mga komunidad, sa inyong mga dapit, kay basin diha og nuno na mga napahiluna diha nga mga pugo. O maka ingon pud tag pinasahi kay nag tent mangiday ni diha sa usa sa mga bakante nga mga luna. O manang ginahanglan na gid nato na manidid kay basig nga atong area, nga atong baluarte, gihimo na nang kanabitaong area usab nga operation git nag-operate ang pogo mga kabagting og kabalkadas. Manang importanteng magpakisayod sa inyong barangay, susihan ang mga barangay officials sa inyong mga areas. E basig nanay ni nagmuntar ng mga tent na abig construction firm, nagtukod og naay mga construction, gipatukod ng mga buildings. I mean, nanya dito, lahi na ang nasa sulod sa tent. Manang maniitiin, daron nga diin, mahibalaan gila yun. Samtang sa pikas bahin, mga kabagting og kabalkadas, tabok ta. Ngadto sa mga impormasyon usab accomplishment sa mga awtoridad. Kini may kalabtanan ni ining lalaking na pagawsan og warrant of arrest sa pagdian tungod sa kasong karnaping na dakpan sa Parang. Kasi gidala dito sa Parang ang iyang mga kuan. O, ang iyang mga nahimo bitong dala ng mga unit. Sige, itong sayran kay accomplishment kini sa mga awtoridad. Dibagting 17 Florence of FEMA.
1: Live report. Mahalang puson nga nadakpan sa mga awtoridad ang usa ka individual nga kini ang pinangita sa balaod or napagawsag warrant of arrest dere sa dakbayan sa Pagadian. Gingon nga nagpangidaron ang nasangpit nga individual og 31 anyos og nailausab nga top 7 city level most wanted person nga nadakpan sa Parang Maguindanao del Norte. Gingon ang napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 19 Pagadian City nga pinitsahan atong June 4, 2026 gumikan sa kasong carnapping nga dunay bail bond girekomendar nga mobalor sa 300,000 pesos. Sa kasamtangan, nakaroon sa kustudiya ang dinakpan sa Parang Municipal Police Station o nagpaabot sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Ang maong balita hatod usab kadto sa maayong kabubuton ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Oras, alas 5:24 na.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patkong hayahay ang gawas. Magrapag yung tuatang mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2
13: Radyo Magbating.
14: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
0: Maligta mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanag uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon. Og gadi na tong sugdan ang part 2 tong tunlo manon dinis Lanos Bagtingan mga kabagting og kabalkadas. Unahon na to ang mga natalagi kan usab sa lungsod sa Mahayag di ta maglangay-langay kay daghan kitang mga blasahon og kining nga mga musunod nga mga balita usab nga to ang mabati. At ano sab gini sa maayong kabubuton sa Virginia Food Incorporated. Oh, diha sa mga kabataan nga mahiligon gid hotdog, basta hotdog Virginia. Ang gadu na sila ay Virginia Outlet diri sa Pagadian City nga na mahimutang usab atbang diha sa may kanibitang idol tapad man day na no. Lumbay na sa DIY diha sa Santa Lucia. Mga kabagting ng kabalkadas at bang nasa Petron, andiya sa may Santa Lucia, sa may Hamisola dapit mga kabagting ng kabalkadas. Nanilang outlet sa Virginia Food Incorporated. Ano kay alas 5:31 naman nagpaluyosab nini nga tong tulumanon ang natural herb. Oga ang natural herb mga kabagting og kabalkadas herbal oil strong extra strength. Oga kini ang produkto nga dini inyo sa mabati iyang programa matag 8:45 to 9 sa FM taggabi. Una ka a natural herb para sa inyong pagpanghaplas aron mawagtang ng inyong mapanuhot, pamaol og uban pa mga kabagting og kabalkadas. 5:31 na, sugdantang pagtunol sa mga bulyadas, mga balita sa ikaduhang bahin. Lungsod sa mahayag sa atong unahon, kini may kalabtanan sa construction worker, landig sa balay tambalanan, human giluba sa iyang kainom sa mahayag. Ano magin po ni mag-inom nga managmagniluba ay man nga pwede, naman tanamang inistoryahan na igbinutbot, no? Maalang mag-abot na inyong butbot na burit sa

0: Kuya Municipal Police Station ang biktima o gidala sa Rural Health Unit alas din ang pagtambala ay ha gibalhin ngadto sa Marcos sa Tubig Regional Hospital alas dugang pangmedikasyon. Sa investigasyon sa mga otoridad na sayran nga ugat hinungdan sa maong pagpandunggab kini human matud pa nga gikumprontar sa biktima ang suspek nga paundangon na sa pagsagit-sagit nga nakadisturbo sa ilahang masayang makasilinganan. Apan giingong nga gisundan matud pa sa suspek ang biktima og paghidangat sa lugar na hitabuan kalit kini nga gidunggab sa nga niigo sa iyahang nga tuong bahin sa dughan na og human sa mga insidente ning atempa o nisulipa sa pagsibat ang nasangpit nga suspek apan kini ang nadakpan ra usab sa mga katawhan o iha giturnover ngadto sa mga kapulisan. Nakuha gikan kaniya ang usa ka kutsilyo nga giingong mao gigamit sa pagpandunggab. Sa kasamtangan ang suspect gibalhog na sa Lapu-an Municipal Police Station og nagpaabot usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence sa FIMA sa BLFM og radyo Bagting.
1: 106.2 Ang mao mga balita hatod usab gadto sumay kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system ug makapalantip sa salabutan ug maayong bitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batan-on ug maayong edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron kay bitaminang pampamilya man para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup ug Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Unya safe kini nga i-take gumikan kay FDA approved o gawas pa niya na mga kabagting o kabalkadas kini nga food supplement ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Oras sa alas 5:39. Sa dugang pa nga mga balita o impormasyon tabukta ngadto sa mga natala usab nga armas, mga armas nini sa armas, droga o ingon man sa paning mga nakalap din yung mga bagting o kabalkada sa itong sayran sa headlines gamitin kay armas, droga o granada na kumpiska sa bypass operation dito sa Cagayan de Oro. Ang detalyous report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
2: Report. Naaresto ang ilang high-value individual kon SBI sa bypass operation sa barangay Oswagan, Cagayan de Oro City, alas 4:53 sa hapon, October 11, 2026. Nailang suspect nga si Clifford Pagasian Suriano alias Jaguar, 32 anyos, nadakpan humanakwaan og 119.4 gramos sa gituang shabu, nga gibanabanang nagkantidad og 811,920 pesos. Nakupiska usab ang usa ka granada 38 revolver nga adunay duha ka bala, cellphone o digital weighing scale. Ang suspek anaana sa kustudya sa CDOCL sa PO alang sa tukmang prosiso o pagpasaka sa mga kaso batok kaniya. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
1: Ingon malusab, badunay security guard nga wanted person sa krimen nga direct assault na nadakpan po dito sa katipunan sa Moga del Norte. Atong sayran sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
3: Live Report. Nadakpan sa mga operatiba sa Katipunan Municipal Police Station ang 26 anyos nga wanted person atol sa gipahigayon nga intelligence driven operation alas 12:30 sa udto niya tong Sabado, October 10, 2026 sa Sitio Kunawon, Barangay Sitog, Katipunan, Zamboanga del Norte. Nailang ninakpan nga si Ilimar Mitilio Marog alias Burike og usa kini ka security guard na sikop kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest tungod sa kasong direct assault ilawom sa Article 148 of Vice Penal Code nga gipagawas ni Judge Nestor Rabulan Angeles sa Family Court Branch 3 Dipolog City niadtong October 9, 2026 nga dunay girekomendar nga piyansa sa kantidad nga 36,000 ka pesos bugti sa temporaryong kagawasan sa akusado. Ang dinakpan na nanakaroon sa kustudya sa Katipunan Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radyo Bagting. 106.2
1: Radyo Magbating. Ang mga balita nga may kalabdanan sa kining mga taho ngayong nadungog dinhi sa part 2 nung pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan, hatod kini sa maayong kabubuton ni Branch Head Erwin akon na Branch Head Edwin Remoto sa SSS Pagadian. Nag-awhag na sa mga katauhan o pamimbro, pakapamimbro sa SSS nga magpamimbro na aron nga makangkon sa mga benepisyo nga gitanyag sa mong buhatan. Again, galing atong tulaman nun, hatod ka na to ni SSS Branch Head Edwin Remoto. 106.7 Radyo Magbating. Sa itong pagbalik, ang dugang pa mga balita, lakip mga update gikan sa Merkado Publiko, oras sa alas 5.43.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
6: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
7: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun. Gisiwaya na ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Ug nanambok na gani po. Karong naghay natin nga anong nanambok na daw po. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.7 Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Inipagyapon sa tumpag panaguban sa Lanog sa Bagtingan sa Sibiyaan sa 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo ang Radyo Bagting AM. Panayon tas paghatod sa mga balita dinis Lanog sa Bagtingan o ang update may kalaptanan o sa utanon o lamas. Pero kung mga nakita ang rekargado o lamas nga sagol nga na sa inyohang pagluto mga kabagting at kabalkada sana. Sige, atong sayran ang update sa mga presyo. Pinaagi ni ining ato ang market girl. Kamoy mo tunol sa mga balita o impormasyon diha sa may Agora, diha sa may sentro ning syudad mga kabalting at kabalkadas. So kay alas 5:50 naman, okay na? Diyan na to ang pag-sayran. Apan kining maong kasayuran, kinahanglan nga inyong itimanan kay inyong merkado mo, giya na ninyo kung tagpila ang presyo. Na nag-standby na si Bagting 27 Dari Laya. Ay, labot sa mga presyo sa laman. Sugot na noon. Yan, good morning. Kumusta diha?
10: BDC Market Report.
11: Yes, mayong buntag Bagting, this is I, silabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dere karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may gulayan nga bahin. Ning mga oras sa ito itunol, ang kasabtang ang presyo sa lamas o gutanon. Karon atong sayran, una kita sa mga lamas, Bombay, 140 ang kilo, white onion 300, ahos 140, atsal 150, loya 100. Kamatis 80, sibuyas dahunan 150, limon 70, siling halang 350, siling haba 150, biasong 250, o sa tanglad 60 o sabang kilo. Sa utanon, sayote 50 ang kilo, talong 70, okra 100, batong 70, ampalaya 80, kalabasa 40, bagyo beans 180, Chinese pechay 90, pechay 150, carrots 120, patatas 140, bisol 80, pipino 80, opo 60, radish 180, patola 60, repolyo 120, og sa broccoli og lettuce 300 usab ang kilo. Sa kamunggay alubati sa loyo tinangkong og tangla jis ang bugkos, santang, parasari, pakbit, chop suey 50 usab ang kilo. Mao kato kay samtang ang presyo sa lamas og utanon dinhi sa merkado publiko. Ang mao balita hatod kanato ni Vice Mayor Moads Molana sa lungsod sa Dinas kauban sa pagpalambot sa lungsod, pagserbisyo sa katawhan o pagpalig-on sa mayong pagamhanan alang sa kaayuhan sa tanan dinas noon. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Bell FM. Salamat sa mga presyo update gikan sa merkado publiko sa pagdi ang city mga kabagting o kabalkadas. Inis nung pagpanaguban, dugang pang mga balita usap gikan sa BBC News Center, gumikan kay 32 ka mga coconut farmers dapitan City misalmot sa tulog kaadlaw ng coffee nursery training sa ATI Region 9. Kaning tong detalyes balita ang ihatod ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza.
10: BBC Live Report.
3: Misalmot ang 32 ka coconut farmers nga mga miyembro sa Barcelona Small Coconut Farmers Organization atol sa tulo ka adlaw nga training on coffee nursery establishment management and accreditation batch 4 nga gipahigayon sa Barangay Barcelona Dapitan City Zamboanga del Norte. Tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang kahibalo og practical nga kahanas sa mga mag-uuma sa pagtukod, pagdumala ug pagkuha og akreditasyon sa mga coffee nursery aron makapatubo og di kalidad nga mga similya sa kape. Pinagi sa mga programa sa ATI Region 9 gilauman nga mapaligo ng kapasidad sa mga mag-uuma o makatabang sa pagbalambo sa ilang panginabuhian o sa sektor sa agrikultura sa ilang komunidad. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
1: 106.7 FM. Nagsalamat sa nasangpit ng mga kasayuran o labot pa ni Ana sa pikes bahin ng mga dianas ipil o LTO ipil ni kay libreng theoretical driving course alang sa mga aspiring drivers gipadayon sa LTO ipil. Doon na po na dinidiri sa pagdian city mga kabagting ang kabalkadas pero mga by schedule, no? So hala, sige. Tambong mo nila mga kadugangan ang ato mga kaalam dito. Pataka o lusot-lusot na mga kadalanan nga dili takabalo kung unsay mga balaod na di tamadakpan. Detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
10: BBC Live Report.
12: Gipadayon sa Land Transportation Office kon LTO IPIL District Office ang pag-awhag og libreng theoretical driving course kon TDC matag Miyerkules hangtod Huwebes alang sa mga gusto makakuha og student permit. Pinaagi niini adunay higayon ang mga aspiring driver nga makakat-on sa hustong balaod sa trapiko, mga lagda sa pag-drive og responsableng paggamit sa dalan nga walay bayad sa seminar. Giawhag ang mga interesado nga moduol sa LTO IPIL District Office og moapil sa libreng TDC seminar isip unang lakang sa ilang pagkuha og student permit. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM og Radio Bagting.
1: Ang maong balita hatod usab kini sa maayong kabubuton sa Nature's Gift. Ang mga produkto niini mao ang Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule og Verticure Capsule og Nerve Flex Capsule. Kalitog kalipong, murag gatuyok ang kalibutan, ayog tuguti nga ang vertigo makasamok sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, matog sa kalipong o problema sa balanse.
10: 106.7
1: Ingon man sa mga mag-uuma, ayaw mo kaayog kabalaka, pananglit kung doon na mo'y mga problema, yangungo, suhestyon, reklamo, guban pa'y padangat na dito sa National Irrigation Administration Regional Office 9 Zamboanga Peninsula kaysa lima lamang ka-steps, hatagan nilag pagtagad ang inyong mga problema kabahin usab sa inyuhang patubig sa irrigasyon diha sa inyong mga lugar mga kabagting o kabalkada sa kay mao na ang inyong buhaton lamang makigakot tayo di ba ka mag-message mo magpadala mo sa inyuhang reklamo o di ba ka question ngadto niya sa Zamboanga Peninsula pwede i-email sa ilahang r9@nia.gov.ph o di ba ka sa telephone number nga 0629474014 o di ba ka mobile number or lang cellphone number kay 0985824456. Aron nga di mapadangat na inyo mga concern mga kabagting o kabalkadas. Ikim na lusab, nag-ambag na ning atong tulumanon sa kung nahutdan na mo diya o mga tubil. Importante gigay na, mag-mahutdan mo tubil mga kabagting o kabalkadas. O na, Petron Gasol Station, liquefied petroleum gas, ang inyong ipangitadunos Petron Gasol. Ang ilang main, nga mahimutang sa Tapad Guinness Dibe, may kaduhang branch na mahimutang sa Duterte Street Gatas, doon sa Shell Gasol Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta o mga dunay branches sama doon sama sa Daduol sa SMC College, kagano na yung mga branches sama sa Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Gipanagiyahan kini ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o ang iyang anak nga si Clarissa Iza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol, mga kabagting o kabalkadas. Okay na! Okay na hanglan gyud na kay usahay kana bitong kapuyan na kita magsigi og huyop na lisod na kay mga kabagting og kabalkadas, mohubag atong mata og pinihuyop. Samtang ang NTC usab nagpahimang no labot nining holiday scams. Oy, ayo gid pataka og click lagi ano mga links diha, messages. O kayo pataka og tubag ni na mga calls. Dapat daw mamahimo kang magmaampingon, magmaigmat sa mga suspicious claims or callers nga nagpaingon kuno nga mooni dunay mga pag-ingon nga na kadaog ka na yung mga uban pang mga links nga diin padulong dahil nga to sa pagpang-scam. O magpahimang no, nagikas NTC o di mo mabiktima ilabi pa ni ining mga holiday scams. Pero mga kapagting ang kabalkadas, ang resulta, digid ang ngayong kalimtan, ang resulta kagabi sa mga draw, mga kapagting ang kabalkadas, 2A2 ang resulta. Santang atong timbayaon og maing pagpaminaw kini mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe nga way paglubad nga mga nag-greet dinis to ang tulumanon. Hala sige, ako ning basahon ha. Amy Basaylahi, good morning. Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon, may buntag usab. Jojo Ramos Malong, may buntag ni mo sir. Diha sa may uy Tandag, Tandayag Amlan, Negros Oriental. O gayon man, may buntag usab diha sa may Purok Malinawon, Kulumulabe. Yes, na diha si Mama Cecil Calderon Tilaon. Ingon man si Merly Templado sa Lumad, Pagadian City, Roberto Janon sa Barangay Nangka, Barangay Nangka Dina sa Buanga del Sur, may buntag ni mo diha. O God, Janry Arsula, may buntag usab da si Tangkay Tawi-Tawi. Ayan, Vanix Mutia Bamunga, may buntag usab. O lakip na ni Renil Relativo des Barangay Lower Dimurok Mulave. O God, Juni Cuba des Barangay Don Jose Dina, sumbong ng dalsur, Juan Ilga, diha watching and shout out pagyod. Sa may sumpay ani, wala man. Janry Yulin, maing buntag diha sa Riglagipos, o Sir Jerry Utimbang, diha Skulabay Tabina, o Gimpalmado Tatski, maing buntag usab, Nori Amor, maing buntag Lin Bargayo, Barrio, mandini, Barhiyo, kaya Shudo, maing buntag usab, o Earl Ray Botsoy Leyte, may buntag ni Mudia Choy Jesseline Bargayos, may buntag o gingon man Jesseline, si Wilma Fulyedo o lagip na si Rosalie Saludo Dali Ripin. Laubay-ubay na gini sila. O gaingon man Aljo na Mukatkat, mga kabagting o kabalkadas o the respikas be. Okay, si Ma'am Ninita Ridor Lopez, may buntag ni Mudia o lakip na usap ni Isa Maghanoy. Bueno, mga kabagting o kabalkadas, wanam ni igong oras, ay dalir kis panahon, mga kabagting, ay dalir kayo. Bueno, itong pulong atong ipaambit nga na kaninyo, mga kabagting o kabalkadas, nasa 1 Peter 3 verse 10, for whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Dagang salamat ug maayong buntag. Oras, alas 6. 106.7
13: FM Radio Bagting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bian sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi caster din ng sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan!

0: 106.5 Radio Bagbaim.
1: Alasay sa 7 atong oras sa Kabagdag Gabalgadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw garon nga Lunes. Sa unang adlaw sa simana, Kabagdag Gabalgadas, sapit sa 12 na kita sa buwan sa Oktubre 2026. Welcome, diresto ang tulumano ng bagtingan sa katawhan, yung mabating ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagdag Gabalgadas. Sa mga sukin, di paminaw sa kanunay, mayong buntag, mayong pagpangapi sa mga nangapi karong mga orasa. Ingman sa mga namahaw, mayong pagpamahaw, Kabagdag Gabalgadas, sa itong mga empleyado sa gobyerno. Kinahanglan na mo nga magino diha og sayo. Aron nga dili mo mga late kay flag racing karon kay Lunes na Lunes. Sa ito mga tinunan usab, Kabagdag Gabalgadas, kinahanglan nga dili sad mo magpa-late dihang dapita kay aron nga dili pud mo mga ulahi sa inyohang unang subject sa klase. Anyway, sa to mga drivers, sa mga negosyante, mga mag-uuma, mga mananagat, og lakip na usab Kabagdag Gabalgadas sa tanang sektor sa Katilingban, usa ka mayong buntag og kanunay tang magpasalamat sa tuwa nga buhi nga Dios sa laing adlaw na usab ngayang gihatag nganhi kanato. Happy birthday day sa mga nag-birthday karong adlaw, Kabagdag Gabalgadas, og ingon man happy birthday sa muang duha ka mga kaubanan sa buhat. O kagahapon birthday ni Sheila Zamora. Karon pod kay birthday pod ni Shelo Maristura og lakip na Kabagdag Gabalgadas ni sa muang technician, no? Nga si Kuya Edwin Alcoriza. Oh, happy birthday mga kuyas, mga ates. Sa tanan nga nag-birthday, happy birthday sa inyong hang tanan.

0: Banting.
1: Oh, sige, happy birthday sa mga nag-birthday. Karong kadlawa, kabagday, kabalkadas. Happy birthday ni Samuang. Siyempre, ang inilogan sa tanan. Ang inilog. Ito, happy birthday ni mga amiga. Oh, sa mga amiga nga si Shello Maristura. Okay, good man. Si Kuya Edwin Alcoriza, happy birthday. Mga Octoberian, magunin nga mga kwan. Daghan may direk mga Octoberian babies sa bagting. No? Kagahapon, dayon, kanos abang birthday ni Glenn Lirazan, di ba? Karon po itong bulana. Oh? Alas, sige. Pag kuan, Sharo, walay tawagan eh. Walay dakong gasto sa katapusan. Ah? Walay gastos, walay dakong gastos sa katapusan sa bulan kabagtig kabalkadas nga upat kabuk ka birthday alang sa buwan sa Oktubre. Bitaw, may pagsaulog sa inyo ang adlaw na tawhan sa mga nag-birthday karon o sumabot pang mga adlaw. Anyway, kabagtig kabalkadas, alas 6:11 ng atong oras sa atong text line 0938207764. Again, atong text line 0938207764. Alang niya itong gusto nga mapadangat sa inyong mga reaksyon, gusto mapadangat sa inyong mga opinion, mahitungod kabagdig kabalkada sa itong hilisgutanan karong buntaga. May buntag diyan na isa maghanoy o ni Rosalie Saludo Daliripin. May buntag sa tanan itong mga suking digpaminaw dari sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Anyway, kabagdig kabalkadas, no? Pipila sa to ang mga tukiyon karong adlaw nga makahatag og dakong atensyon alang sa to ang mga katawhan diri sa dakbayan sa pagadian og ingon man no sa to ang mga kasikbit nga mga kasalinganang dapit no nga dunay ka mga kinibitaw nga angayang makisayod angayan nga mopartisipar sa to ang topiko karong buntaga kabagtig kabalkadas. Unang-una ang atuang hilisgutanan karong buntaga mahitungod no sa baguhay pa lamang gayod nga napahigayon at palihog ko Clint tawagi gud palihog si kining paftuda president nato dana dayon na ingna lang palihog ayo sa on air ina nga pwede ba ma-interview nako ha nakalimot daytod ko oh kundi kapag tigabalkadas niadtong Biyernes, no? Pizza Nuebes buwan sa Oktubre, nagbalampuson ang gipahigayon nga public hearing mahitungod sa hangyo, no? Sa tuang mga motorista, sa tuang mga operators, paftuda, o ban pa nga mga operators diri sa siyudad sa Pagadian, nga himo ng legal, no? Ang 20 pesos nga plitihan. Ang minimum nga plitihan ha, maunin siya kabagdag kabalkadas ang kining panawagan sa tuang mga operators. Kay wala pa mang good hingpit nga nahimong naaprobahan sa sangguniang panlungsod, kining panlungsod, ang ilahang hangyo nga himo na sa hingpit nga 20 pesos ang plitihan. Okay? So, moto nga ang uban, dunay daghan paghihapon nga magreklamo kay 15 pesos ramanggod ang minimum ngano nga maningil gyud og 20 gawas lang ni adtong nakasabot sa kamahal sa kining atoang kining pagsaka sa presyo sa gasolina. So mao ni kabagdig kabalkadas no nga ang uban nakasabot ang uban magbagutbot. Okay, so kaniadtong Biyernes duha ka mga kinibitaw nga gikuhaan o pamasin ba? 6:30 karon ta to. Kay may itong topic, oh. Ingin na, karon na lang. Kundi yan, kabagdig kabalkadas, no? Doon ay duha kabok ipresentar. Una, katong dili fix ang ilahang kining minimum. Ang ikaduhang gipresentar, katong fix giyod kabagdig kabalkadas, no? On sabay kining akong gimin nga fix o dili fix. But pasabot, dunay, di ba, nagisgota niya itong Biyernes sa buntag, nga basin pwede i-suggest, no? Nga, kinibang plitihan nga by range kabagtig kabalkadas, nga kung mumahal ang pamasahe, for example, ang kining tubil, kay Musaka, o kining, for example, ang bracket niya, kay naa sa 50 to 60, maone ang imuha nga kining plite. Diba? So, inguna na, pero ang nasabutan, matod pa, mas pabor, ang atuang mga operators sa fix na giyod nga minimum nga plitihan nga naa sa 20 pesos. Pwesa, ato sa ang hinabiyon ng atuang nga PAFTUDA President na sa linya kabagdigabalkada sa ang atuang PAFTUDA Federated President nga mao si Sir Arnold Catalino. Sir, may buntaga. Live ta sa Radyo Bagdig Belefem, sir.
0: Mayang buntag, sir. Labi na yun sa atong alandong mayor, Mayor Sanico, o sa 15 Council, o sa tanang sumasakay sa Pagadian City, o sa Tibok, sa Bungadil.
1: Mm-hmm. Buntag. Yes, sir. Sir, may buntag, sir. Kanatong Biyernes, nagmalampuso ng ipahigayon nga public hearing mahitungod sa inyong hangyo nga himo na gayod nga legal ang 20 pesos nga minimum. Sir, kumusta? Unsa may kining nasabutan gayod sa inyohang kakuan, sir, grupo?
0: Ako, sir, katong Biyernes, nag-publish hearing eh. Ang proposal na mo ito is 25 yun. Yun, support niyo sa 15 Council kung pila ang ilang i-approve. Pero ang ako ang target nila ito, is 20 pesos na dito, sir, ang minimum sa Pagadian.
1: Mm-hmm. So, both pasabot, sir, ang, di ba, doon naman ito'y duha ka kining pamaaging gi-presentar, katong by bracket ang inyoha, katong dili fix ang ato ang pag-uminto, mas prefer yun mo, sir, sa katong fix na yun nga 20 pesos ang minimum?
0: O, oh, mas mabot po niya itong fix, sir, kaya magbase mo dito ang tarifa, dahil katong bracketing, kansi kayo ang atong sumasakay ato, sir, kaya mababa ang gasolina, piso-piso, raon niya kumutas, nag-CG5, City, yun niya, hindi mag-upol ba ang pagpaupo sa gasolina kay piso ramay doon ba, kung niya gumutaas, dagko.
1: Mm-hmm. So sa iyong lantaw, sir, kanusa kaha effective nga mapatuman ang kining bagong minimum nga plitihan sa Pagadian?
0: Nagsaad mo ko si Consial Abin Benito Pulbe nga wala pa eh December, ma-proba na daw lang ang yung minimum, pero wapag yung kabalo, o pila pila ilang i-approve ito, basta ako siya ngayon nga, ang nindot na sir, dito ta sa katong na itarita, nga fix nga piti yun, dahil i-20 lang na ito, alila lang dito pa, mahalagit mo kayo.
1: Okay, so both pasabot, sir, hangtod karong mga adlaw, wala pag yun na desisyonan kung na pila na gayod, ang mamahimo nga matawag tag bag-ong minimum nga plitihan either 25 or 20 pesos.
0: Wala pa gyud, sir. Muna akong ginahinalan mo driver nga dili pa gyud ta mo hingon nga mao na ang plitihan kay wala pa ba na approve ba isyu na puta na. Mm-hmm. Pagpaabot lang ta og approval sa 15 Council kung kanus ra sila magpakinaw og pila gyud ang ilang approval sa among hangyo.
1: Okay. Sir, doon na yung mga queries, no? Gumikan kay na itong sa Biyernes, after manggod sa matawag tag kining public hearing, doon na yung mga interview sa Imuha together with the former City Councilor Glavis Gavinia. Kung na din, sir, usas sa mga concern nga itong nakita, ang pangutana, kung ugaling matuman ang inyohang hangyo, no? Nga 20 pesos na ang minimum or 25 pesos kung pila may aprobaran sa tuang 15 City Council, i-applicable ba sa inyuhang mga operators nga ihatag ang diskwento alang sa tuang mga estudyante o lakip na sa tuang mga senior citizens o PWDs?
0: Kailangan lang kina, sir, na matuman kina ang mga kwal. Kailangan sa tarifa. Kaya kailangan ko ang discount para sila ihatag na sa mga driver o sa mga senior citizen kay sukat para sa una siya, naamang ko na siya, naagi na siya nga na-discount ang senior citizen, disabled person o estudyante mura sa una, dos pesos ba ito ang ilang mangyo? For example, 15, ang ilang yata, 3-0.
1: Mm. So, kuan ba gyud, sir, makasigurado ba gyud ta nini nga ma-implement ni kay sa tura bang na monitor, sir, ubay-ubay ra ba gyud ang mga estudyante ingon man mga senior citizen nga nagpadangat kaniadto og mga reklamo tungod kay permero ra matud pa na implementar or dunay hugot nga monitoring sa inyohang kining mga operators sa inyong grupo nga dunay diskwento nga gihatag after na paglabay sa pila ka bulan dili na musugot ang uban nga mga drivers nga dunay kining diskwento ang atoang mga PWDs or senior citizen.
0: Ada nga problema, sir. Kung dili kin mo atag ang mga driver, ang daman po nyo mudawat ang mga problema, basta matugang nandiyan sila kay akong gina ng mga driver, kung dili mo atag ang discount, dahil nai-reklamo, dahil madakpan mo, matugang ang reklamo, alon, ang city certificate, ang city of Pidana sa Pagadian City, 500 ba na, sir? Mubaya sila, 500, kasutak mo sila sa balaod, basta matugang nandiyan po sila, sir. Matugang lang ang reklamo.
1: Mm-hmm. Sir, if ever nga matuma ng inyohang hangyo, 25 or 20 pesos, pila per kilometer ang additional sa pitihan?
0: 3 pesos, sir.
1: 3 pesos.
0: Apo, sir. Apo.
1: Dilir ba bugat sa atuang mga commuter, sir? Kaya itong tanawon, manggod, murag bugat kay luoy ba ang atuang mga commuter sa Pagadian? Ilabi na, sir, nga, for example, ang ilahang nga sweldo is wala kabot og minimum.
0: Kalangayana ako, sir. Ang proposal ako dito is 5 pesos pero ang itin sa City Council ang ma-approve na. Dahil ang mga ko pong nakita sa mga driver, sir, karaganan yun sa mga pasero, mula pa sa bisa ka kilometro, hindi nakita mo sila mo puno, sir. Ang dami po yung budawa sa ilang ihatag. Okay. Karaganan yun, sir, hindi mo puno. Ang minimum, lagi di lahat. Hindi mo po yung mambo ko, sir. Pero kung ma-approve sa City Council, 2 pesos na, maulagi na yung kwan. Dawato, no, gibutang sa tripa ko, pila approval nila.
1: Okay. Sir, for clarification, if ever doon na ikabaguhan sa atuang taripa sa Pagadian, unsay angay ninyo nga buhaton sa mga operators diri sa Pagadian nga kining mangutana o pilay pamasahe nga ihatag sa kapasahero? Ay ha, pasakyon na pasahero?
0: Ang taripa, sir, ibutang na sa luyo sa driver, kaya mabaho na ako na atong sakinan, ibutang sa luyo, dahil nakita na aplikasyon niya, dahil kung masakay ang pasero, dili na nota na ang driver na pinaiyakag kaya na may taripa.
1: Mm-hmm.
0: Malaki na, sir. Dili na ang muhingan ang driver, pinaiyakag din mo. Kaya kadaghanan mo, sir, dili po din yung tanay ang mga driver. Dali po yung driver, gano'n na overpricing kayo. Namonitor na lang muna ron, o ugasan na pinkatindahan. Mauna, nagihin mo na may ugwan yan, nagpapila na may dito ang mga driver, ng mga mimbo sa tuda, na magmonitor na ng mga tindahan na maulagi, dilay mga tatlong tinagsak, dugura kayo, tagkain tampiti. I-monitor na lang mga sir, kasi ang mga tindahan karon ma madugay, ang muna lang ipadagaw sa traffic.
1: Mm-hmm. Sir, sa inyo ang pagpangayo o guminto ng aplitihan, wala ba muna yung action o gibatig ka balaka? Nga basin niya nga ito ang mga kining commuters at umaginikanan nga daghag estudyante, mukuha na lamang og saog kining single motor, kay mas makatipid pa sila kung imong i-compare sa kining pamasahe matagadlaw nga sobra na kamahal.
0: Mabel ay mga estudyante pero amo na magong gibasihan sa kanay dito sa tubo sa gasolina karon nga ang tulo ka nagko matindahan sa gasolina, Caltex, Shell ug Petron nga tag 90 na.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang i-compare dapat unta gid ana ipis ang PT is 25. Mao na nagmeeting ni nga mga presidente dili na to natumanon. Ay kwenta mo ko na muna. Gikan sa 15, padulong ko pila na itong ball, 25. Pero wala po din ang mga sir. Ang mga sir, ang hindi mo wala po na mo nga na namutubos tungkol sa kamahal na sa gasolina. Kung masakinan, wala mong ipotentahin mo. Kailangan mo ng katungod.
1: Mm-hmm. So, karon sir, ato ang ipabot kung kanusan na lamang hingpit nga ma-aprobaran sa 2015 City Council ang inyohang hangyo, either 20 or 25. No, dayon na kung ako masayop, sir, mapabuton pa ang 15 kaadlaw, mga mamantala, ay hapahingpit nga ma-implementar, tama ba?
0: O, yan lang yun, sir. Duha mo na kasisiyon siguro, o isa kasisiyon na aproba nila. Ala, sa labing madali, pagawas man po nila kung pila ya, aproba nila, makabalulog ka. Dahil na hangyo na ko sa mga driver, nung kasula pa ay aproba sa 15 council, ang minimum karoon sa Pagadian is 15 pesos, pero kana kung 20 pesos, sir, kagana kayo na 50 karon sa Pagadian, gamay na lang ang 15. Kaya nisabot po ng mga pasero ba sa kamahal sa gasolina. Mm-hmm. Una nga, wala may naglisod sa paghangyo sa mga pasero na mupataas ng 20, pero di po na po kayo. ihalan ta sa Makaya ba? Nga, pwede ka na, wala yung makansi, bitaw, kay lisot mo kayo, atong patasano ba yun, niya wala yung musakay. O na, nga, di halang gina mo, gitarget ang 20, pero ang proposal na ko ato is 35. E na, magina, mahangyo, magina sila. Ipunta po yung ganila magpahangyo.
1: Yes, sir, kay ang atong mga pagadianos, manggudor, mga dumudoong, murag naanad na sila, nagsabot sila sa kamahal sa misaka ang presyo sa kining gasolina, pero mura og bugat ragit pod gayo magud sa bulsa, sir, kung 25 na ang minimum sa tuang diri sa Pagadian City.
0: Mao gina, sir. Naguman na mo og meeting sir sa atong business. Nag-personal gyud ng istorya si Sir Colby nga ako sa ginan nga 20 ra gyud, sir. Dili ta na 25 kay atong mong sabton, labi na gyud ang lain mga estudyante, pareha na ko. Duha ka mo kag estudyante nga 25, makanport na muli 50 pagbalik. Kuwinta, sa gatos na kayo, bugat na kayo, sir, sa mga ginikanan.
1: Sakto yun ka, sir. Magingon nga, karong panahon na, kay buhi-buhi lang na rin napita, kay pagagyong paitam, di naman kay kamugoy na piktuhan, kundi likitang tanan, kay akin ay magong pagsaka sa precious product ng petrolyo, tanan yun na piktuhan, sir, mo na ang nasabta na mo ang inyohang side. Kay siyempre, kinahanglan punta nga mukaon, kinahanglan punta nga iniga sa itong pagpamasahiro, kay doon ay ma-remit sa ito ang pamilya o mapakaon, mauna ang walay question, no? Kung if ever nga 20 pesos giyod ang kining maprobaran, kana kung ugaling, kana mo yung hingpit nga aprobaran sa ito ang 15 City Council.
0: Mawagin na, sir. Ako lagi itong gikuan, ako mga presidente ng God, huwag ang mga drivers, nagsusuroy mi sa wala pa ang meeting. Ingan ako nga 25 atong proposal pero ang target na ito na is 20 lang yun. Okay na po sila, sir, kaya naanan na magulpo ng mga pasero dahil ako silang ingan nga dili raman kita mo yung napiktawan ano, kita man tanong nasa sumasakay ipansikwenta ayon kung naayin mo ang iyo pangyoon gipo na ito diliingon nga mao na ginaya itong ikuhan kay kita awala pa tayo taripa dahil misabot mo na mga pasero ang mga pasero nga ba 20 ang atag. Kung maproban ang 20, kung mangyo po sila nga wala doon po yung laing kwarta, mawala na ilang kwarta, dawato na ito, hindi nga tada si Pilitagang Pagubol, ang importante nga natin, pasero.
1: Okay. Sir, sabi sa laing bahin, sir, ba, naabot na ba niya sa imuhang abuhatan? Sir, kinibitong, if ever doon ay, o kining mag-ulan din sa Pagadian, kay mumahal ang pamasahi lagi, sir?
0: Mawala na, sir. Mawala na ako namang gimanitol, kahit kanaghanan na kong nareklamo, nakasarad ko ang tindahan na gikan. Nagani ng report sa kuha gikan sa kay gikan sa tindahan nga Robinson amo tatang nga Robinson adunlong sa palasyo ang adlaw sa kuha gitagahan siya 50 gipangayuhan siya 50 mula nga gimonitor na mo na namin gibutang diya nga mga kauban na mga mga members o presidente na niid ang mga tindahan na
1: okay.
0: Kaya parang kung bubungat ni sila pwede na mo i-hold ang kuha ng bobao dalawin sa traffic.
1: So far, sir, karon gamay na lang og reklamo nga naabot sa inyong buhatang bahin sa tuang kining mga kaubanan yung operators dito sa Pagadian.
0: Sir, sir, dili po ninyo nga gamay. Basta nagi po yung nakakuha mo. Ako, sir, taglan naman kayo may nadakop na driver, sir, na mga overpricing. Ang problema naman ko, sir, dili nagkatag o penalty, kaya dili naman po mo matubag ang nagreklamo ang ila. Ilarang ipos sa social media dahil pagkauman, pagbadak pa na lang mo, mingo siya, ah, dili na may mukha siya, mureklamo, kailangan naman. Ano bang sitwasyon?
1: Okay.
0: Ako hangyo sa mga pasero dahil kung mo reklamo sila, ako bang nandiyo sila? Kaya parang masulban na ito ang mga problema.
1: Okay. So sir, imuha na lang last day, mga mensahe nga to sa ito mga katauhan, labi na sa ito mga commuters, o ingon man na sa imo mga kaubanan ng mga operators, diri sa dakbayan sa Pagadian.
0: Ako hangyo no, sa mga kauban ako ng mga drivers, labi na gitong amo mga pasero nga sa pagkakaroon, dili pag kita maka-force o pangayo o 20 kaya wala pa tayo tarifa. Dahil na kung hangyo, nga kung namoy mga reklamo, atubang lang din mo, kaya kami ang dami mutabang sa mga pasero, kaya kamo magikuhaan na mo matagadlaw sa ang panginabuyan para sa ang pamilya. Kung namoy mga pasero, ang dami mutabang ninyo. Dili gina mo nakatulgan ng mga driver nga mga nagbuhat o labi na ng overpricing karon nga dugur na kayo, mag-ulan, tag 50 ang pangayo. Ako nga ngayon, paalang din ninyo ang kwan, franchise number, kaya na sa tubangan o sa likod, udaki ninyo, dahil doon mo na mo, dahil natubang mo, kaya na, sulbaron din na muna.
1: Okay. So, sir, salamat kayo sa oras, sir.
0: Sige sir, salamat.
1: Okay, mao to kabag ni Kabalgada sa nga to ang Pafutura Federal President nga si Sir Arnold da Catalino. So klaro kabag ni Kabalgada sa nga pamahayag ni Sir Arnold nga hangtod ning kasamtangan na wala paghihapoy fix no kon pila gayod ang bagong taripa diris dakbayan sa pagdian kay wala pa na aprobaran sa 15 sa di council og nagpaabot pa sila kon pila ba kailang hangyo 20 to 25 no target nila is 25 pero posible matud pa dako ang pagtuon ni Sir Arnold nga naa sa 20 pesos lamang ang maaprobaran nga bagong taripa diris pagdian. So dili na gini siya bag-o alang sa mga commuters tungod kay kumuhata kag 20 pesos karong panahuna dili man ikasuklian og 5, di ba? Instead nga 15, oh 20 na gyud mo ikwan kining pangayo sa tuang mga driver. Gawas lang natong dunay mga driver nga maikog, no? Kay moha musukli gyud og 5 pesos pero katong mga driver nga kining di na musukli. So sabto na lang po nato kabag tigbalkadas pero klaro nga hangtod nga dili pa, no? Maaprubaran kun pila gayud ang bag-ong taripas pagadian. Walay katungod ang atuang mga operators nga mubungat kung pila ang ilahang pangayoon. Di ba? Gawas na lamang kung ang mo-offer nga pila itanyag o iplete is ang pasahero karon kini makauli paingon ngadtos ilahang. Sa dumagbalik, duga pang lisgutanan sa tunamanon ang bagtinga sa katawhan alasay 32 na kabagtig kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero sa bukang. Marami na po akong sumubo ng mga produkto.

0: Luhia ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: 106.2 Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
7: Balik na sa pagpanaguban, gabag ng gabalkadas, ang bagtingan sa katawhan. Hala, sige, mo to'y ito ang nahimong pamahayag kaganina, no? Kang Sir Arnold Catalino, mo nang sa itong usbun ha, sa mga drivers. Dili na magpalabig magpamahal sa tuwang plitihan. Kaya ron po dang dili po rin taon na mapuno mo og reklamo sa tuwang mga commuters, no? O ingon man mga commuters, kung ugaling doon ang mga reklamo, ipadangat. O ingon man atubangan ninyo ang mga drivers kayo na sakyan nga ginyong gireklamo. Kaya paunsa na to mabatukan or paunsa makining mapaubos, no? Ang mga driver bitaw nga mapahimuslan nun kung ugaling dilipod mo kabalo mo atubang sa inyuhang mga complain, di ba? So kung doon na may complain, hala sige, atubangan ng tao o ng drivers nga inyuhang i-complain dihang dapita. Karon nga dili na masubli pa ang mga insidente ba? Dili na magpabalik-balik kung ano sa problema sa tuang mga operators sa tali sa tuang mga commuters kabagtig kabalkadas, no? Kaya musugutag sa dili. Dili man gyud da ikalilong nga daghan gyud kayo mga dunagyoy mga dili daghan kun dili dunagyoy mga drivers nga mapahimuslanon sa kahigayunan, di ba? So at least gipaklaro ni Sir Arnold Catalino, mahitungod po sa pangutana nga kun maulan nganong mo mahal ang plite, di ba? Mao gyud ni ang daghang reklamo sa tuang mga katawhan nga panahon sa ting ulan, hala ang plite kay modoble man hinuon. Kaya ang rason sa driver, ulan manggod, no? Layo-layo po ang inyo haog jutay. Unsay kalainan o ulan o dili ulan, di ba? Tungan man, tugnaw kung ulan. Kung gitugnaw manggaling, dili na lang siguro mamasahiro. Diba, income ang kamagipangita, pero nga nung kining mamili man, mingon man, himuon mang rason ang ulan kabagdig gabalkadas. Ang pinagkapait pagyud prosahay kay kining before ka mo sa pasakyon sa baobao or kining bitong mga tricycle prosagad sa tuwa diri kay baobao namang gyud. Pangutanon kag asa ka sir? Pag imo gidito pila imong hatag.
2: Radyo Magbating.
7: Kanaingon na bito ang mga pamakining mga tao gabagdig balkadas atong sabton siguro karon, pero pag moabot ang time gabagdig balkadas

0: nga doon na natin bagong taripa. Picture ninyo ng mga bao-bao nga naingon a kinabitong as the adisero mo pasakyon pangutan-on sa mo kon pilay hatag. Radio Bagbag. Ultimo doldra kabag tigabalkadas pila lang ang kining distansya, di ba? Dili lang yung kalayuan kun dili minimum regod. Kasabot kabalo siya kabag tigabalkadas nga imuhang lugar minimum sarod dugay kan driver sa pagadian pagkahuman wa ka kabalo kon ang kanang naulian sa kapasahero. Minimum ba na o dili, di ba? Pero ganun kinahanglan pa man bangutan-on og pila ang imong hatag. Radio Bagbag. Pabalik-balik na lang nga problema kabagdig gabalkadas. Nga naman, tungod kay dunay mga reklamo, pero ang ning reklamo kabagdig gabalkadas, dili pod matubang tungod kay hasulan. Kuya, kusog kita mo reklamo dili sa Facebook, kusog kita mag-post. Nga naman, makatabang si Mita bahin sa iyong problema. Radio Bagbag. Ma-call out lang ang ilang atensyon kabagdig gabalkadas, pero dili gihapon maundang ang ilang mga binuhatan tungod kay wala may ning kining proper nga complain. Radio Bagbag. May man tong dunay proper nga complaint kabagdig gabalkadas kay masampulan kung si kinsa tong driver nga mapahimuslanon sa kahigayunan. Radio Bagbag. Mabitaw ng kanunay nga giyawag sa tuang RTMO nga kung doon na mo'y reklamo, hala sige, reklamo. Atubanga ang driver kung ugaling kining ipatawag mong duha kaya aron nga masulbad ang problema og dili na mabalik pa kabagdig gabalkadas. Mone nga minggara po ning uban nga driver sa pagadian tungod kay bisan pagdaghag reklamo muingon man dayon ah kutobra na sa Facebook post dili na mo atubang nato kay hasulan na, di ba? So ang resulta mag-anad ang mga drivers nga mopahimulo sa kahigayunan. Radio Bagbag. Alas 6:40 na itong oras, kabagdig kabalkadas. Ang atuan tulaman noon, nahatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health kabagdig kabalkadas sa pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Olubabancuro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Sa Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. O sa Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutek sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Radio Bagbag. Lain pang niabag sa tuntulaman ng kabagdig gabalkadas ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Kini nahimutang sa Balangasan Pagadian. Pwede ka makapili sa imong klase, buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. Muna nga wanay rason aron di ka makatungha. Labi na itong mga literal nga mga working students. Katubi itong nagtrabaho sa buntag, apang doon na kay oras sa pag-eskwila sa gabi, eh, pwede kika kabagdig gabalkadas magpa-enroll sa Iliana. Doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bayview College sa pribado nga tulunghaan apan na barato lamang kayo og tuition fee. Radio Bagbag. Alas 6:42 natong oras, ingon man ang National Irrigation Administration kunia Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula. Nagpadayon usab nganing abag sa tuwang nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kung galing nga mga mag-uuma nga doon na mo yung mga reklamo, labi na sa inyo ang mga basakan, dihang napita, o ingon man usab ang mga agricultural land nga gihimong nga gi-convert into commercial kabagdig gabalkadas, o di ba kaha, doon na mo yung mga pangutana mahitungod sa mga programa sa niya, ilabi na nga nagsingabot na ang hulaw, patubig sa basakan, o unsa pa nga mga programa nga ngayon nga masairan, kontaka or bisitahan lamang, ang buhatan sa niya nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian or contact cell phone number nga 0985-284-4566. Maing buntag di ay sa tanan nga mga tigpaminaw karong buntaga. Good morning kang Aileen Imbudo, Desu Kamalig Dumalinaw, Arnel Noval, maing buntag, Vanex Abamunga, Si Kuya Butchoy, may buntag ni mo Kuya. O gingon man, Aljun na mukatkat. Good morning. Good morning po, Digapurok Malinawon, Barangay Kulumulave. Good morning, Juanita Sasel Calderon Tilaon. Impalmado Tatski, good morning. Marley Templado, May Shabok, matod pa niya. Naapoy uban driver's choice nga maski dira aratagikan sa Peoples or Agura to Upper Lumboy, Tuburan. Ingnong tag balik duhak daw ang bayaran maski bata nga 4-year-old. Oh, kaya nga naman eh. Ultimo, 4 anyos nga bata, pletihan? Nausa naman eh. Yan ay nag-good kalisod ang ato ang panudlanan rin na pita. Rogelio Balignot, may buntag. No? 4 anyos? Masabak pa man sa bata sa ginikanan. O niya lisod po, doon pananglitan, o wala islaing pasahero sa bako sa ginikanan. Di ba? Nausa naman yung laklakihan niyo eh? Oh? Di po tayo magpalabi mga operator ha? Pwede rin siguro tamuhang niyo sa tuwa mga pasahero pero ayaw po itupong ng ang 4 anyos, pletihan po nimo og 20 or 15, pila ba? Ang pangayo dihang napita, no? Tanan nga mga operator sa pagadihan, nasayod kung aha ang lugar nga minimum o aha ang lugar nga ninglapas na sa minimum. Munang dili na kinahanglan nga mangutanag, pila may bayad nimo, pila may hatag nimo dito. Mabitaw na, kung ako'y mag-commute, di ko musakay ng mga driver nga pangutanon pakadaan. Musakay, kaya maglagot ko, piso, gusto ka? Nga naman, makalagot ba? Unahon, kabagtig, balkadas, nga nasayod naman nun ta kung pila'y pilitihan, pero pangutanon pagka pila'y hatag. Gusto ko sa kalibo ang ihatag siguro. Unahon ninyo nga, dili lang kamo ang napiktuhan, kung dili tanang katawahan napiktado nining pagsaka sa mga produktong petrolyo. Anyway, kabagtig, balkadas, no, anatay nadawat din nga text, kung sa po nga text, mananglita atong nadawat din. Good morning. Naman jud mi bao-bao mo uban jud ko usahay sa kong bana mamasahero. Ako pod na obserbara na uban driver dili mo pasakay og pasahero diri sa dili mo pasakay og pasahero diri kung usara. Nangita sila og duha or more dayo napod pasahero bisan layo kayo gipahatdan 20 ra gihapon ang gihatag uban ang uban kabalo pod mo sabot. Oh. Dunay uban magingon dunay uban mo sabot uban dili, di ba? So gatong mga ang nakapait man God, di ba? Unang-una, ang nakapait, unsay sayop sa tuang mga operators diri sa pagadian, di ba? Ang nakasayop sa tuang mga operators, kay wala nagbutang o mga taripa diya sa ilahang mga units. Tanawan ang mga nagdagan diyang mga babao sa diri sa pagadian. Pipila lamang ang adunay mga taripa nga gipangbutang, di ba? Sagad sa mga babao kay walay taripa. Sumuna nga, doon nagi uban nga pangapasayro at pwes wakay taripa di tagaan takag moran eh tagaan takag sinsilyo daan tanawang tag makareklamo ka pa ba, di ba? Nga naman tungod kay walay taripa kag doon na pa'y taripa kapag di gabalkadas makareklamo pa ka ng kining pasahero. O gingon naman kanang isyo nga may ngong tao ga dili mo pasakay so, siguro kung dili mo pasakay isa lang kana sigurong layo-layo giyon munang uban kay mga yawat nga mangita pagyuglain, di ba? Mangita paglaing pasahero kabag di gabalkadas pero doon na pa uban nga makakita og pasahero di adapitan ng ahar siya ga pwesto ma-make up na lang po siya mga pasahero sa mga dalan-dalan kabag di gabalkadas depende maguna sa mga diskarte ba sa mga drivers, di ba? Aron lamang nga makasapi kabag di gabalkadas pero mo lagi na, no? Di ta magpalabis sa pagmahal kay dili lang kamo ako ginikanan kunara mahal na ang plitihan. For example, ang i-approve sa city council kay 25 pesos ang minimum, dapat kuha na lang mong single motor, oy, pila ra, i-times ganina inyuhang kuhan, 25 pesos times sa pila ka-adlaw, 22? No, 22 or 24? Pila ka-adlaw ba, 22? Nga di pa, usahay pagayod kay matawag na kabag na gabalkadas nga kining adlaw sa Barong Domingo, kay mato pag-eskulaan yung mga bata, o nga sa usak adlaw, kapila mo uli. O, di ba? Pagkanda kuha, makatipid pa mo kung ugaling nga approve ginailang hangyo nga 25 pesos ang minimum. Radio. Alas 6:47 na itong oras, kabag na gabalgada sa samtang lain pang niabag sa tuwang atulumanon na ang si Punong Barangay, dasa Tiguma, si Punong Barangay Che Tampos. Okay ngon man, kaoban sa iyang inahan, nga si Ma Marina Tual, good morning. Salamat sa pag-abag sa tuwang atulumanon na ang ato ang negosyante nga mao si Ma Marina Tual og lakip na ang Punong Barangay sa Tiguma sa Sher Marche Tampos. Ingon man, gabag ni Kabalgadas, alang niya ito nga gustog mga kakanin dihang dapita. Oo, gusto mong lamayan nga kakanin, dari sa dakbayan sa pagadian, nasa banalin na himutang ang Gel Rias Dessert at kakanin. Mapwedeng makontak sa phone number nga 0966-638-9142 o bisitahan lamang ilang Facebook usab nga Ria Daniel Vicayo or Vicioso rather. O di bagha sa JL Rias yun mismo. JL Rias Dessert and Kakanin. No? Perfect niya siya alam sa tang okasyon. Birthday parties, weddings, uban pang mga okasyon. Asamta sa San Miguel usab, kung gusto mo galamian nga kakanin, o bisitahan usab or kontaka ang Laikas Kakanin Gabagdig Gabalgadas. Sigurado gayud nga lami ang ilang mga kakanin sama sa kining kakanin sa Bilao nga dili ka magmahay o nagdo na sab siya mga pahant sa mga pagkaon, no? O lakip na usab manghatag siya sa og libre nga snacks sa iyang mga solid followers. Mao kana ang Laikas Kakanin sa may San Miguel Zamboanga del Sur. Radio Magbating. Alas 6:49 atong oras sa Kabagdig Gabalgada sa samtang sa laing hilisgutanan ato karong buntaga diretsong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan, no? Kundi ang Kabagdig Gabalgada niatong nakalabayng adlaw na higayunan og pangayog pamahayag si City Mayor Samico kalabot Kabagdig Gabalgada kini bitawng dalan diri sa may kilid bitaw sa airport ba kini bitawng sa Tiguma dapit sa 7-Eleven, lahos ngadto sa White Beach, Kabagdig Gabalgadas, no? Kung diri ka muagi sa San Pedro, no? Diri ipaingon dito sa may kining airport, Tiguma, maghihapon na siya sa kop, wata masayok, Tiguma, paingon sa White Beach. Dihang dapita, daghan ang nagmulo, Kabagdig Gabalgadas, gumikan sa kabate sa dalan, no? Bati na kayo ang dalan, bangag-bangag na kaayo, daghan ang mga residente nag-ingon, nga mayor, wala ba gyud mo nakita ning dalana? Nga nung perte maning bati, ah! Kasi panghambog nga Riche City, pero dunay mga dalan nga nangabangag, nga wani mo nahatagan o pagtagad. Oh, gitagaan og tubag ni Mayor Samico Kabagdig Gabalgadas, ang reklamo o ang pangutana sa mga katawhan nga muagi diha sa may dalan, no? Kiningkilid sa airport, padulong adto sa White Beach, gikan ka dira sa may Tiguma, kanang kilid bitaw ng may 7-Eleven, o dihang dapita, no? So ania ang tubag sa tuang mayor sa dakbayan sa pagadian, mahitungod sa mga reklamo sa mga katawhan kung ngano nga wagi pa renovate or wagi pa simento pagbalik ang dalan dihang dapita. Radio
1: Magbating. Ito kayong kalipay ba kay ang mga reaksyon sa pamumiting kanina, murag ilang ihangyo nga.
0: Di na mao. Kasi ko. Ah, nako.
2: Parto. Wala na lang na magkaigsunan. Gibadjeta na ko karon. Pero ang atong ibubo niya na lang is asphalting lang, ha? Dili na nako kaya simintohon. Kay maigo man mo siya. Maigo man siya sa expansion sa airport.
0: Ah.
2: O gika na na. Mudaga na siya og 60 meters. 60 meters. Sa nakadakta. Gika na lang paril doon. Nandala na ito. Ika na lang paril, 60 metros sa dagan. Kung doon nagpalitan ng lotis na plane, within the 60 meters tanan, along the runway, palito na tanan sa airport, sa ka-up o sa DOTC, DOTR. So, kay, dili naman na ito magamit po hon, kay, napin, kay, ano lagi, nahanang bugta, hindi po ito nag, kasi ay yung gusto sa pagandiyan nyo, domestic airport lang o international? Kamu sa inyo ito ba?
3: International.
2: Pareha, tagbore ito na. Pagtawag na ko din, punta na, unsa ito gusto, international. Ay yung buong makonsyon, international. O, ay yung international. Pag international, dili naman eh, 180 ang domestic. Ang runway, nasa ito nga, lubinta, 180 siya, nasa 45 sa kilid. Pag international di ay 300 na di kinanglan. Di. Oh, wala ra. O 180 man. Madungag 120 meter. Madungag 60-60. Pikas-pikas both sides. So, kaya ang runway for 45 meters, dungagan na na. Himuon ng mga 60 kalaplon. Kaya nagkulong yung plano. So, ang ang iya pong hawan niya area, balapdan po, kaya pako, taas ba kayo? So, mo na ron nga, naigo ang mga lote din ha, maigo tanan, kumabayaran po nila. So, ang kanadala na, di na na ito, masiminto, kaya mausik na, expand ka nun, hurot ka gawa, may ito espalto, kaya pwede na ito tangtangon, pwede na ito kwaon, magamit ka, luto o nung pagbalik ang espalto, matunaw o magbalik, magamit ito sa lain lugar. Irog na po na po. So, dili na ito, mga pasiminto ha, mahangi lang ko sa mga, pagsabot sa mga tao ha. Pero, sad to say, mga, minta sa ta ito, pa, magamit-gamit lang, sa, sige ko, sige na kong pag-radio dito, kaya, ang katumo kong isiminto, panahon pulmones, na, ulit sa Diyos, nahulot magkatang-tang ilang sinimintuhan, sa mo na. Sa mo na naturo na, siminto, sa record sa city, cemented na, pero hulot nagkatang-tang, hawa ng dalan.
0: Sa mo ito'y pagpaklaro, kabag nagkabalkada sa tukabahan sa syudad sa Pagadian, no, kung nga nung wala, gibalik og semento ang dalan diha sa may kilid sa airport, paingon nga ito sa White Beach. Tungod kay sa umabot ng mga panahon, no, ang kana nga dalan masakop na na sa airport, kabag nagkabalkada, tungod kay palapdan ang airport. O gayon man, tungod kay masakop na na siya, dunay magbuhat na pud og bagong dalan ang atoang syudad aron nga makalahos ra gihapon paingon sa White Beach kabag tigabalkadas ang mga katawhan nga moagi man mga sakinan. Pero mentras nga wala pa nagamit sa kining atoang airport sa Kaap kabag tigabalkadas so panabayaran ang lote, no, ang plano sa atong syudad sa atong amahan sa syudad unsa man asphalting kabag tigabalkadas. Asphalto ang gamiton kay aron nga kung gub-on na galing, gamito na ang dalan, pwede rang at tunawon o lutoon o balik ang asfalto aron nga magamit pag-usab kabag tigabulkadas. Wala gikabutang sa mayor kung kanus ani sugdan, pero doon na matutpay kining plano, no, ang atuang LGU Pagadian nga asfaltohon ang maong dalan aron nga hapsay o maayo na ang pag-agi sa mga katawhan nga kanunay nagreklamo dihang dapita nga muagi kabag tigabalkadas paingon ngadto sa barangay White Beach. Matod pang Mayor Sami, sa report sa previous administration, asfaltado na gyud nang maong dalana, di ba? Pero karon kay nangaguba man, gumikan kay duna po yung mga dagkong sakinan mangagi. So, looy kayo ang ato ang mga motor, ingaman ang mga muagi kabag tigabalkadas. Digo kalimot dito na pita nga si Ati Van kay naglisod yun in town, no? Naglisod yun kining agi kabag tigabalkadas, gumikan si Kalaums dalan. So, muna nga manghinauta nga masama sa daling panahon, mahatagan o dinalian nga aksyon ang mga dalan, aron po rin town nga dili mahimong kalbaryo ang agianan sa tuang mga katawhan nga paule paingon sa barangay White Beach. The report from Pagadian to Tulangan, grabe na jud ka mga guba ang kalsada. Kanus apan ni matarong, hasol kayo sa mga driver og dili ka mangita og tarong-tarong ang agianan, loy kayo ang mga sakyanan. Tulangan, kuan man eh, di ba? Ang nakaguba diri kay ang mga dagko mang sakyanan sa CMS manyata, tama ba? Mo man ang reklamo pod sa mga katawhan diyan napita. Kay dunay tarong nga dalan, pero pagkaman maguba ra pod kay agian ang mga dagkong sakyanan, mga dump truck kabag tigabalkadas, nagkadayang dump truck. Anyway, muna mang hinauta nga kining mga dalan nga mga nagagubas sa Pagadian, mahatagan ng aksyon dili lamang sa tong mayor, apan lakip na usab sa tuwag kongresista sa unang distrito. Ang Pagadian City, Ahaman Under, First District. So dapat, mutabang ato kongresista sa First District, bisan pa man og dili sila kaoban sa kulo sa politika, tungod kay under man yung Pagadian. Di ba? Dili kay magsigilang og kining bukas og dalan sa kabukiran, nga doon naman tayo mga dalan nga angayang tagaan o pagtagad kabag tigabalkadas. Good morning ni Aso Bugada sa may Isidro Pitugo, doon si Dinas. Good morning nga kang Johnny Cuba. Huwag doon ng Termes, kamarig doon na may buntag. Wala ko yung oras, salamat kayo sa pagpakiguban kabag tigabalkadas. Hangtod na lamang umapuhon sa programa Bagtingan sa Katawhan, alas 5:58 na.
4: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman, i-duty jud ko.
5: Sa Paragis Bilabila

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og 2 ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama natin palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabukada, kumusta o mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 12 sa bulan sa Oktubre tuig 2025. So welcome sa BBC Bagding Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lam sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News. Mamonitor usab kita sa Radio Bagding Mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, Mayor Samico andam mopasaka og kaso batok sa PSA.
4: 74.7 million DILIP funds sa Dole 9 na makatabang sa libuan katrabahante sa Zamboanga del Sur.
1: Duha ka managlahing sugyot sa pagpataas sa plitihan sa pagadian gipresentar atol sa public hearing. Paf to the President uyon sa hangyo nga 20 pesos.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 16.8 million nga gituuhang smuggled nga sigarilyo nasakmit sa Cagayan de Oro City. Tulo ka individual arestado.
1: Barangay Kapitan sa Dato Odin Sinswat patay sa pagpamusil sa Esperanza Sultan Kudarat.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, GenCor napakya sa pagdeklarar sa 1.049 billion nga kita sigon sa witness.
1: Duha ka developer moapil sa expanded 4PH sa DSOD.
4: Sa uluhan sa mga balita sa gawas sa nasud, Presidente Trump gibatikos ang Norway tungod sa wala pag-award kaniya sa Nobel Peace Prize.
1: Gidakon sa kadaot sa nahimong pag-atake sa Riyadh International Airport, padayon pang giimbestigahan.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, mga hog racer nipiyait na sa pag-ubos sa presyo sa ilang mga binuhing hayop.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala andam na nga makigatubang kang Han Xie sa China sa unang round sa Wuhan Open.
4: Sa uluhan sa balita sa kahimsog sa panlawas sa DOH, nagpahinumdum sa publiko nga mag-amping batok sa sobrang kainit tungod sa El Nino.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner sa karaang panahon, dunay mga nasud nga mas ambungan og matahom ang itom og ngipon.
4: Samtang sa balitang showbiz, sa pambato sa Tanzania, gikoronahan isip Miss Grand International 2026, samtang Pilipinas na kadaog sa best national costume.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namua.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gibutiag ni Pagadian City Mayor Samico nga andam kining musang-at og kaso batok sa Philippine Statistics Authority kon PSA kung mapakyas kini sa pagbayad sa abang sa ilang giokupar nga lugar sa C3 Mall Pagadian City og dili hingpit nga mutuman sa ilang kontrata. Sigun ni Mayor ko na pulo ka tuig ang ikasabutang gidugayon sa kontrata tali sa PSA og sa lokal nga pangagamhanan. Aman wala pagani mahuman ang gitakdang panahon sa ilang kasabutan na nakahkom na ang PSA nga mobiya sa maong lugar human sa gingong insidente sa sunog og dili na luwas ang lugar. Gipasabot ni ko nga sulod sa upat ka tuig gitugutan ang PSA nga mogamit sa maong lugar nga walay bayad sa abang. Tungod nini iyang gikwestiyon ang desisyon sa ahensya nga kalit na lamang mobiya, ilabi na nga wala pa matuman ang mga obligasyon nga gilatid sa ilang kontrata. Matod pa sa mayor, dili makatarunganon alang sa lokal nga kagamhanan ang maong sitwasyon tungod kay adunay kasabutan nga angayang respetuhon sa duha ka partido. Tungod nini maningil ang LGU Pagadian og bayad sa abang gikan sa panahon nga giokupar sa PSA ang maong pasilidad sumala sa giluwatang pamahayag ni Mayor ko. Gipasidanan usab sa mayor ang PSA nga kung dili masulbad ang maong issue o magpapakon mapakya sa pagbayad silang obligasyon na mahimo silang mudangop sa legal nga pamaagi aron mapanalipdan ang interes sa lokal nga kagamhanan na.
5: Ilan din tayo sa ilan nga dili safe, pero sunog sila muna-muna, ubalin na me. Gipahita ang tagpikil. Kami, dili. Ako, higing na lang ko PSA nga. Di ko masunod. Maninglong tagyot mo. Maningil, gimili niya. Di sila mabayad. Kaya ang ginato ang PSA. Tawa mo kung naging deal aning iyang kontraktor. Ang akong, ang among kontrata, PSA mata.
1: Kay numduman nga ang PSA CRS outlet na himutang kaniadto sa 4th floor C3 Mall Pagadian din mas napasayon ang pagkuha sa death certificate, birth certificate, marriage certificate o guban pang serbisyo nga gitanyag sa buhatan nga dili na kinanglan pang muadto sa laing lugar ang mga katawhanan.
4: Sa laing detalye sa balitang lokal, gi-turnover sa Department of Labor and Employment Gondoli 9 ang 74,719,420 nga pondo nga do sa Mid-Salif Farmers Multipurpose Cooperative kon MIFAMCO o Upper Salog Dako Multipurpose Cooperative kon USDMPC alas sa Livelihood and Emergency Employment Program sa Zamboanga del Sur ubos sa Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kon DILEP gilauman nga 6,302 katupad benefit Saris ang makabinipisyo sa mga kalihukan sama sa tree planting, communal gardening, organic farming, clean-up drive, canal declogging, grass cutting o gagmayang pag-ayos sa government facilities. Dugang niini, 131 kabinipisyaryo ang hatagan ng suporta alang sa individual livelihood projects, lagip ang mga IP, senior citizens, PWDs, kanhi 4-piece beneficiaries, parolees o probationers, former rebels, residente sa GDAS o repatriated OFWs.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, taliwala sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina nga epekto sa tensyon sa Middle East, mihangyo ang kaugpungan sa mga driver sa siyudad sa Pagadian nga ripasuhon sa konseho ang kasamtangang ordinansa sa pamasahe. Lakip sa ilang gisugyot ang 25 pesos nga fixed fare diin madugangan lamang kini kada kilometro o bracketing system diin nagmagdepende ang pamasahe sa presyo sa gasolina uban sa dugang bayad matag kilometro. Atol sa public hearing niya dong Biyernes, managlahi ang reaksyon sa mga nanambong. Di na doon ay misugyot nga 20 pesos lang ang pamasahi isip kompromiso kon win-win solution tali sa mga driver o pasahero. Aniya ang pamahayag ni PAFTODA President Arnold Catalino.
6: Ang nakita ginagawa sir, gikwinta na mo, gikan sa pagpataas. Ang pataas mo ko na pretty is 22 pa.
7: Pero 15 na lang.
6: Oo, 15 dayon. Amo nakita nga, ang mga pasayro mong good, dili na kayo na mo sila bugat ba nga pasabton sa 20. Kay kadaghanan na good sa pasayro, ang pretty naging po sila
7: 20.
6: Oo, 20. Oo, 20 lagi na lang. Pretty mo ito, murag, ako kayong kalipay ba? Kaya ang mga reaksyon sa among meeting kanina, murag ilang ihangyo nga, kung pwede, 20 na kita. Dili ito i-propose itong 25 pesos. Kaya naman tayo 5 kilometer gid nga mupuno ta. Yan lang po ta mabawi sa 5 kilometer. Kaya kung atong ibong tango 25, isan ako, bugatan ko.
1: Ang gisgutan sa nasangpit nga hearing, dili pa kini pinal o pagadalhon pa kini sa plenaryo alang sa pagdesisyon.
2: BBC Balitang Regional.
4: Nasakbit sa mga otoridad ang 252 ka master cases sa gituuhang smuggled na sigarilyo nga nagkantidad og kapin 16.8 million pesos ato sa joint anti-smuggling operation sa barangay 35 Gagayan de Oro City, Baguhay lang. Tulo ka tawo ang nadakpan samtang nakubiska usab ang usa ka Isuzu tractor head uban sa trailer o container van nga gituuhang gigamit sa pagdala sa mga kargamento. Gipahigayon ang operasyon sa CIDG, Regional Mobile Force Battalion 10 ug Bureau of Customs. Samtang padayon ang investigasyon, aron matino ang gigikanan og destinasyon sa mga sigarilyo ug ang posibleng kasong ipasaka batok sa mga suspect.
1: Sa laing detalye sa balita nga regional, patay ang 70 anyos nga barangay kapitan sa Dados, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Human gipusil sa wala pa mailhing mga suspect dito sa Purok, Masidnayahon, barangay sa Liao, Esperanza, Sultan Kudarat, alas 10 sa buntag kagahapon, October 11, 2026. Gilang biktima nga si Dato Manalaw Mangilin Nor Senior. Base sa initial nga report, pauli na unta biktima diyang gipusil sa mga suspect nga nagsakay sa usa ka Skygo nga motorsiklo. Usa sa mga suspect gingong nagsulob og blue nga jacket. Daling gidala sa 12 nga ospital alang sa medical nga pag-atiman apan na namatay tungod sa mga samad nga naangkon. Padayon usab ang hot pursuit operation og investigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa krimen. Samtang hugtanong gikondina sa liga ng mga barangay sa Dato Udin, Sinsuat ang pagpatay kang Nora nga ilang gihulagway nga usa ka makapasubo nga pagpamatay sa usa ka public servant. Nanawagan ang grupo sa mga otoridad nga maglusad og hingpit, patas og paspas nga imbestigasyon aron mapanubag sa balaod ang mga responsable niini.
2: BBC Balitang Nasyonal.
4: Napakyas matod pa ang Gencor Industries Incorporated sa pagdeklarar sa kapin sa 1.49 billion nga kita sa sulod sa upat ka tuig. Ang Gencor mao ang kumpanya nga nagpadagan sa 5 ka branches sa Jollibee ug usa sa mga negosyo nga nakatala sa SALN ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala kay forensic accounting expert Attorney Alexander Cabrera sa impeachment court sa Senado, adunay average ng 87% nga kakulangon na sa pagtaho sa kita ang Gencor diin 10-13% lamang matud pa sa aktual nga kita niini ang nadeklarar matag tuig. Gibanabana usab niya nga moabot sa 212 million ang bahin nga nalambigit kang Duterte. Base sa konserbatibong pagtanaw nga aduna kini 20% economic interest sa kumpanya. Gipadayag usab sa eksperto ang giingong pagkasumpaki sa SALN ni Duterte ug sa mga record sa Gencor sa Securities and Exchange Commission CONSEC. Bisan pa nga nakatala sa SALN nga usa siya ka stockholder sa kumpanya, wala matud pa migawas ang iyang ngalan sa General Information Sheet kung GIS sa Gencor. Gi-question usab ni Cabrera ang mga kontratang nakuha sa Gencor gikan sa gobyerno, lakip ang 34.22 million na gikan sa dakbayan sa Davao. Og nag-ingon nga mahimo kining magdala og isyo sa conflict of interest kung makapangalan si Duterte isip shareholder sa GIS. Gi-question usab sa eksperto ang gideklarang capital sa Gencor nga 1.25 million lamang taliwala sa pagpadaga ni ini og 5 ka branches sa Jollibee. Sumala sa iyang pagbanabana, manginahanglan ang 5 ka branches og niusang puhunan nga dili mumino sa 175 million pesos.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, duha ka prominenteng developer ang gilauman nga mopirma og kasabutan sa Pag-ibig Fund karong si Manaha aron formal nga moapil sa Expanded National Housing for Filipinos kon 4PH programa. Sumala ni Department of Human Settlements and Urban Development kon DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kini nagtumong sa pagpalapad sa partisipasyon sa pribadong sektor sa programa. Hangtod karon lima ka developer ang mipirma sa Memorandum of Understanding kun MOU Megawide Construction Corporation, Amaya Ugavida sa Ayala Land Incorporated, SM Development Corporation, Phil Invest Land Incorporated o Robinson's Land Corporation. Ubos sa kasabutan ang mga developer magtanyag og pinili nga mga housing unit sa paborableng presyo ug uban pang mga insentibo sa mga kwalipikado nga miyembro sa Pag-IBIG Fund. Kini gilauman nga makahatag og dugang mga kapilian sa pabalay alam sa mga Pilipino nga gusto nga makapanag-iya sa ilang kaugalingong mga balay.
2: BBC Balitang Abroad.
4: Subli nga nagpadayag sa iyang pagkadismaya si US President Donald Trump human wala siya mapasidunggan sa prestigyosong Nobel Peace Prize. Kundi in gitawag ni ining makauulaw na himong desisyon nga nagbilin matud ba og indelible stain sa nasod sa Norway. Dayag ang gisaway ni Trump ang Norwegian Nobel Committee og giparehag ni ini nga ang nasangpit nga pagbaliwala kaniya nagdala og kadaot sa reputasyon sa Norway nga maoy host sa committee sa maong award. Aban gipasabot sa mga eksperto nga ang Nobel Peace Prize gitakda sa usa ka independent nga committee og dili sa gobyerno sa Norway mao nga dili tulubagon sa tibuok nasod ang mahimong desisyon. Kay nunduman nga balik-balik nga gipadayag ni Trump nga angay siyang makadawat sa maong pasidungod kon na pasidungog tungod sa iyang papel sa walo ka panagbangi sa kalibutan, apan sumala sa mga siyentipiko o mga eksperto, ubos ang tsansa niini tungod sa paggalambig ito saba sa nagkalain-lain nga nagpadayon nga gubat o geopolitical nga tensyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, anana sa 12 ka mga individual ang patay samtang 309 ang angul sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh niadtong Sabado, October 10, sumala sa Saudi General Authority of Civil Aviation kon GACA. Sa pamahayag sa otoridad, apil sa mga namatay ang 4 ka Saudi national, 2 ka Bangladeshi o tag-usa ang nagikan sa Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine o Sudan. Pipila sa mga angol ang nakahiagom o grabe nga mga samad o kasamtangan nga giatiman sa mga balay tambalanan. Gitaho usab sa mga otoridad nga dunay mga kabtangan nga naapil sa mga pag-atake o padayon pang gisusi ang gidakon sa mga kadaot. Gilambigit ang pag-atake sa sunod-sunod nga opensiba sa grupong Houthi nga suportado sa Iran batok sa Saudi Arabia. Sa nahiunang report, wala gilayon giangkon sa mga grupo ang pag-atake kaniadtong Sabado. Gitaho usab sa Reuters nga giangkon ra usab sa mga Houthi ang maong pag-atake. Apil sa mga na-report nga target sa unang pag-atake ang mga airports sa guban pang mga importante nga pasilidad sa Saudi Arabia. Ni grabe ang mong panagsangka human nga mabungkag ang kasabutan sa ceasefire sa taud-taud na usab nga panagbangi sa Yemen kaniadtong Hulyo. Tungod sa mga insidente temporaryo nga gisuspende ang operasyon sa airport o gibalhin sa laing destinasyon ang mga flights padulong sa Riyadh sumala sa mga reports. Padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang gidakon sa kadaot o kahimtang sa mga samaron.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, ni piyait na ang mga hog raiser sa Pilipinas tungod sa padayong pag-ubos sa presyo sa buhing baboy. Gamiabot na lamang sa 90 hangtod 120 pesos matag kilo sa farm gate price. Sa manifesto sa nagadayang stakeholders sa hog industry o kaubang sektor, ubos sa pagpanguna sa samahang industriya ng agrikultura kon sinaga, nanawagan silang ibalik gilayon sa kaning level ang taripa sa imported nga baboy o temporaryong hunungon ang dugang pag-angkat niini. Matod sa grupo, padayon nga misaka ang gasto sa feeds o production samtang nagagamay ang presyo sa mga buhing hayop nga posibleng musangpot sa pagsirado sa pipila ka hog farms o pagawala sa panginabuhian sa mga pamilyang nagsalig niini. Yang iusab nilang ibalik ang 40% taripa sa imported nga baboy nga mula pa sa gikatakdang kota o 30% sa mga import nga sakop sa kota, diin gisupak usab sa grupo ang planong hinahinay nga pagbalik sa mga taripa hangtod sa 2028. Dugang pa sa ilang hangyo ang temporaryong pagpugong sa bagong imported nga karne sa baboy o sa pagpagawa sa merkado sa frozen pork nga gitipigan sa cold storage tungod sa kabalakang musamot pa ang pag-ubos sa presyo sa lokal nga produkto.
2: BBC Sports Balita.
1: andam na nga makigtigi ang Filipina tennis star nga si Alex Yala nga kasamtang ang world number 18 batok sa Chinese player nga si Han Shi sa unang hugna sa Wuhan Open nga dulaon ni Yala sa iyang unang dula karong adlaw, October 12 alas 12:40 sa udto oras sa Pilipinas sa Dongfeng Wuya Center Court sa China. Isip ika-13 nga seed sugdan ni Yala ang iyang kampanya sa WTA 1000 tournament sa Section 4 din posibleng makasugat niya pag-usab sa maabot nga hugna ang mga tennis star nga sila Leila Fernandez o Jessica Pigula.
4: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagpahinumdom ang Department of Health kung DOH sa publiko nga mag-amping batok sa sobrang kainit. Gamahimong dala sa El Nino, diin mas init ang panahon o bukunhod ang pag-ulan. Lagip sa mga sakit nga angay bantayan ang heat exhaustion nga adunay sintomas sa pagkalipong, pangluya, pagsuka o sobrang pagpaningot o heat stroke. Gamahimong hinungdan sa pagkawala sa panimuot, kalibog o kombulsyon. Gitambagan sa DOH ang publiko nga magsulob o presko o gaan nga sinina, muinom o igong tubig. Uglikayan ang bugat ng aktibidad ilalom sa init sa adlaw. Kung ano na yung mga sintomas, tawagan dayon ng emergency hotline nga 911 na o dado ng pasyente sa labing duol nga health facilities.
1: Alright mga kabagting o kabalkada, dinito sa Nasayod Kaba Corner. Nasayod ka ba nga sa henerasyon karon dako kayog epekto sa self-confidence ang pagbaton og topong, nindot og pearly white nga mga ngipon? Dako kinigi katampo sa katahom, labi na kon apilan sa usa ka tamis nga pahiyom nga makadani gayod sa uban. Apa, nasayod ka ba nga sa karaang kultura sa pipila ka mga nasod, lahi man di ay ang kahulugan sa kaanyag. Kon karon ganahan kita og puti nga ngipon, sa una mas giisip nga bahan di anon og mas gwapa ang babae kon ang iyang ngipon sama kaitom sa ata sa nukos. Sa maong kultura, dili sila gusto og ngipon nga lagumon o kabang-kabang rahinongdan nga tuyoon gayod nilag tina aron maangkon ang pure nga color itom. Ang pagtina og itom sa ngipon gipangunahan kaniadto sa mga katawhan nga nanimuyo sa Southeast Asia, Pacific Island, South America o ilabi na sa Japan. Sa nasod sa Japan, gitawag kinig uhaguro ang pulong alang sa pagpaitom sa ngipon og nahimo kini usa ka sikat nga tradisyon nga gisuon sa halos tanang batan-ong kadalagahan hangtod na sa ika-19 nga siglo or 19th century. Giisip kaniadto nga ang itom nga ngipon usa ka simbolo sa pagkahamtong og timailhan nga ang usa ka babay sakto na sa edad aron makigrelasyon o maminyo. Apan labaw pa sa uson o mood, nagpahigayon og pagduki-duki ang mga eksperto aron masayran ang tinuod nga kamatuoran sa luyo sa mga practice. Dito nila napamatud-an nga ang pagtina og itom sa ngipon o sa diay ka natural nga pamaagi sa pagpanalipod niini batok sa pagkadunot. Sa pagtuon sa mga hapon, napamatud-an nga kadtong mga nagpaitom sa ilang ngipon mas gamay og guba sa ngipon, walay sayong napangag og labaw sa tanan, mas humot ang ilang mga gininhawa. Kini nga kahimtang layo kayo sa ubang mga tao karon nga sigig paputi sa ngipon apan makalipong man di ay ang kabaho sa gininhawa kon mo nga nagani ang bad breath di ay busa bata sana gayod ang pagsipilyo sa ngipon, pag-toothbrush sa ngipon, apila ang dila para limpyo ang ngipon, humot pagyod ang baba. Karon na sayo na ka kapag tingog kabal ka na.
2: Madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
4: Gikoronahan isip Miss Grand International 2026 si Jihan Mohen Dimak sa Tanzania. Ato sa coronation night sa Bangkok, Thailand itong Sabado sa gabi. Naimong first runner-up ang Ecuador, second runner-up ang Netherlands, third runner-up ang Guatemala o fourth runner-up ang Vietnam. Samtang representante sa Pilipinas nga si Angelica Lopez sa Palawan, nakasulod sa top 25 o nakadaog sa Best National Costume Award, pinagi sa iyang costume nga mangkukulam-inspired. Gitunolo sab ni Miss Grand International 2025 Matiglaw sa Pilipinas ang corona ngadto sa bagong MGI 2026.
1: Ang BBC Bagding Balita, alas 7 mga kabagding kabalkada, hatod ka na ito ni former City Councilor Jesus Idol John Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station o ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Lain pang miabag usab ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: And of course, itong programa giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ingon man sa AB Gadgets Pagadian nga naa sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bang sa Paprenta.
1: Good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Good morning ni Johnny Cuba, Aisa Maghanoy, lakip na usab ni Jirio Timbang din sa may Tabina. O kaninyong tanan nga nagsunod kanunay sa atong BBC Bagting Balita alas 7 o lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting Mobile Application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DX XBZ Radio Bagting 756. Sa Bigas Bahin, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Belated happy birthday sa among bookkeeper si Sheila Zamora, gahapon na iyang birthday and garong adlaw usab. Happy birthday ni Ma'am Shelo Maristora, ang nag-inosarang juris doctor sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang among admin officer, and of course ang among chief technician si Kuya Edwin Almindral Alcoriza. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuan.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi

0: Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis bila dila. Please ha, hiram pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Size ka munisipyo ni atong probinsya sa Zamboanga del Sur. Anaya na po kita para sa tukion ang ato ang mga nagkandaiyang programa, proyekto.
4: Pulso sa katawan, pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga makahisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
5: Mga ikala, kumusta? May buntag niyo tanan. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 12, 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawan din nilamang sa naguna ang registration sa nagbayan sa Pagirian. O kinin yung mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
6: Kinin sa Psyx, kapatid mahigala, ang kikuban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programang
4: Pulso sa Katawan.
6: Sabay niyo mga ikala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Lunes na Lunes. Sa 12.
5: Naitrabaho ha?
6: Sa bulan sa Oktubre, tuig 2026.
4: Pulso sa Katawan!
6: Doon ay klase, doon ay trabaho. Kaya ito, ito ay isgutanan mga higala kay ikalapikitan sa naitabo nga public hearing.
5: Public to, public hearing, public consultation, tungkol sa pilihan. Kaniya itong adlaw nga Biyernes, Oktubre 9.
6: Ito na ito na sairan mga higala. Doon ay i-propose nga 25 pesos na kining plitihan. Minimum diri mismo siyudad sa Pagadian.
5: Ito ka po kilang pilihan. Katong referral number 1 o number 2. Pero kasagaran ang nauyunan sa kadaghanan kaya hindi sila maglibog. Referral number 1.
6: Okay, doon good ka referral ang niguho maghihigala atong sa public hearing. Kining doon ay fix nga 25 pesos mga higala o kining usang dili fix nga matod pa sa mga komento sa mga miapil dito makaaway ka o pasahiro o di ba ka driver
5: i-fix ni mo nya layo layo at tuan ni mo away man yan
6: pumunta na ni ba sa mampoy ga kuha na ni nga wabang po ni una-una adaan kinibitaw nga referral number 2. Okay, lang man ka mga higala nga pag-usap-usap ang imong plitihan depende sa presyos gasolina. Nya. Ay, mga driver na kung yung nag-usbon pa nila, maubos ang gasolina, maubos pa niya ang plitihan. Na bot-bot na kayo na.
5: Level, katong proposal number 1. Kay fix man siya ang 25, pero doon ay increase kada 60 kilometer. So, mano-mano nag-ipaningil doon sa mga tricycle drivers, bao-bao drivers.

0: Muna nga sabot-saboton lang no, labi na mga reklamo dito kanang paglayo dili mo hatod. Unya ang katarungan po sa mga driver, mahadlok sila mahatod kay basing maglalis pag-abot dito.
1: Kuan din siya referral number 15cc-0228. Mone ang petition filed by Pagadian City Federation mga higala.
0: Number one
1: nga doon na hindi 5 ilang hangyo. Ining referral number to 15cc-0259, resolution number 12842-2026 from Sangguniang Panlalawigan of Zamboanga del Sur. Establishing the uniform standard and guidelines for the components municipal and the lone city of Pagadian within province of Zamboanga del Sur. Anya in legislating tricycle fare adjustment at the rate of not more than 2 pesos per 10 pesos increase of gasoline products.
0: Asa to pa og bu increase ang gasoline og 10 pesos magdungag sila 2 pesos. Ngayon, pero nagbaway na ba kay panalitan?
1: Mabitaw tong...
0: Ibang nahibalaan ni mo nga nag-increase siya. Sus karon kaning us-us man pagka-Martes. Away na.
1: Away ganyan may tabo.
0: Ano yung us-us naman?
1: Atong pangutan na ani ba? Yung sa mani paghuna-huna. Yung sa may kuhan ani. Di sa bitaw kuhan mani.
0: Sangguniang Panlalawigan.
1: Sangguniang Panlalawigan mani. Yung sa mani paghuna-huna. Mga higala nga. Magkahatag mani. Mag-away man ang... pasahero o driver ani niya sa hypod dun ay mga kining gitawag nato nga mga driver nga sakyan ang higayunan og may ngontag example nato mo minimum og butang nato 20 unya ning naog pagkasun semana ang presyo so katong 20 dili ito 20 18 na puto
0: nagtubil man ko atong mahal pa ang gasolina
1: ang resulta ang resulta ninyo away mo diha.
0: Kung nag-iimo sa panglusod, kay ang kanyang mga drivers ko, o operators, naman sila lang kahugpungan. Nakikatubang sila ni Miro Samico, sige sila gangyo dito. Muna nga, si Miro Samico, maluoy man po na sila yung niya.
1: Muna nga. So,
0: ang hangyo po nila, nga mauni ang increase, dahon ka na mga illegal nga naman sa hero, walay process. Hangon lagi po.
1: Muna, mga higala, nga sagad sa mga komento dito, dito yun may pabor sa referral number one.
0: Okay, no, kay,
1: di ba ito makalibog? Mga higala kayo ma-fix man. No, sa hybrid bang? Libog-libog. Libog you down down eh. Libog pa itong utok.
0: Naapalang ko yung ayuda. Ito na mga ayaw increase God. Ang problema lang kay ang kanyang ayuda, kausar ah.
1: Yan na po yung mga mensahe mga higala. Nakita po din na ito. Gawas ni ang committee chairman mga din ni si Konsehal Binbinido Colbe. Narba ni Muto si Konsehal? Si Muto ni Konsehal? Konsehal.
0: Iwan ay balikay.
1: Iwan ay balikay. So, kita po na ito dito si First City Councilor Engineer Roger Acidillo.
0: Una ni hungong na ko ang mga driver ito. Ang ngayon dyan siya mag-congressman.
1: Uy. Si Konsehal Jiger Ariusa.
0: Oh, naapo
1: dito. Ako dito mga higala.
0: May tag mag-vice kuhan po na ano, governor.
1: Ako, ang ngayon eh, mamahimong bitaw presiding officer.
0: Oh, okay. Same kay, man.
1: Diha manggod sa konsiho mga higala, kinanglan, una yung mabot diha, basta session, regular session gali, presiding officer yun. Okay, ikaw may pangulo diha. So, dapat, ikaw may una di kay, ikaw may late, o di ba ka, ikaw may paaboton, ayha, magsugod ang session.
0: Pero kinahanap ko si Konsehal Lance ko. Kaya nakita man ko na ito atong mga eleksyon. Doon ay uban din ito nga mga amigo na daan ba. Pero pagkapos si eleksyon, pirabirahan o maayo. Pero believe ko ni Konsehal Lance ko kay matay kaya magin niya makigbiso-biso dito. Kilo dito. Mabaya nang naka-interview at kausa niya atong punta na Konsehal, dili balain siya mong kabubuti na kanyang mga tawahan na magdinao tayo mga na panahon sa eleksyon. Hindi man mo kaoba grupo sa una, pero nga nung mga amigo hon manani mo. O, matod pa niya nga, kwan man God, kay kalimta ng eleksyon ba? Warapog si mayor ba?
1: Niya, ako mismo sa public hearing. Napod si former city councilor Glavis Gavinia. Pag-flag sa konsiho.
0: So, nakita niyo ba nga, suporta sa kagamhan ng lokal na anak ganito to si attorney na Silya.
1: Oh, na sa City Legal.
0: Napagid ang DILG. Oh, na dito na matricul drivers dito nalipay po niya atong chief sa traffic
1: sa PNP. Sa
0: PNP. Ang deputy.
1: Ato sa ipabati kadali mga igala managsunod nga pamahayag parting statement sa gikan sa nagkadayang ayon siya sa mga konsehal. Naho na to dayon hangtod mga higala sa PNP na keep na usab sa city traffic ng siyudad sa Pagadian.
2: Inyo mga issues and concerns regarding kini atong plitihan. Manginaot ko nga makabugna kita og win-win solution, patas na solusyon. Dili lang sa usa ka sektor sa tanan. Pero joke lang niha, mutaas gani ang presyos gasolina, bagulbul gyud ang tatanan. Has ka taas ang presyos gasolina. Wa jog ko kadungog nga di taas ang presyo sa Red Horse nga nagbagulbul. Di ba? Kung gasolina mutaas, has tilan tanan sektor. Pero Red Horse mo taas, wa gyoy bagulbol. Joke lang to ha, joke lang to. Manginahot ko, makayo sa kitatanan para pag-asenso sa atong siyudad, sa atong kinabuhi, then together we can make a difference. God bless us all.
3: Ang atong advisor sa atong toda, please welcome Arnold Gavenia.
4: Thank you, Pre. Councilor Pulbe, ako ning long partner. Mayong hapon sa tanan, no? Sa atong mga transport group and of course sa atong mga different representatives sa different sectors, sa atong mga stakeholders, o ng atong mga bisita na diya karoon sa atong atubangan. Pertaining to the issue, it is a common problem not only here in Pagadian City. Kaning pag-increase sa petroleum products. Dili lang ang transport ang affected ani, but kitantanan. And also the transport is also affected because of all basic commodities are also increases. So, sa majority of the speaker, as I heard, majority na mo pabor sila sa resolution number one to fix the rate of our plitihan. Aside dun sa variable siya, medyo makakumpuse na siya. But the same, I go for the resolution number one to fix. But pila ang i-increase. Nainagingon kanina, 25 pesos is not enough. And then most of the majority of the speaker nagingon 20 pesos is good enough. But wherein naman say 2.50 pesos additional. Para ka na po, tinood, 25 pesos is not enough sa itong mga transport group. But I advise the transport group, kung pasakao na to o increase na to ng 25 pesos, murag kita na mismo ang mupatay sa itong industry. Kaya murag kita na yung nag-push sa mga riding public, especially doon sa sentiment ng itong mga estudyante na pagmusaka, maglisod na. So I go for siguro it's only the city council na mo decide it is as what I heard the councilor Cedillo win-win solution na hindi po siya taas, hindi po siya ubos, it's a fair sa both sides the transport o sa atong riding public. So I hope na mukama pang atong 15 city council na ma-fix na siya same as before na say fixed metrics pertaining to the kaya ng mga issues, kaya ng musakay sa IBT, taas ang plate, ang gusto ko lang mahitabo na ma-explain, kanimang yun na mga from the IBT na atay mga tricycle dito na nagpila. Kailangan, pag dito ka musakay, kailangan seating capacity ka, 5. How much the platehan is the 20 pesos? So, 5. Is 100 pesos. Considering ikaw lang yung isa, siyempre is unfair sa itong mga tricycle driver na naghulat o 1 hour, 30 minutes o 2 hours and then atong plate going to the downtown and your respective destination is 20 pesos lang. So siguro, it's fair enough siguro na magsabot o 5 passenger o sige daw, litihan na ako ang tulo. So inaanamag yun ang situation. Especially doon sa airport, so many times na nai mga na-complain sa airport Mangyot, merong special situation dito na ang ato mga transport dito, waiting po sila dito. Kailangan, pag mo lakaw ang motor dito, kailangan seating capacity good na siya. Considering na hindi siya seating capacity, sabot-sabot na lang yung pasahero o ang driver. Kung pilagyot, win-win solution na lang na una-una po na to. Then, so sa ato ang transport group, once it is approved in the city council, kailangan mo follow kita sa rules and guidelines na kailangan yung kanina nag-erase yung hygiene. And then kailangan proper attire tayo, and then magbutang-butang ng pahumot-pahumot. And then gusto ko lang ibalik kaninyo na I hope na it is for the betterment of our riding public also, because you, the transport, are the show window of Pagadian City. Kayo yung nagpo-promote ng Pagadian City. Whether we like it or not, na regional center ang Pagadian, na-develop ang Pagadian City, that it's because the vital partner of the local government ni Mayor Samico is the transport. Isa mo sa mga contributors na nilambu ang Pagadian City. Kay sa mga estudyante at unahunaon na ang partner nato matagad lang atong mga tricycle drivers. And then the tricycle drivers they are proud enough na makita nila yung kanilang mga pasahero na estudyante na nag-success, na humana, nahimuna ng abogado, nahimuna na, because of the tricycle drivers. Yun yung nindot na relationship ng drivers and the riding public. So, maulang siguro akong ikahatag kanino, and I suggest that the 15th City Council will come up into a win-win solution. Both the transport sectors and the riding public. Dagan salamat o mahayong hapon ka na itong tanan.
5: Okay, so dagan salamat Sir Arnold from City Legal Attorney na Celia.
6: May hapon sa tanan. Ang City Legal Office confident nga kini atong diskutan karon, pag-discussan o pag-debatihan o ayos atong mga konsehales nga dito sa kumitiba o dito sa plenaryo puhon. Og sayod mi ang mga opisina nga ang sangguniang panlungsod mo pagawas og ordinansa nga mag-fix og matrix nga matud pa nilang ex-councilor Glavis kini og sa uban pa natong kauban nga win-win solution buto sa buot dili pabor na at the same time against sa usa og dili pabor sa usa na at the same time against sa pikas. Mao na nga ang City Legal Office kani premature pa man, pero I'll take advantage na lang sa fact nga nag-abot ta tanan karon. Maabot ang higayon nga makapagawas og ordinansa atong sanggunian. Kami sa City Legal Office nag-auhag, naghangyo kanatong tanang sector sa trans sa Drivers Association, sumasakay nga unta kita mutuman og unsay isaad sa unsamang litra sa ordinansa ang igawa sa sanggunian. Kay matud pa natong tanan, kini win-win solution. Dili ni para niya nga against sa pikas, dili para sa pikas nga against niya, para nato ning tanan. Ug last, naisgutan na ganiha, ato lang hinumduman kita tanan, tanang sektor, nga ang Pagadian City maoy regional center sa Region 9. But masabot sa pamilya, matawag na to nga ang Pagadian City maoy amahan. Ibase, ehemplo sa pamilya, amahan sa pamilya nga maoy pirmirong makita. Mauna ang kami maghawag mi nga kita musunod ta. Mga drivers, musunod ta. Ugun sa litra sa mga ordinansa mo gawas, itapot sumasakay, kasabot ko na magreklamo ta sa pritihan apan muhangyo mi nga unsa man ang mga litra sa ordinansa nga mo gawas pun, unta kita mutuman na lang in fairness sa atong mga drivers. Kita mga drivers, mutuman ta in fairness sa atong sumasakay. Daghang salamat o may hapon ko.
3: Adita sa ato ang pinakainahan, inahan sa kanunayong panabang. Atong palakpakan si Ma'am Maribel Estorga sa DILG.
7: Daghang kayong salamat, Cons. Sa ato ang mga leaders, sa ako ang mga kaigsunan ng mga public servants, mga punong barangays, ang ato ang mga tricycle drivers, kanatong tanan, may hapon. Una sa tanan, mapasalamatan kong dako sa inyohang pagtambong karong adlawa, sa inyohang pakiglambigit sa usa ka dako nga butang nga tanan kita mapiktahan. Kay gumikan, once nga ang gasolina may mutaas, mula siya domino effect. No? Ang panginabuhi, ang ato ang mga basic nga mga panginahanglanon mapiktahan, tanan apiktado. Muna nga ang we recognize no nga kaning sa fair, itawagan na to fair. Fair increase. Fair na fair increase. Sa to pa, walay mo daog, walay mapildi, ning maong nga public hearing. No? Ang isa nahatagan sa iyang katuyuan, ang isa po nahatagan sa iyang katuyuan. Isa kini kadako nga issue, sensitive nga issue, nga dapat ato ang ayuhon pagtimbang-timbang. Kay kung dili ni nato maayo pagtimbang, dako kay ni epekto sa ato ang panginabuhi. No? So unta usad maayo ni pagtimbang-timbang sa atong mga lokal nga mga legislators nga unta kung unsa man ang desisyon nga makabot gikan sa ato ang nadungog nga mga gipadayag sa mitambong karong adlaw, hinaot nga it's truly fair, no? It's truly fair. Then ako sang hangyo nato nga mga drivers, kay labi na katong mga drivers nga tuwa sa bus terminal, tuwa sa kanang naang airport. Maloy kayo ko nga makadungog, labi na sa itong mga bisita nga unsa bay kamahal ang ato nga pritihon. Kung doon naman unya na makabot nga taripa, unta atong kumanon. And unta po ato pong ayuhon pag kanang paghatag sa ito ang servisyo sa ito ang mga pasahero. O kita po mga pasahero, dili po doon katang na mupasakit o istorya sa ito ang mga drivers. Kay pariha kang tanan tao lamang. No? Sa makausap pa, daghan kayong salamat sa inyong pakikubabildo ng maong public hearing o ng hinaot o naghampo sa makanunay ang ato ang mga tigbalaod, ang ato ang mga sangguniang panglungsod na members makahimo o makatarunganon na balaod nun kabahin sa fair increase. Salamat.
3: Atong paminawon ang parting message sa ato ang RTMO, Sir Lady.
8: Maing hapon ka na itong tanan, labi na sa kubang-kubanan din sa presidential table. O ka na itong tanan, kami tambong karong hapon na. Akong una o tubag, atong reklamo ganiha may tungod sa taas kayo ng aplitihan. Wala, nagyod misunod sa fair matrix nato. Now, advice lang po na ko sa matag-isa, base mapalapnag po ni sa uban, na kung mahitabo, nga maingunan na, labi na si Kapitan mismo ang nabiktima, no? Kapitan, sa ato ang Barangay Gatas, tungod kay wala mailhig, ibiktima yun sa ato ang mga kaigsunan na namasahero diya sa IBP. Tinoda ka, ako po biktima po ko anak. Dili magyud ka-action ng ato opisina kung wala yun personal nga mo reklamo. Ang Facebook, dili siya solusyon sa iyong problema. Kung dili, nagpadayag lang mo sa inyong mga gibati ng mga kadismaya, no? Ang solusyon sa iyong problema kung adunay overcharging na mahitabo, ang ato arag yung opisina. So, palihog o lodge dito sa inyong formal complaint. Kay kung naay cab number, palihog lang po kung memorize or for sure, picturean lang po nato. Kay atong ipatawag o pagbili lang po mo o cellphone number sa atong opisina. Kay kung ato siyang invite dito sa atong office, ipatawag po mo na mo aron klarohon kung tinuod ba ang mawitabo. Kay kung tinuod, naana tayo mga naaksyonan, ana. Dili gyud tayo magduha-duha sa pag-issue o citation ticket ngadto sa usa ka driver nga nag-overcharging. So hangyo nako, labi na gyud sa ato ang mga TODA members. Ayaw gyud intawon mo lampas sa ato ang tarifa. Kaya nahuma naman kong explain ninyo na kung adunay magreklamo, ang basihan nato tarifa gyud. Kana karong gihimo nato, gisabot na lang na. Apan kung naay mo reklamo sa atong opisina, kung unsa ang naa sa atong tarifa, mao gyud na ang atong basihan. So sanglit wala pa may naluto nga bag-o nga increase sa tarifa na to, as is pagyud ang 15 pesos ang ato ang Byronon sunod sa downtown area. O 2 pesos ang dagdag pamasahe sa matag kilometro. Klaro kay ganiha gikan sa IBT ngadto sa Sitre. Gikan sa Sitre ngadto sa IBT, klaro kayo o pila lang ang amount. So ayaw gyud mo og sobra-sobra pagpaminta. Kay basin og magmahay ta. Overcharging is 500 pesos. Dayon kanang pagka-discourteous na may daghang reklamo po, daghang mga tricycle driver nga discourteous kaayo. Bastos nakipag istorya sa ato mga pasahero. Sayop nga pamagi sa usa ka bao-bao driver nga pagpangutana sa pasahero og pila may plitihan, sir. Muingon siya, depende na nimo, ma'am, sir. Sayop na siya. Kaya nga naman, ikaw man ang nasayod o pila ang naa sa ato ang fare matrix. Nanong ang pasahero may imong patubago niya na? So pamaagi nga aron makapamintaha tanga to sa uban. Aron malikaya nato na palihog lang og sunod sa unsa ang balaod. Kaya ang inyong mga yangungo karon gipaminaw sa ato ang konsehal og dadoon niya kini dito sa hawanan sa konseho para mahatagan po og pabor ang inyong mga hangyo. Apan dili lang po hinaot. Hinaot lang nga dili lang po ang inyong mga personal kayo nga mga katuyuan ang atong hunahunaon. Ato pong hinumduman, nga na po tayong mga pamilya nga mga manakayay po. What if sila po ang mabiktima sa sobrang singil nga gipangayo sa usa ka driver? Dili po ta malipay. So maura na ang ako ang hangyo sa mga nabiktima. Adto lang sa atong opisina, lad sa inyong formal complaint para makahimo may pag-aksyon ni ana. Daghang salamat o may hapon ka na po tayo. Okay, so daghang salamat, Sir Leyte. Ang ato ang representative gikan sa PNP, Mr. Sorsano.
9: Magandang hapon sa lahat. Sa kasama ko rito sa presidential table, sa ating mga drivers at sa ating taga-media sa mamamayan ng siyudad ng Pagadian City. Magandang hapon sa lahat. Ako ang inyong deputy chief dito sa Pagadian City Police Station, Police Major Chris Anthony Sorsano. So personally, hindi ako tutol sa pagtaas ng singil ng ating mga pamasahe kasi alam ko na at naintindihan ko naman yung sentimento ng ating mga drivers sa taas ng presyo ng gasolina ngayon. Naintindihan naman natin. Pero sana maka-come up tayo ng price or fair na patas at walang manulugi. Ang hinihiling ko lang sa ating mga driver, gaya ng narinig ko kanina, ay yung dress code ninyo, i-observe ninyo. Dahil narinig ko na